0: Bawal with GlucoPro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro.
2: Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
5: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Panilar. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
9: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
11: Magandang gabi sa lahat ng mga nag-ready para sa graveyard shift nila. Yung pang employee of the month, ang performance. Nax! Pero, isa sa mga pwedeng pumigil sa ating employee of the year performance ay yung sakit ng ngipin. Hindi biro ang tooth pain, ha? Alam natin yan. Yung mind-numbing pain, napipigilan tayong maging 100% sa trabaho. Imagine, kung ang papabol nyo ay absent dahil sa toothache, paano na lang yung mga single nating kabarangay na umaasang magkaka-love life? Kaya pagdating sa sakit ng ngipin, gusto ko yung Sureball ang relief. Kaya ang papabol nyo, sa Dolphinal lang. Dolphinal is the most doctors prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA with IAM prescription data ever 2025. The month of performance, Sureball ang relief. Dolphinal, bilis relief as fast as 15 minutes eta ng mga doctor. Mefenamic acid is the generic name. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Aga nga nga si Papa Carlo! Ang salitang ito, ang ibig sabihin pala nito ay mensahero. Doon pala galing yun. Mensahero.
13: The missing year.
12: Magandang umaga sa inyong lahat. At para sa mabuting balita, kami ang inyong mensahero, ang tagapagdala ng mabuting balita. Ngayong umaga, makinig na! Hatid sa inyo ng Potpot and Friends ang magandang balita mula sa Alamat.
14: At hatid sa inyo ng MX3.
12: Ako si Papa Jepoy.
14: Ako naman si Papa Carlo. Papa Jepoy, noong wala pang araw at gabi para sa tao, wala pang kabundukan, dagat o mga lungsod, tangi ang langit at walang hangganang or hanggang liwanag ang umiiral. Ayon sa matatandang kwento, bago palikhain ang tao, nilikha ang Diyos ang napakaraming espiritong tapat upang maglingkod sa Kanya. Hindi sila tao at hindi rin sila mga Diyos. Hindi sila tumatanda, hindi nagugutom at hindi namamatay gaya ng tao.
12: Mga immortal.
14: Mm-hmm. Ang kanilang tungkulin ay sumunod sa Diyos, magpuri sa Kanya at isagawa ang Kanyang mga ipinag-utos. Walang sino mang nakakaalam kung sino ang pinakaunang anghel na nilikha, sabagkat hindi ito sinabi sa Biblia. Isa itong hiwagang nananatiling lihim. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang pangalan ang naging tanyag sa langit. Walang iba kundi si Miguel. Nakilala rin bilang Archangel Michael.
12: Kaya palang daming pangalan, Michael. Miguel. Talaga palang tanyag ang pangalan na Miguel.
14: Tanyag sa panahong ito na babaero.
12: Shoutout sa'yo, Michael.
14: Huwag ka magalit, Michael, ha? Hindi siya tinawag na dakila dahil siya ang unang nilikha. Tinawag siyang dakila dahil sa kanyang katapatan, katapangan at katungkulan bilang pinuno ng hukbo ng mga anghel na nagtatanggol sa kabutihan laban sa kasamaan. Habang lumilipas ang panahon, ipinagkatiwala ng Diyos sa iba't ibang anghel.

kanilang iba't ibang gawain. May mga inutusang magbantay. May mga inutusang maghatid ng mensahe. May mga inutusang umalalay sa mga nangangailangan. May mga inutusang magbigay ng lakas ng loob sa mga nawawala ng pag-asa.

0: pagkakataong gumagaway or gumagabay sila sa naliligaw. At nagdadala sila.
1: Ibang mensahe dala eh.
0: Ano yun?
1: Chismis.
0: Chismis. Mapanira.
1: Mapanira.
0: Mapanintala.
1: Si walang iba kundi si Michael Angelo Villano.
2: Aray ko.
1: Aray mo. Mas kilala bilang Gingging.
2: Aray ko.
0: Gingging Mapanira.
1: Ano ang dala mong balita?
2: Aray ko.
0: So Papa Jeboy, yun nga. May pagkakataong nagdadala sila ng mensahe ng pag-asa. Sa bawat pagdating nila, hindi nila hinahanap ang papuri. Tahimik silang dumarating at tahimik ding umaalis matapos matupad ang kanilang tungkulin.
1: Yung kilala ko Michael, hindi papuri ang dala.
0: Ano yun?
1: Paninira.
0: Paninira. Napansin ito ng mga tao, Papa Jeboy, isang matandang pantas ang nagsimulang tipunin ang lahat ng kwento tungkol sa mahiwagang mga nilalang na ito. Napansin niyang iisa ang kanilang ginagawa. Lagi silang may dalang mensahe. Pero hindi tulad ng kinukwento mo na si Gingging na laging gulo ang dala na mensahe.
1: Ginulo yung hoopers, nabuwag yung hoopers.
2: Aray ko.
0: So lagi silang may dalang mensahe, lagi silang may dalang gabay, lagi silang may dalang pag-asa. Salungat sa mga sinasabi mo dyan sa hoopers na mapanira. Kaya sila nagkaaway-away, nabuwag ang samahang hoopers, bano.
1: First mano.
0: Anyway, yun nga Papa Jeboy, lagi silang may dalang pag-asa. Kaya sinasabi niya sa mga tao, hindi natin sila dapat tawaging mandirigma lamang sapagkat higit pa roon ang kanilang gawain. Ang tunay nilang tungkulin ay maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Ipinakilala rin niya ang isang sinaunang salita na ginagamit noon ng ibang bayan. Angelos.
1: Angelos?
0: Oo, ipinaliwanag niya na ang salitang Angelos ay nangangahulugang mensahero.
1: Yun yung sinasabi ko kanina.
0: At tagapaghatid ng balita, hindi tagapaghatid ng paninira.
1: Si Chris Romeral ang may sala. Galing pumuesto nun ni Chris Romeral. Galing bumulong eh.
3: Ah, kunyari anghel.
1: Oo. Oh. Pero ano yun?
4: Demonyo?
1: Buyo.
4: Buyo?
1: Sul-sul.
3: Alam mo yun, salungat rin sa mukha niya. Pag tinignan mo, yung mukha niya parang anghel. Pero yung pagbubuksan mo yung makita mo yung loob, napaka-demonyo.
2: Aray ko.
3: Kailan ko yung persona non grata dyan sa may kawayan?
1: Si Michael daw. Yung kilala niya, Michael. Yung nandyan lang pag Michael langan.
3: Hindi ba yan si Michael, Michael-ling?
0: So, ibig sabihin ng Angelos ay nangangahulugang mensahero o tagapaghatid ng balita. At unti-unting pinaikli ng mga tao ang pagbigkas nito. Mula sa Angelos, naging anghel. Sa paglipas na maraming salinlahi, tinawag na nilang or tinawag na silang anghel sa ating wika. At mula noon, ang bawat nilalang na ipinadala or pinadadala upang maghatid ng mensahe, pag-asa, proteksyon at gabay ay tinatawag na anghel. Lumipas ang maraming siglo, hindi na madalas makita ng tao ang mga anghel. Ngunit hindi nawala ang paniniwala sa kanilang presensya. Kapag may isang estrangherong tumutulong sa oras ng sakuna, kapag may isang doktor na nagligtas ng buhay, kapag may isang kaibigang dumating sa sandaling wala ng pag-asa, kapag may isang taong nagsakripisyo ng walang hinihinging kapalit, sinasabi pa rin ng matatanda, marahil isang anghel ang ipinadala ng Diyos. At yon ang alamat kung bakit ang mga tagapaghatid ng mensahe pag

0: sa gabay at kabutihan ay tinawag ng mga anghel mula sa salitang Angelos na ang ibig sabihin ay mensahero. Ang pangalan nila ay hindi nagmula sa kanilang anyo o sa kanilang mga pakpak, kundi sa pinakadakilang tungkulin nilang maging mga tagapaghatid ng mensahe at liwanag. Yan ang alamat ng anghel.
1: Bakit daw may pakpak?
0: Ha? Sino yan?
1: Tinatanong, bakit daw may pakpak yung mga anghel? I-drawing mo ka!
2: Aray ko!
1: Nakakita ka na ba ng anghel?
0: Oo. Karaniwang ang angels o anghel, kapag nagpapakita sila, sa Biblia to, madalas ay anyong tao at walang binabanggit na may pakpak.
1: Ah.
0: Halimbawa, ang mga anghel na nagpakita kay na Abraham at Lot-Lot. Ah, Lot-Lot.
1: Ay, nilarawang parang tao.
0: Okay.
1: Oh. Si nakita ka na ng anghel?
0: Sa nung bata pa ako, sa mga drawing.
1: I-drawing mo nga yung...
0: Kirubin. Kirubin, may pakpak.
1: Walang papel? Walang pentel?
0: Si Kirubin na may pakpak. Si Seraphim, or Seraphim, sa aklat ni Isaiah.
1: I-drawing na yan.
0: Inilalarawan silang may anim na pakpak. Dalawa para takpan ang mukha, dalawa para takpan ang paa, at dalawa para lumipad.
1: Ani, daming pakpak ah.
0: Bakit iniisip ng maraming tao na lahat ng anghel ay may pakpak? Yan yun yung nagtatanong.
1: Oo.
0: Dahil sa paglipas ng panahon, ang mga pintor at iskultor noong sinaunang Kristyanismo at gitnang panahon ay iginuhit ang mga anghel na may pakpak.
1: Uh-huh.
0: Ah, pala decision pala itong mga pintor noong unang panahon. Nag-invento.
1: Ah, nag-drawing lang din sila. Nag-drawing lang din sila na may pakpak.
0: Oo, ginawa nila ito upang ipakita na ang mga anghel ay may...
1: Sabi ni Patrick, drawing mo na, ang dami mong sinasabi.
0: Patrick, pakailamero ka, no?
1: From Mindanao, South Cotabato, may buntag, Vini... Daghan salamat. Nasa drawing talaga ang gewa.
0: So ginawa nila ito upang ipakita na anghel, na ang mga anghel ay mga nilalang mula sa langit. Mabilis kumilos at sugo ng Diyos. Hindi dahil sinasabi ng Biblia na lahat sila ay may pakpak. Yung pala yun. So yung mga pintor lang pala talaga pala desisyon. Nag-drawing lang sila na may pakpak.
1: I-drawing mo nga yung din-drawing niya.
2: Aray ko!

0: Nakakita ka na yan?
1: Oo. Anak ka ng po.
2: Nakakita na.
0: Saan? Sa inyo?
2: Oh, malaki.
0: Ah, talaga?
2: Oo.
0: Anong mensahe ang dala niya?
2: Actually, wala siyang ano eh. Wala naman siyang mensahe, Papa Jeppo eh. Bigla na lang siya dumarating sa bahay.
0: Oo. Oh. Tapos, sino kasama mo?
2: Ha?
0: Sino kasama mo?
2: No, naalala ko lang to ha, bata pa ako. Yung pinagbubuntis ng nanay ko yung bunso namin.
3: Oo. Oh.
2: Naalala ko yung ilang taong ba ako nun. Siguro mga 4 years old.
3: Oo.
2: May dumating na anghel.
0: Ah, talaga?
2: Ibabaw ng ano, narinig namin eh.
3: Oo.
2: Ibabaw ng bahay namin.
3: Sa bubong?
2: Sa bubong.
0: Nandun yung anghel?
2: Nandun.
0: Tapos?
2: Lumabas ako kasi sabi ng nanay, tingnan mo nga, baka mamaya may bumagsak.
3: Sa bubong?
2: Parang may tao dun sa taas. Eh syempre, nung unang panahon, dun sa probinsya namin, walang ceiling. Rektaano na siya.
3: Yero.
2: Dito ko, maroon yung ano, parang...
0: May pakpak nga.
2: Lumabas ako, nakita ko. May pakpak. Kaso, hindi ko magets.
0: Bakit?
2: Lumabas yung dila niya haba. May butas kasi yung bubong namin. Ako na, lumabas yung dila, oh. Kung ano? Anghel?
0: Tatanungin kita!
2: Oo.
0: Tatanungin kita!
2: Oo.
0: May paa?
2: Meron.
0: Ha?
2: Meron.
0: Nasaan?
2: Ha?
0: Nakita mo yung paa?
2: Meron din.
0: Sa kabilang barrier. Nasaan yung pa?
2: Ha?
0: Nasaan yung pa? Wala yung pa.
2: Ano yung pa niya? Nakita ko pero magkahiwalay. Yung katawan niya nanonood sa bubong. I need a lover to keep me safe. Yung paa niya kung saan bumaba. Hiwalay. Bring me back again. Play me the classics. Something romantic. Hiwalay mga ano, 50 meters. Naglakad pa hiwalay.
0: Hindi mangan. Manananggal yun.
2: Pinahalo tik-tik.
0: Umahaba dila. Budburan mo na asin yung kalahat.

0: Unilab quality yan.
1: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang han, no?
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mae!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: May tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapitang sarap, kapitang saya, Sarsaya.

0: active na si Anya. Comfy ang takuhan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
2: May high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diets and exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro.
4: Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
6: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
12: Hello mga kabarangay, lahat naman tayo may dalang problema. Pero huwag mo nang sulohin ha, nandito si Papa Ace mo ng Talk to Papa at handang gamayan ka. Salamat sa tiwala mo sa Barangay LS, ang dahilan kung bakit tayo ay stronger forever.
13: Number 1 Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na. Number 1.

0: Cuban Bank of Manila! Good morning! Happy Tuesday!
1: Good morning po sa mga kapuso natin, maagang nakatambay, sa mga nagigismisan dyan. Sino na naman ang sinisiraan nyo?
0: Siyempre, yung kapitbahay din nila.
1: Mabuti, hindi nagpapaltos sa mga bibig nyo. Diba, minsan na matakot din kayo ha, baka mamaya pagising mo, ba't paltos-paltos yung bibig ko? Tapos mapapaisip ko na, ah, kasi ang dami kong siniraan. Ganon!
0: Ano nga kaya kung halimbawa nga ganyan, no? Bawat sisiraan natin, may bawat paninira natin, tapos biglang karma agad sa atin, no?
1: Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ang karma, mamamatay agad.
0: Ay, hindi. Ay. Like, halimbawa yung mga paunti-unti, like, pag yung sinabi mga
1: kumahan. Ay, hindi. Huwag na yung mga paunti-unti. Gusto ko pagka may ginawa ka masama, patay agad.
0: Ay! Nakala ko, depende sa level
1: ang,
0: ng ano.
1: Siguro ang unti-unti natin dito sa mundong ibabaw.
0: Ay, baka mauna yung mga crocodile.
1: No, kapag ka ano. Pero siguro may mga ano, siguro bigyan natin ng hanggang 10% halimbawa. 10%, oo. Kapag ka medyo semi-semi lang yung ginawa mo, makikita dun sa lifespan mo agad-agad lumalabas dito sa ano mo.
0: Oh, wow,
1: may, di ba may ganung movie? Oh, may ganung movie ako napanood dati. I just forgot kung ano yung title.
0: Yes, namo rin. Pinapanood ko rin siya.
1: Mm. And then, ano, kapag ka like sobrang mali yung ginawa mo, kapag nag-cheat ka, diretso bangkay. Gusto niyo yun?
0: Naku, ang daming mawawala.
1: Kapag nag-cheat ka, diretso bangkay. Alaka, di pwede yun.
0: Ang daming masisirang pamilya agad.
1: Yes. Naku po, hindi talaga pwede yun. Buti na lang talaga, no? Hindi ano? Ganun. Kasi ang unti lang natin, feeling ko mga apat na lang kami.
0: Uy, dagdag mo naman ako dyan.
1: May kasama ka ba?
0: Uy, panlima ako.
1: Okay, sige. O, lima. Lima po kami, mga kapatid. Siyempre, aalma yung iba dyan. Sige, mga sampu tayo.
0: Okay.
1: Ay, nako, mga kapuso, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Happy Tuesday. Piliin pa rin ang inyong sarili. Kasi at the end of it all, mapifeel mo na parang mag-isa ka lang. Ha! Hindi. Welcome na po sa programang Talk to Papa. Kung saan naghahanap po kami ng gustong maging bida dito sa ating programa. Sa mga gusto pong mag-share, sa mga naloko at patuloy na niloloko pero nakakapit pa din.
0: At patuloy na nagpapaloko.
1: Baka it's time na, diba? Para bitawan mo yan. Or kaya naman sa mga kapuso natin na mayroong problema sa pamilya or sa kung saan man, trabaho man yan, kapitbahay, like,
0: mga jowa-jowa.
1: Nainlove ka sa boss mo, ganyan, may mga ganon. Ano ba yung pipiliin mo, career o si sir?
0: Nainlove sa CEO.
1: Career o si...
0: Ako mga kapuso, pwede kayo tumawag 837-4837 o kaya naman 837-4847. Pwede rin kayo mag-PM sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang Papa Johan and syempre kay Papa Ace. Pwede rin po sa ating Facebook Live ng Barangay Alas 97.1.
1: O, hanapin nyo yung Facebook page ko, Papa Ace. Tapos, i-follow nyo ha. Thank you na agad.
0: Yes.
1: Ito na si Michelle. May kwento daw siya. Hello, Michelle.
2: Hello po. Good morning po sa inyong lahat.
1: Hi! Good morning, good Michelle! Morning. Nag-breakfast ka na?
2: Opo. Champurado po.
0: Champurado?
1: Champurado with toyo. Yes. Diba? Po. I believe pinaparty yan. Walang toyo?
2: Wala nga po. Toyo
1: ano? Gatas? May milk yun. Importante.
0: Kape?
1: Champurado tapos kape?
2: Hindi. Milo. Milo po yung nilagay ko.
1: Okay. Adun okay. Sa champurado?
0: Mm-mm.
2: Apo.
1: Pwede naman. Pero yung ano, champurado mo is yung glutinous rice?
2: Hindi po. Kanin
1: bahaw.
2: Lang
1: kanin, pwede din ba yun?
2: Bahaw.
1: Pwede pala.
2: Po.
1: Talaga?
2: Masarap nga po yun eh.
0: Padalan
1: well, mo palikim
2: lalo
1: nga.
2: Lalo na po pagkagabi pa po yung kanin.
1: Ay, talaga?
2: Yung may panapapanis.
0: Yung nalipasa na.
2: Opo.
1: Okay.
2: Kasi sayang kung mag-aaksaya po tayo ng kanin eh.
0: Yes. At yun din yung mga masarap na isangag.
1: Yung mga
0: rice.
1: Ay, oo.
2: Opo.
1: Sarap yung egg na. Scrambled egg. Oh my gosh, namimiss ko na yung scrambled egg. Tapos
2: meron... Sweet
1: tomato.
2: Sweet soup.
1: Ano, eating, diba? Oh, ang sarap. Nagutom at sarap. Okay. Ulit.
3: Air.
1: Siyempre, bago.

0: Pag-uusapan itong social media platform namin, okay lang?
1: Okay lang po. Rinig po lahat po ng mga kapwa ko OFW. As experience ko po, tapos po naaalis din po ulit ako ngayon para marinig po nilang lahat at ma-ano po nila sa utak, isipan nila kung paano pong hirap ng isang OFW.
0: Oh, so isa kang OFW since when pa?
1: 2016 pa po.
0: Una pang lumipad. Anong dahilan ng pagpunta mo sa ibang bansa?
1: Ang dahilan ko po kasi, nung una po kasi, ano po, para po sa lolo't lola ko, tsaka sa magulang ko, and then sa anak ko po. Mm-hmm. First baby ko po. And then, ano po yun eh, bago po mangyari po akong mag-a-apply po, inano ko muna po yung lola ko na, kasi lola na lang po yung natira sa akin eh, sa sign ng father ko. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya na, ano na, lakas, nag-a-apply ako, hindi mo kita maalagaan kasi may baby din ako. I-hatid ko muna siya dun sa, ano ko, sa side ng father ko, sa bunsong anak niya. Mm-hmm. And then, sabi ko sa kanya, pag pagpatayo na ako ng sariling bahay, kukunin kita. Then, nung time na yon, siguro wala pang 1 month, yun, namatay lola ko dahil kasi sa gawa din po ng asawa ng tita ko.
0: Oh.
1: Kasi ang sabi niya sa akin, nung dinalaw ko kasi nga na hospital din, kinabukasan dinalaw namin sa Laguna. Nalaman namin na binalibag siya ng asawa ng anak niya. Ngayon, di lang namin kinonfront kasi wala rin kasi mag-aalaga sa kanya that time na yun kasi busy rin yung parents ko. Mama ko may work, tatay ko nag-drive. Ako naman po nag-a-apply ng pa-abroad. Tsaka may baby din ako. Tita ko wala naman siyang mga anak, malalaki na. Ngayon, then on that time na ganun na nga po nung nangyari, sinabi ko na lang sarili ko na kahit na namatay si Lola, ipo-pursue ko pa rin po yung pag-a-abroad ko kasi para na naman sa anak ko tsaka sa parents ko.
0: Yeah. Ilan taon yung baby time, mo nun?
1: Ano nung umalis ako galing, na umalis na po ko nun, 10 months pa lang po eh.
0: Wow, sobrang bata. So, sinong mag-aalaga sa kanya? Like, safe ba naman siya?
1: Mama at papa ko po nung that time na yun.
0: Okay.
2: And I'm sure napakahirap sa'yo na umalis at maiwanan yung mismong anak.
1: Sobra.
0: Where's the father?
1: Wala na, sumakabilang bahay.

0: sa financial, sa anak ko, sa mga gatas, pampers. Kasi may pinapaaral mama at papa na yung nangungupahan kami, nagbabayad sa tatlong tubig ko rin. Lalo na nung naghahatak lang po kami dati ng host, isko po, ang isang linggo ang sinasahod namin sa tubig, 1,000 mahigit, pa hindi ba kami nakabayad ng tubig, mumurahin at lalaitin lang kami ng mga may-ari ng tubig.
1: Ano yun? Kaya, anong ginagawa?
2: Hinihiran anong tubo?
0: Hinihila lang po namin yung host pagkasasahod po kami ng tubig.
1: Wala kayong sariling tubig. Kumbaga anong tawag doon? Nakikiigeb.
0: Opo, nakikiigib lang po. Diyan po namin, diyan ko po naranasan na pag hindi ka nakabayad ng 1 linggo, diyan ka po yung mumurahin ka, lalaitin ka, dami pang sinasabi. Kaya, yan po, nag-decide nga po ko na mag-abroad kasi para that time po na yun, hindi na maranasan ng anak ko tsaka ng mga kapatid ko yung na-experience ko dati, na-experience namin. Kaya, ayun. Yung nga na nasa ibang bansa ako.
1: Saan bansa?
0: Noon. Sa Saudi po.
1: Saudi.
2: At ano naging trabaho mo doon?
1: Oo. Ito na nga mga kapuso, mga kabarangay. Lumipad na ang ating bida. Dala ang mga pangarap na maitaguyod ang kanyang mga anak. I mean, ang kanyang anak, ang kanyang pamilya. Kasi nga, kapag ka ganito yung nararanasan mo, dito ka magsisimula na mangarap ng mas mataas na mas maayos sa pamumuhay para sa inyong pamilya. Naku mga kapuso, saan tayo dadalhin ang ating kwento itong ating bida na si Michelle. Pupunta na po siya ng Saudi. Ako si Papa Ace.
2: At ako po si Papa Yon.
1: Ito ang Talk to Papa
2: sa Barangay LS 97.1
1: Number 1
2: Forever.

0: naman ako kanina.
1: Yan na yung sinasabi ko sa'yo. Dapat mag-ingat ka.
0: Oo nga pare, dapat nakinig ako sa'yo. Ikaw ba, paano ka nakakaiwa sa scam?
1: Kung gusto mo talagang malaman pre, pasend na lang ako ng 1,000 pesos sa account ko.
0: Okay pre, send pa.

0: mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Red Horse Beer. Masarap, suave, sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Kumusta naman ang iyong puso, kapuso? Kung marami kang dinadala, handa si Papa Johan sa Talk to Papa na pakinggan ka. Taos puso ang pasasalamat ko dahil kami pa rin ang naiibigan mo. Barangay LS pa rin, kung saan tayo ay stronger forever.
7: Number 1.
8: Stronger.
9: Pinatibay.
8: Forever.
9: Habang buhay.
10: Barangay LS
11: 97.1.
10: Forever.
7: Number 1.
12: 7 years na kami sa susunod na taon. Kaya lang, wala na siya. At hindi niya yata ako makaka-move on.
13: I-talk to Papa na.

0: 30 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Pagdamang talk to Papa, ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: At kasama natin ang ating bida na si Michelle na nagpunta na nga po ng ibang bansa dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Eh, totoo naman. Yeah. Diba sa sobrang hirap ng buhay dito sa atin sa Pilipinas, ang liit ng sweldo, diba? Ang mahal ng bilihin. Yeah. So, mapipilitan ka talaga na pumunta na lang sa ibang bansa at doon magtrabaho.
1: Nagsimula na nga mangarap itong ating bida para sa kanyang pamilya at sa kanyang anak.
0: Ano kaya ang mga sumunod pa na nangyari? Hello, Michelle.
2: Hello po.
0: Alright. So, ano pa mga sumunod na nangyari? So, nag-Saudi ka, tama?
2: Opo, nag-Saudi po ko. Nilakasan ko yung loob ko na sabi ko sana yung magiging amo ko mabait, hindi nananakit, yung understanding na amo ba. Mm-hmm. Yung pagdating ko po doon, bali, yun nga po, maganda yung welcome nila sa akin, maganda yung pakikitungo nila sa akin, tapos sinabihan na kagad ako ng amo ko na ito yung magiging gawain mo sa bahay, ikaw yung mag-aalaga sa special child ng anak.
0: Mm-hmm.
2: Bali, hindi, pwede din po ako tumulong sa bahay kung tapos na ako sa kanya, tapos na ako mag hello po.
0: Ay, sige lang. Yes, nakikinig kami.
2: Yung tapos na po akong mag-asikaso sa kanya, pwede akong tumulong sa gawaing bahay.
0: Mm-hmm.
2: Bali, yun po. Yun
0: so,
2: po
0: ang naging trabaho mo doon parang ano, caregiver ba, ganon?
2: Opo, parang okay. Caregiver na po.
0: Ang tinaalagaan mo ay?
1: Anak nilang special.
2: Opo.
0: Oh.
1: Ilang taon to? Ilang taon yung alagaan mo ngayon?
2: Noon that time po na yan, ano po eh, 15 years old po.
1: Oh, okay. Malaki na.
2: Bali, ano, malaki po, pero malaking tao, pero ano po siya, payatot po.
0: Oh.
2: Parang kasi ano po niya, si Palito, ganun po siya kapayat. As in.
0: Okay. So, kumusta naman yung pag-aalaga sa kanya?
2: Nung una po, nung hindi ko pa siya gamay na mag-alaga, ano po, parang hindi na ano ko pa lang siya, kinakapa ko pa lang kung paano siya pakitunguhan, ganyan-ganyan po.
0: Mm-hmm.
2: Ano po, nung una po, nananakit, nananabunot, nangangagat, isa nananapakpa nga po. Yung ginawa ko na lang, may nakikita naman po ng amo ko, sinasabi na lang niya sa akin, pasensya ka na kasi ganyan yung anak niya. Ako naman sabi ko, okay lang kasi para rin naman dito sa

0: anak ko para din sa family ko. Kakayanin ko to. Hindi naman ako papatayin itong alaga. Uy, sige, go lang. Mm-hmm. Peklat lang yan, mawawala din yan.
1: So there are times na talaga nasugatan ka?
0: Po?
1: May mga panahon din talaga na nasugatan ka dahil dito sa batang to?
0: Sobra po. May mga peklat na po ko. May sugat. May pasa. Mm-hmm. Hindi ko na lang po inaano. Parang iintindi ko na lang na sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Hindi ako susuko para sa pangarap sa anak ko. Pamilya ko yun po. Yun, kaya kinaya ko po lahat. At saka yung pakikitungo po sa akin ng amo ko, sobrang bait. Wala po akong masabi as in. Yun po yung kinakagalak po ng puso ko na hindi ako sinasaktan ng amo ko, babae, tsaka na lalaki. Ano po, bali, pag umaalis po sila, parang ang tawag ko nga po sa kanya, Dora eh, Dora the Explorer. Kasi pagka kada umaalis po sila, lumuluwas sila, nagtatravel sila, kasama po lagi ako.
1: Wow.
0: Kaya sobrang dami kong napuntahan na ibang bansa dahil sa kanila.
1: Oh, nasasama ka nila.
0: Mm-mm. Opo.
1: Okay.
0: Saka hindi nila ako tinuring na parang katulong. Tinuring po nila ako na pamilya rin po nila. Kasi kung hindi daw po dahil sa akin, hindi magiging ganun yung anak nila. Hindi matututo, hindi makakapagsalita. Kasi talagang sinaga ko po talaga siya na makapagsalita, makapag gumawa sa gawain bahay. Kasi sinabi ko sa amo ko, madam, paano pag wala na ako dito, kailangan matuto yung alaga ko. Kasi syempre, hindi naman po habang buhay nasa inyo po ko, babansayin yung anak nyo. May anak din ako, sabi kong ganun sa kanya.
1: Mm-mm.
0: Kaya sabi niya, ako daw bahala, bahala daw ako kung paano ko daw yan yung anak niya. Hindi nung that time po na yun, ayun po, okay naman po sila sa akin lahat. Wala po ako naming problema hanggang sa mga anak din po niyang ibang anak. Yun po.
1: So sa madalat sabi, naging maayos. Maayos yung pagtatrabaho mo doon. Pasortihan kasi talaga, okay. Sabi nila, pag nagpunta ka sa ibang bansa, eh kasi meron naman tayong mga kababayan, alam natin yan, na napapanood natin, kita natin, na nasasaktan talaga, diba?
0: Okay.
1: Minsan ng ibang lahi.
2: Abuso, no?
1: Oo. So, pero meron din naman talaga na mga ganito, na pupunta ka sa maayos, at isa itong si Michelle sa nakatagpo ng maayos na amo. Okay, sabi mo kanina, meron kang isang naging something like problema? Ano yun?
0: Yun nga po yung problem, naging problema ko kasi matagal po ako nagtrabaho sa ibang bansa. Almost 9 years po, straight po, sa isang amo lang po.
1: Walang uwian yun?
0: Bali, wala po. As in, straight po talaga siya. Kasi wala naman po ako naging problema sa kanila eh. Ang masaklab lang po kasi nung that time po nung nag-aabroad po ako, syempre lahat padala. Kasi habang tumatagal po yung taon na tumatagal ako sa amo ko, dinadagdagan nila ng dinadagdagan yung sahod ko.
1: Mm-hmm.
0: Pati yung pag pumapasok kay alaga ko sa school, may baon din ako, may baon din alaga ko. Tinatabi ko lang yun kasi hindi naman ako mahilig na magbibili na ako. Ano, kumbaga, iniipon ko yun, tapos ipapadala ko sa kanila. Ang kabaliktaran po kasi nung that time na yon, nagpaalam na rin po ako sa amo ko noong 2024 na. Sabi ko, "Ma'am, uuwi na ako kasi hindi na rin kami okay ng amo ko lalaki kasi nga ano po pagka retire na rin po kasi siya kasi sa ibang bansa po kasi ang retire po ng lalaki is 50.
1: Mhm.
0: 50 po pagka pulis po. Di nag-retire nung nagsimula nang nag-retire yung amo ko lalaki. Doon po nag-start po na nade-delay yung sahod ko, 1 month, 2 months, 3 months. Tapos minsan po, isa't kalahating buwan lang yung ibibigay doon sa 3 months na yun. Kaya medyo naano na ako, nagpaalam na ako sa kanya na dahil pwede mag-focus na lang muna ako sa anak ko kasi papa ko din may sakit. Pukusan ko muna sila sa Pilipinas. Pagka medyo okay na si papa, babalik po ako sa kanila.
1: At pumayag ba itong amo?
0: Pumayag, opo. Pumayag po siya. Pag naging okay yung parents ko, yung tatay kong lalaki, ano po, sabi po niya sa akin, tawagan ko siya, babalik ako para babalik siya sa akin, sa kanya. Mm-hmm. Na doon ulit ako magtrabaho sa kanya. Pero nung that time po kasi na yun, konti lang naipon ko eh. Siguro mga nauwi ko lang po that time na yun. Nasa 30,000 lang po yun.
1: Kasi halos siyempre, lahat pinapadala
0: lahat,
1: mo.
0: Lahat eh. Opo, lahat padala ko. Di nung that time po na yun, sabi ko, akala ko, makakapagpahinga po ko lang. Kahit isang taon lang po. Kasi bala ko rin po talaga, mag-aabrot ako. Pahinga lang po muna, makasama ko lang po yung family ko, yung anak ko, kasi syempre tagal eh. Yung pala, hindi rin pala kami okay din ng family ko. Kasi gusto pala nila, mag-abrot din po ulit ako. Baka silang ba ako ng isa, dalawang buwan lang sa Pilipinas. Kasi noong that time din po na yon yung may naging jowa din po ako, may naging boyfriend po ako. Bali, 3 years kami LDR.
1: Ah, di taga tapos, dito sa Pilipinas yung naging jowa mo?
0: Opo.
1: Tapos?
0: Tapos nasa ibang bansa po ko noon. Bali, 3 years kami LDR. Yung 3 years na yon hindi ako naging ano sa kanya, yung parang naging parang nagkutob ng gets, baka may jowa kami, asawa ka ganyan.
1: Oo, wala.
0: Wala kasi sobrang ano niya, sobrang bait niya, sobrang maano niya na kinakalma niya ako kasi nagkukwento ako sa kanya about sa family ko, nangyayari sa Pilipinas. Na, ano nga po, tapos biruin po mula Batangas, dadayo siya ng Manila para dalawin niya yung anak ko.
1: Pinupuntahan niya talaga, as in?
0: Opo.
1: Okay.
0: May dala pa po yun na minsan grocery para sa anak ko, sa papa ko. Binilan pa nga po niya ng upuan yun kasi siyempre nakikita niya yung tatay ko na nakahiga sa yung masakit sa likod ba, yung higaan. Binilan
1: so, kumbaga, niya ng... Dahil sa andami niyang ginagawa, and then bumabiyahe siya para pumuntahan yung pamilya mo kahit nasa ibang bansa ka, kahit hindi kayo nagkikita, kumbaga talagang hindi yung tiwala po. Niya, tiwala mo nakuha niya.
0: Opo.
1: Ano naman, nagtiwala ka dito sa taon, anong mga nakukuha niya sa'yo?
0: Wala po. Ang nakukuha niya po sa akin, wala po.
1: Like, usap-usap lang, ganon.
0: Opo, usap lang.
2: Pero hindi ka nakapagpadala ng pera sa kanya.
1: Wala namang ganon, scenario.
0: Ay, wala po. Never po siya nagsabi na, Han, padalan mo ako ng ganito. Han, padalan mo ako ng ganyan. Wala. Wala po, as in.
1: So,
0: isang nga po ko na nagsasabi sa kanya na, pumunta ka sa bahay, padalan kita ng ganito. Sinasabi niya sa akin, hindi, may pera ako, may trabaho naman ako. Nasabi niya sa akin ng ganon. Kaya sabi ko, hindi ka na ito makakawalan. Ito na ito siguro pag-uwi ko. Yun po.
1: Ay, uuwi ka na, di ba?
0: Alam po yung kinikilig ka na ano po na. Yeah. Tapos pinagmamalaki ko siya sa amo ko, madam. Ito yung jowa ko, sobrang bait. Ganyan, pupunta siya sa bahay. Ay, may halong kilig na alam mo, malalaglag na yung panty.
1: Kasi iba yung feeling kapag ganito. Kasi kapag mayroong lalaki na napapansin mo kasi na nag-e-effort and then everyday kausap mo.
2: Tsaka hindi, diba? Hindi pera ang habol sa'yo.
1: Yes, kasi karamihan, merong kumakalat ngayon sa social media, like merong lalaki na nagsasalata and then ang sabi is, anong tawag dito, magpadala daw kasi papakasal sila nasa ibang bansa yung babae. Sabi ko, nakakaloka. Doon nangyayari talaga yon. Ay, nako mga kapuso, mga kabarangay. Ano pa kaya mga susunod na mangyayari dito sa kwento ng ating bida? Eh, may asawa kaya?
2: Yeah, yung lalaki, no?
1: Baka mamaya may asawa. Yun yung nakakatakot
2: eh. Ko, wag naman. At saka, ano kaya ang nangyayari doon sa mga pinadala nitong ating bida?
1: Nako, mga kapuso. Ito ang dapat abangan. Ako si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
1: Ito lang sa Talk to Papa.
2: Number 1
1: Forever. Dream on.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Alam mo, kapag ka may mga ganitong sitwasyon, like ang saya-saya mo na nasa ibang bansa ka, kasi marami talaga sa OFW na mga nakikita natin, syempre malungkot yung mga yan. Kailangan nila ng mga kausap, kahit sa social media lang eh, di ba? Na kahit papaano, nawawala yung lungkot nila.
3: Tsaka ang hirap ng nasa ibang bansa na solo ka doon na wala kang makakausap.
2: Yung
3: no?
2: Ano, yung kapitbahay ko, ang sabi niya, like after a month, bumalik siya. Hindi niya kaya mabalik. Oo, mababaliw daw siya.
3: Oh.
2: Kasi siguro, wala siyang ibang nakakausap. Tapos, meron kasing iba na bawal kang gumamit ng cellphone. Diba? Sa oras ng trabaho.
3: Yeah.
2: Tapos, sobrang dami daw ng ginagawa nila. Like, kung dito nagreklamo ka kasi naghugas ka ng plato, diba? Nagwawalis-walis ka. Doon daw, lahat pinupunasan.
3: Grabe, no? At saka ano, makikita mo rin sa mga, halimbawa, mga friends mo, yung mga minamay din nila, yung mga notes nila, andun mababasa mo, kaya ko to, iiyak ko lang, ganyan. Tapos makikita mo yung mga post nila, puro dalangin, puro dasal, ganyan.
2: Ay, madalas daw talaga umiiyak sila kapag gabi na, dahil nga sa lungkot. Tapos iniisip nila yung pamilya na meron sila. Tapos biglang yung asawa nila dito, magloloko pa.
3: Yun ang mahirap, diba? No?
2: Tapos hindi ka makatumbling papunta ng Pilipinas para masampal.
3: Hindi naman pwedeng ganun agad-agad.
2: Okay lang sana eh, tumbling ka pabalik ng Pilipinas, sampalin mo. Pero hindi ganun.
3: Napakalayo at napakalaking gastusin ng pamasahe lang pabalik.
2: Kaya hindi basta-basta. No. Ang pangibang bansa ay isang napakalaking desisyon, mga kapuso. Anyways, mamaya po, malalaman natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari dito sa kwento ng ating bida na si Michelle. Ako si Papa Ace.
3: At ako po si Papa Yohan.
2: Ito ang Talk to Papa.
3: Number one.
2: Forever.

0: 1.
1: Barangay LS
0: 97.1.
2: Stronger forever.
3: Mga kwentong barangay. Mga kwentong barangay. Sa Barangay LS 97.1.
4: Pre, yung misis ko, sabi ko, huwag nang mag-work from home.
5: Eh, bakit? Mabagal ang internet nyo?
4: Di naman ang kailangan ng internet sa trabaho niya.
5: Ano bang trabaho niya?
4: Magbunga nga!

0: Rice in your milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neosep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neosep C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lagi ako napapasmile pag nandyan ka, Papa Ace. Parang nakakawala ka ng isipin sa buhay. Taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
7: Ang init ng magna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Taga saan ka?
9: Taga Binondo.
5: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS.
10: Magandang gabi sa lahat ng mga nag-ready para sa graveyard shift nila. Yung pang employee of the month, ang performance. Nux! Pero isa sa mga pwedeng pumigil sa ating employee of the year performance ay yung sakit ng ngipin. Hindi biro ang tooth pain, ha? Alam natin yan. Yung mind-numbing pain, napipigilan tayong maging 100% sa trabaho. Imagine, kung ang papabol nyo ay absent dahil sa toothache, paano na lang yung mga single nating kabarangay na umaasang magkaka-love life? Kaya pagdating sa sakit ng ngipin, gusto ko yung Sureball ang relief. Kaya ang papabol nyo, sa Dolphinal lang. Dolphinal is the most doctors prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA, EMDI at IAM prescription data, MAT December 2025. Para sa mga tulad nating pang employee of the month ang performance, dapat Sureball ang relief. Dapat Dolphinal. Bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta ng mga doctor. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ganda ng araw, one woman to another, it's giving confidence, Myra Era.
12: 2022 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Myra E. Step into your Myra Era.
14: Huwag madalas pagod at puyat. Prone sa anemia.
15: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo, at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
16: United Home.
17: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
20: Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmix Throat Spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan. Tanggal pa ang viruses at bacteria na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmix Throat Spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang. Every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmix Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Forever Number 1.
22: Minsan ka puso, kailangan mo lang ng taong makikinig sa'yo at taong pakikinggan mo. Kaya nandito si Lady Gracia ng Talk to Papa at Liham ng Gabi para handugan ka ng iba't ibang kwento. Thank you sa pagpili sa Barangay LS. Kaya naman we are stronger forever.
23: Number 1 Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: tayo hanggang dulo. Kala ko di ka kagaya ng iba. Akala ko mahal mo ko. Akala ko lang pala.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1
3: Barangay LS
2: 97.1
3: Stronger Forever.
4: Minutes after 10 on the clock, yun ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
5: At ako po si Papa Johan.
4: At ang ating bida ay papauwi ng Pilipinas. Sa kanyang pag-uwi, makikita niya ang kanyang pamilya at ang kanyang karelasyon. LDR daw, di umano, itong ating bida.
5: Kilig-kilig, no?
4: At saka, ang maganda dito is makikita niya na ulit yung anak niya, yung pamilya, na meron siya. Ako po,
5: at saka, kumusta yung ano, yung unang pagkikita nila ng anak niya, no? Na ang tagal na nawala.
4: 9 years. Like, ganun katagal. So, parang, hindi ka nakilala ng anak mo kasi umalis ka, 10 buwan lang siya.
5: Yeah.
4: So, ito na, balik natin ang ating bida. Hello, Michelle.
6: Hello po, good morning po sa inyo lahat.
4: Okay, so ano ang mga sumunod na nangyari? Bumalik ka ng Pilipinas, tama?
6: Opo.
4: Okay, sige, kwentuhan mo kami.
6: Bali po nung bumabalik, imbis na sa family ko po sana ako uuwi, hindi po ako umuwi sa kanila. Kasi sa ibang bansa pa lang po, iba na yung pakiramdam ko na parang ano na sila sa akin, yung kumbaga parang ayaw nila ako pauwiin. Sabi ko nga sa kanila, mag-uuwa ako kasi nung una ayaw ko payagan ng amo ko pauwiin hanggang sa nakumbinsi kong pauwiin niya ako.
4: Mm-hmm.
6: Parang wala na silang pakialam kasi nga, uuwi nga ako, nagde-demand na akong umuwi. Hindi nila, alam nila na uuwi na ako pero hindi ko sa kanila sinabi kung kailan. Nung that time na yon, doon ako umuwi sa jowa ko.
4: Sa Batangas. Bakit sa naman doon? Sandali. Bakit doon ka umuwi? Pwede namang, di ba? Siyempre, pamilya mo yon. Siyempre, unahin mo yon.
5: Oh.
6: Ay, yun nga po. Alam nga po, pamilya ko nga po sila. Tagal ko rin silang nakasama. Yung anak ko po, siyempre, hindi ko nakakapiling. Kaya lang, ano eh, wala eh. Wala na yung aura nila na namimiss nila ako, excited sila na umuwi ako, ganito, ganyan. Nawala na lahat yung simula nang nalaman nila na uuwi na ako.
4: Ganun, pero syempre, huwag mong i-base sa nararamdaman nila. Doon sa nararamdaman mo, di ba? Ikaw yung mas excited ka din, for sure, na makita sila, pero hindi mo pa rin hindi mo sila inuna. Ganon. Pero
6: yan, opo.
4: Choice mo naman yan, di ba? Okay. So,
6: opo.
4: Kumusta naman? Pumunta ka ng jowa?
6: hindi na po siya sa Batangas po nakabase noon. Ano na po siya? Sa May Kawayan. Dinipat na po siya sa May Kawayan.
4: Uh-oh.
6: Kaya medyo malapit na po.
4: So, kumusta
6: naman?
4: And then,
6: that time, yan po, ano, yung kasama aming dalawa, syempre, yung
5: enjoy,
6: alam mo yung
5: happy.
4: Ang kapinuntahan sa pinagkita.
6: Happy, pero, ano, hindi yung ano, happy-happy sa kama.
5: Hindi yun.
4: Uy, sa'yo nang galing yan.
5: Sayang naman.
6: Hindi, kasi baka yun po yung isipin nila eh. Yun po yung ano ba sa mga utak ng tao.
5: Kumbaga gala-gala, ganyan, kain sa labas.
4: Oo.
6: Gala po, kain sa labas. Libre po niya lahat. Wala nga ako halos nailabas eh. Napaka-ano po niya talaga na tao.
4: Wala ka nilabas? Feeling ko may nilabas ka.
5: Eh sige, ako na. Ako na magbabaya.
6: Kahit nga po pa, hindi pa po nilabas.
4: Okay. Rico. Okay,
6: bawal
4: so na naging
6: po yun, bawal pa.
4: So, naging okay. Doon ka nag-stay sa kanya. Tama.
6: Maano lang naman po, 3 days lang po. Tapos, umuwi na rin po ako sa amin. Tapos, pala ko po excited sila.
4: Pero alam ba nila na nandito ko na sa Pilipinas or surprise ito sa kanila? Wala silang idea.
6: Surprise lang po sa kanila. Wala pong idea na umuwi ako.
4: Okay.
5: Eh, kumusta?
6: Inimulat sila na umuwi na ako. Nung umuwi na po ako sa bahay, wala. Nag-shock lang sila. Oh, dito ka na. Wala. Ang unang-una po talaga na na na-excite po na nakita ko yung anak ko at saka yung papa ko po na na-stroke.
4: Mm-hmm.
6: Sila po yung dalawa yung naramdaman ko na nananabig sa akin na ay nandito na ako, kasama ko na yung anak ko, yung tatay ko, kasama ko na sila, pero yung the rest wala. Hindi ko po naramdaman.
4: What do you mean the rest? Pero yung mom mo and then mga kapatid mo, yun ba yun?
6: Yes, opo. Pagkatapos okay. Ko na sila pag-aralin lahat, pag-birthdayhan yung mga pamangkin ko. Hindi ako nag-aan sa kanila, pero wala, hindi ko naramdaman na na-excite sila na umuwi ako. Uy.
4: Paano? Pero anong ginawa lang nila nung time na pagkarating mo? Basta parang...
6: Wala lang po. Parang
4: yung ka na.
6: Okay. Na oh, diyan ka na. Parang yung bisita na, oh, diyan ka lang muna ha.
4: Pero, nine years na wala ka dito sa Pilipinas, mm-hmm. Diba?
6: Opo.
4: Or baka naman pag uwi mo, kasama mo na yung ano, yung
6: ay,
4: boyfriend
6: po.
4: Mo.
6: Hindi
4: wala
6: ko,
4: pa, wala pang
6: hindi
4: ganun.
6: Hindi ko pa po siya kasama.
4: Wala silang okay, idea wala na may ganun. Boyfriend ka.
6: May idea po sila na may boyfriend ako kasi...
4: Alam ba nila na galing ka doon?
6: Hindi po.
4: Okay. Basta surprise lang sila, nandito ka
6: surprise
4: na.
6: Surprise lang okay. Po yun, opo. E di nung that time po na ano, kahit din po nang nasa ibang bansa ko, family ko, mag-chat lang po sila sa akin na, Tay, kamusta ka na? Tay, kailan ka magpadala? Tay, kasi may babayaran dito. Tay, kasi ganyan. Yan lang po yung naramdaman ko sa kanila nung nasa ibang bansa ko. Kasi iisip ko na lang po nun na, ano na, okay, sige. Papadala ko sa inyo lahat ng sound ko. Basta maging okay lang kayo.
4: Kahit ko maabot sa ganun? Sa like, totoo yon. Like, wala kang savings and then pinapadala mo lahat dito sa pamilya mo?
6: Wala po talaga. Opo, kahit po yung binibigay na baon sa akin ng amo ko na 50 reals.
4: Mm-hmm.
6: Lahat po yun, every week, nakakaipon ako ng 200 to 250. Mm-hmm. Na baon namin ng alaga ko. Pati yun, kada katapusan, pinadadala ko rin sa kanila lahat yun. Kahit pisong daling, wala po kong naiiwi. May naiiwi ako, siguro yun po yung last na sahod ko. Tapos na naibigay sa akin ng amo kong babae. Yun lang po yung naipon ko noong that time na yun.
5: So lahat
4: so, ito ha, magkano ang sinisweldo? Okay lang ba malaman? Para lang may idea kami, may idea mga nakikinig. Magkano yung sinisweldo mo doon na pinapadala mo dito sa Pilipinas sa pamilya mo?
6: Nung una po, first time ko po kasi mababa lang po yung palitan, nasa 19 to 20 po. Pero po nung habang tumatagal po ko sa amo ko, tumataas din sa sahod ko. Nung last na napadala po ko sa kanila, umabot po ng ano po yung 50 to 60,000 po yun.
5: Kada buwan?
4: Every month?
6: Opo.
4: So,
6: kasi nasa na po ko ng amo ko ng sahod eh.
4: So, kapag nagpapadala ka, meron ka bang pinapatayong bahay? O meron bang...
6: Meron po.
4: May mga nag-aaral? So, may mga napatayo ka?
6: Opo.
4: At hindi na kayo nanghihila ng host?
6: Yung dream house po na bahay po.
4: Mm-mm. Okay.
6: Tapos, nakapagtapos po yung dalawa kong kapatid na isang police, tapos isang teacher po. Kaya lang, mga maagang nagsipag-asawa. Sabi ko, tulungan po muna nila ako.
4: Pero ito ay bunga ng iyong pagsusumika, pagtatrabaho sa ibang bansa.
6: Yeah. Opo.
5: Mm-mm. Matanong ko lang, sa lahat ng pinadala mo, nagpasalamat ba sila?
6: Wala po. Yung sasabihin nila na, Te, salamat Teya kasi pinadalan mo kami ng ganito, Te, kasi ganito, ingat ka palagi yan. Wala po. Mag-chat lang po sila sa akin na, Te, kailan ka magpadala?
4: Mm-hmm.
6: Te, ganito, Te, kasi may babayaran kami ganito, Te, may babayaran na tubig kuryente, Te, may babayaran pa sa bahay. Yun lang po.
4: Yun yung nakakalungkot, no? Na parang akala siguro nila ang simple-simple ng buhay sa ibang bansa, ng pagtatrabaho, hindi nila alam na yung pagod, diba?
5: Lungkot.
4: Yeah, sakripisyo talaga yung binibigay nitong ating mga OFW na nasa ibang bansa nagtatrabaho para lang makapag-provide, makapagbigay, makapagpadala ng pera dito sa Pilipinas. So, after 9 years, ano ang naipundar mo?
6: Bahay po.
4: Bahay. Dream house naman ito, like, malaki.
6: Opo, hanggang second floor po.
4: Mm-hmm.
6: Kaya lang, ang masaklap, dun din nakatira yung mga kapatid ko na mga may asawa na.
4: Ah.
6: Sa bahay na yun.
4: Oh, kanino yung lupa na yun?
6: Sa father ko po, pero tin-transfer na lang po niya sa pangalan ng anak ko.
4: Nasa anak mo yung pangalan na transfer?
6: Opo.
4: Ano ito, legal?
6: Opo, legal po. Oh, pinanote, okay. Ano po yan. Lahat po yung okay po yung lahat bago siya ma-stroke.
4: Gaano kalaki yung lupa na pinag-uusapan natin? And then, bakit hindi naibigay sa mga kapatid mo? Sa inyong bakit sa apo agad?
6: Kasi ako nang patayo na ni.
4: Pero, naging okay naman. Okay naman ito dun sa mga kapatid mo. Ilan ba kayo magkakapatid?
6: 7 po.
4: 7? Okay.
5: Tapos lahat yun nandun
4: sa bahay? Lahat yun nandun sa bahay.
6: Hindi po. Yung pangalawa po, dun po ako proud sa pangalawang kapatid kasi nakapagpatayo din siya ng sarili niyang bahay kahit na driver po siya sa isang company po. Pero regular po siya dun. Dun po ako hanga din sa kapatid ko ngayon. Pero yung the rest po na iba, lahat po nasa akin.
4: Oh. So, 5. 5 yung kapatid mo na nandun.
6: Bali, yung dalawa pong kapatid ko na bunso at saka yung pangalawa sa bunso, wala pa pong asawa.
4: Mm-mm.
6: Pero nasa bahay. Pero yung the rest po, yung tatlo, nasa amin po.
4: Yung tatlo mga may asawa? Asawa at anak.
6: Opo. Yung isa pong kapatid ko, 4 yung anak. Yung isa naman po, 1. Ayun, nasa amin po.
4: Ah, hirap din naman. So, ilang floor yon? Like, may fourth floor ba?
6: Second floor po.
4: Second floor. Tapos ilang floor, square meter?
6: Nasa 40 square meter po.
4: 40?
5: 40?
4: Hoy, malit lang yung 40.
6: Po, hindi ko po hindi ko, basta malaki po siya, hindi po siya 40. Hindi ko po kasi
4: galing. Saan galing yung 40 ate?
6: Oo nga. Hindi ko po kasi alam po nung alam niyo naman po pag nasa ibang bansa kayo, wala naman po kayong pakialam kung ano po yung ano, diba? Kumbaga parang ginaano ko na lang sa kanila, sige magpatayo kayo dyan, kasi kasunod yung lahat.
5: Pero ang hirap din naman yun na hindi mo inaalam.
4: Kasi dapat ikaw kasi yung nagtatrabaho, dapat ikaw yung mas mautak dyan.
5: Ang mahirap niyan, padala ka ng padala, hindi mo alam lahat.
4: Totoo.
6: Yun nga po yung unang pinakamali ko sa sarili ko nung that time na yun.
4: Mm-hmm. Kasi ikaw yung nagpapakapagod, hindi tapos hindi ka sure kung saan napupunta yung pinagpaguran mo. Ina, mahirap doon.
6: Hindi po ko nagtira ng para sa akin po. Yan po yung mali ko ng that time na yun.
4: Kasi nga, nagtiwala ka. Yun kasi yun eh.
6: Opo.
4: Kasi
6: pamilya ko po
4: pamilya
6: eh.
4: Pamilya mo eh. Yun na nga, isa pa yun eh. Bakit hindi ko pagkakatiwalaan tong mga to? Nanay ko yan, kapatid ko yan. Diba?
5: Pero ano na lamang ang matitira sa'yo? Di ba? Wala. O kapag kailangan mo, anong dudukotin mo?
4: Ito, may jowa naman siya.
5: Jowa, yes, oo.
4: Nagka-jowa naman. Baka yun ang matira sa'yo, B. Nakakalungkot.
5: Ang mahirap niyan, kapag walang-wala ka na talaga.
4: Yun.
5: Tapos sila, kapag ikaw yung may kailangan, hindi mo sila malapitan.
4: Doon mo mararamdaman yung sakit.
5: Mm-mm.
4: Diba? Ang daming ganyan na like, tulong sila ng tulong. Pero nung sila na yung nangangailangan, wala nang tumutulong sa kanila. At doon mo marirealize na hindi sa, anong tawag doon, hindi sa panunumbat, pero parang gano'n na nga, na nung kailangan nyo mga bagay na to, binigay ko lahat sa inyo, diba? Lahat ng pangailangan nyo, binigay ko. Pero nung ako, nasaan kayo? Bakit hindi nyo ako magawang tulungan? Aabot kaya sa ganun ang tanong?
5: Oo, yun nga.
4: Kinakabahan ako para dito kay Michelle ha. Kasi nag-stay na siya dito like 2024 siya bumalik,
5: yes,
4: no?
5: Yes, oo.
4: 2024, so meron na siyang mag-almost two years na nandito. Pero may plan pa naman siya na bumalik ng ibang bansa. Ako mga kapuso, ano kaya pinaka naging problema nitong ating bida? Kinakabahan ako ha.
5: Napapagod
4: kong
5: hiling ako eh.
4: Kasi ang laki nung 50 to 60K, di ba?
5: Tapos 40 square meter lang yung lupa.
4: 50 to 60K per month na pinapadala niya dun sa pamilya niya. Yun ang sabi niya ha.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, though hindi naman from the start ganun, syempre lumaki na lumaki yung sweldo niya.
5: Yeah.
4: Pagkatapos, napag-aral niya yung mga kapatid niya, nakagraduate. Yeah. And then, yung bahay naman, nakapagpabahay. So, sana naman talaga is may napuntahan ng kanyang paghihirap. Babalik pa kami mga kapuso. Ako si Papa Ace.
5: At ako po si Papa Johan.
4: Ito ang Talk to Papa.
5: Number one.
4: For...

0: Alam mo anak, ang basurang itinapo ng isang tao ay kayamanan para sa iba.
1: Ganun po ba, Tay?
0: Oo, at alam mo din ba anak?
1: Ano yun, Tay?
0: Naampun ka lang.

0: big with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: May high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro.
2: Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
7: Ano ba yan? Single pa rin ako. Alam mo kung saan ka makakaharap ng jowa? Sa Barangay LN.
8: Hello mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak nyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin magsilintas araw-araw. Tumutulong ang Silin Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Rennie. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Silin Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Silin Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Barangay LS 97.1 Barangay LS
10: Stronger
9: Forever Number 1
11: Seryoso? Kapal ng mukha mong sabihin seryoso? Hindi ka naman makukontento.
12: I-talk to Papa na.
13: Minutes after 10 on the clock, yung ating oras, mga kapuso. Alamin na natin kung anong pinaka-problema nitong ating bida na si Michelle. Ano pa kaya mga sumunod na nangyari? Hello, Michelle.
14: Michelle?
15: Hello.
16: Hello po.
13: Ayun. Eto na nga. So, ano na ang mga sumunod pa na nangyari sa iyong kwento? Diba, nandito ka na. So, kumusta naman? Napakitungo sa'yo ng pamilya mo. Nasabi mo nung una is parang hindi ka naman na-miss.
16: Opo, hindi naman po nila ako na-miss. Yung parang na-excite. Diba, kasi halos yung mga nakikita ko sa mga online, sa mga FB, YouTube, yung pagka umuwi yung isang OFW,
13: yung
16: sila. Mga kaya sila.
13: Oo, nag-iiyakan.
16: Sila.
13: Tapos yung, excited na liyayakan sa'yo.
16: Yung ganun. Opo. Wala po akong naramdaman na ganun kahit po yung may umiyak man lang. Ang naramdaman ko lang po sa anak ko tsaka sa tatay ko, sila lang po yung nagparamdam sa akin na ay nandito na anak ko, nandito na mama ko, namimiss ko na yung mama ko, papa, yung yun nga yung ganun na experience. Dalawa.
13: Okay.
16: Mas yun. Hindi so, nung that time po na, yung that time po na yun, ano po, bali, wala, yun na, nung pagkaano, kinabukasan, pumasyal mo na kami ng, hindi ko nga po alam eh, na naka-arkila na pala sila, na nakahiram na sila ng sasakyan para pumunta sa Antipolo. Kasi nga, magsisimba daw, kasi nandito na daw ako. Yung pala, in-scam din pala nila ako. Yung pala, pagpunta namin ng Antipolo, magsisimba nga po. Lahat kasama, mga pamangkin ko, kapatid ko, lahat sila sa bahay, kasama.
13: Mm-hmm.
16: Akala ko, simba, mamamasyal lang. Yung pala, kakain, tsaka magsha-shopping din po pala sila. Ah,
13: tapos lahat yung gastos mo, syempre. Oh. Kasi kakauwi mo lang.
16: Yun nga po.
13: Ay ko.
16: Di, ako naman, okay, sige, may pera pa naman ako dito.
13: Oo.
16: Ako naman itong, sige, bili, sige, bayad, ginto. Ang natira na lang sa 30K ko na ano, na pera. Ano na lang, halos mga nasa, ano na lang natira, nasa 16 or nasa 16, yun na lang po.
14: Laki ng nagastos mo.
13: At least hindi pa auntie na lang matira sa'yo. Oh. Pagkagaling nyo ng Antipolo. Pag wala na natira sa akin, papa, is auntie na lang. Ang hirap. Okay.
16: Wala nga po ako nabili para sa akin eh.
13: Oo. So, paano yan? Kasi sabi mo, lahat ng sineswaldo mo sa ibang bansa is napapadala mo dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang naiuwi mo lang is yung huling sweldo mo na nasa 60,
16: opo, tsaka,
13: nasa 60, ganun. Yung,
16: hindi po, nasa ano na lang po yun, kasi nag, ano po yun, tinabi ko pa po yung iba. Yung iba po, pinadala ko, yung iba, ano ko, siniti ko. Bali, nang naiuwi ko na lang po, nasa 30 na lang, 35,000 po.
13: Mm-mm. Nung nanggaling ko sa ibang bansa?
16: Opo.
13: Nung 9 years na yon.
16: Yun lang po ang naihuwi ko. Kasi kumpante naman po ko eh. May bahay na. Okay na yung mga kapatid ko. Nakapag-aral. Kaya lang nakapag-asawa nga lang. Old lang. Pagkatapos mag-school, nag-asawa niya agad. Sabi nila noon, tutulungan daw nila ako. Yung pala, puro bunga nga lang pala.
13: Tutulungan nilang maubos yung pera mo. Yung pala yung pera.
5: Oo. Bakit itong mga kapatid mo, tatlong kapatid mo na may asawa, dun pa rin sa inyo nakatira sa bahay ng parents mo? Ganyan.
16: Kasi po yung isa kong kapatid na nakapag-asawa po ng maaga, 16 years old. Siyempre, parang ano na rin po eh, wala eh. Nakapagtapos ng high school. Inanggap na lang din po namin. Opo, tulong na lang po. Eh, batugan din kasi rin yung lalaki. Kaya wala kami magagawa. Nasa poder ko, poder nila mama. Eh, din on that time po na yun na ano, na gusto ko na rin po kasing magsama kami ng asawa ko ba. Yun yung boyfriend ko nga po na doon na siya magstay sa bahay kasi bahay ko naman po yun. Na pumupunta naman po siya sa bahay, dumadala, ganyan. Eh di sabi ko sa kanya, dito ka na lang sa bahay kasi para hindi ka na mangungupahan sa may kawayan. Kasi okay naman tayo kay papa, kay mama, wala naman ang problema. Yun pala po, hindi pala tanggap ng mama ko yung asawa ko, yun yung boyfriend ko. Kumbaga parang ang gusto kasi mangyari ng nanay ko, mag-abroad ulit ako. Hindi pa nga po umiinit yung pet ko sa Pilipinas, gusto na ulit akong paalisin.
13: Dahil?
16: Pera, padala po ulit.
13: Kasi sa kanya umaasa.
16: Sustento po.
13: Diba?
16: Yun po.
13: Okay.
16: Opo. In that time na yun, na doon ko na pinatira po yung boyfriend ko, kasi para hindi na siya nangungupahan. Yun pala, yung nanay ko, may sama ng loob din pala sa akin na bakit ko dito pinatira, bakit ko dito siya pinatuloy nga, po. Hindi naman daw po ako nagsabi. Nagsabi naman po ko sa kanya. Yung pala, sinabihan pa nga po niya yung boyfriend ko na mukha namang ugoy yan, lalaki niya.
13: Ay!
16: Hindi pa pinatira. Ganyan. Sabi ko, grabe ka naman. Maniyakap ko pa nga. Kasi, kuma, grabe ka naman. Boyfriend ko yan. Yun yung tumulong sa akin nung that time na minsan nadidelay yung sahod ko. Sila yung nagpapadala. Siya yung nagpapadala ng pera sa inyo. Baon ng anak ko. Ganyan kayo sa boyfriend ko. Yung sinabihan niya ako na kung gusto niyo magsamang dalawa, magbukod kayo.
13: Ah, so ikaw pa ang bubukod?
16: Opo, hindi tinutukoy yung sinabi
13: na
16: niya.
13: Ikaw yung ano, na ikaw yung nagpagawa ng bahay, ikaw pang umalis. Hindi ka dyan na natili. Pero ito ha, yung nagpagawa ng bahay, ikaw lang talaga, ikaw lang yung gumastos.
16: Ako lang po lahat gumastos. Wala po silang ano po. Eh din on that time na yun na, kinabukasan, di sabi ko sa boyfriend ko, honey, wala, ayaw tayo ni mama dito. Bukod na lang tayo. Bumukod po kaming dalawa. Nag-impakin na kami ng gamit namin, ganyan. Tapos, sinabihan pa ako ng nanay ko, sinad pa ako na pinili ko pa daw yung jowa ko kaysa daw sa kanila, na hindi ko di man lang daw, pinabayaan ko daw sila. Hindi ko, parang mas pinili ko pa yung jowa ko kaysa sa kanila.
13: Yun yung sinasabi nila.
16: Paano naman po yung kaligayahan ko na maramdaman ko man lang yung maging masaya ako, kasama yung anak ko, kasama yung boyfriend ko.
13: So nag-ano kayo, nag-live-in kayo?
16: Hindi sila naging
13: happy. Umalis kayo doon kasama yung anak mo?
16: Eh, hindi po, nasa kanila kasi kung mapasok ng school.
13: Oo, tsaka doon sila yung anak mo.
16: Apo.
13: Okay, so dalawa lang kayo?
16: Apo, dalawa kami bumukod. Nung bumukod kami, hindi ko naman po sila nakakalimutan na kahit papano, siyempre yung jowa ko, may trabaho.
13: Mm-hmm.
16: Yung sahod niya, nagpapadala po ako sa kanila minsan sa libo, 500, kada linggo.
13: Kulang yun, di sila sanay ng ganun. Sanay sila. Kasi sanay sila ng ano, ng 20, 30, 40. Oo.
16: Libo nga, libo.
13: Hmm.
16: Di, ano po, di nang that time po na yun na, na di na nila ako kinakausap, di na nila ako ano. Pati yung mga kapatid ko, kung ano na sinasabi na pinili ko pa daw yung lalaki, pinili ko pa daw yung iwanan magulang ko. Alam ko na ang sitwasyon ng tatay ko, iniwan ko pa daw. Sabi ko sa isip ko, hindi naman ako nagpabaya nung nasa ibang bansa ako. Hindi naman ako nagkulang. Lahat pinadala ko para sa kanila. Bakit ngayon na yung kaligayahan ko man lang na sumaya, kahit saglit lang, magka-abroad naman po talaga ako. Kaya lang, pero bakit ganun po
13: sila sa akin?
16: Hindi sila maging apo. Hindi sila naging masaya. Hindi nang that time na nagsama kami ng jowa ko na, na mga ano na po, mga alos ilang buwan na rin po. Hindi na ako dinatnan. Nabuntis nga po ako. Nabuntis na ako ng jowa ko. Siyempre, asawa ko na, nag-bipin na kami. Alam niyo yung time na habang nagbubuntis ako, wala man lang nangamusta na, "Hey, kamusta ka na? Kamusta yung pagbubuntis mo?" Kahit alam nila na nauhospital ako kasi nga, gawa nga ng panibagong, naninibago ako sa katawan ko dahil 9 years eh. Wala akong ano eh, kumbaga parang tsaka sa edad ko na rin po na 35 years old na panibago ulit na nagbubuntis, parang nagsisimula ulit ako sa umpisa. Nabuntis po ako ng jowa ko na inagsama kami dalawa, tapos lagi po ako na hospital, gawa nga ng ganun nga po.
13: Alam ng mga magulang mo na nabuntis ka na?
16: Opo, ni isa wala pong tumalaw sa akin. "Te, kamusta ka na? Te, anong pakiramdam mo? Te, kamusta yung baby mo?" Wala po. Ang masaklap pa nga po, yung isa kong kapatid na babae na bunso, sinabihan niya yung jowa ko na, "Wala ka namang kwenta yung jowa mo. Sana mamatay na lang yan, nasa sinapupunan mo." Alam niyo yung ang sakit, na bakit ganun ang sinasabi nila sa akin na hindi ko naman po sila pinabayaan lahat. Ngayon na nagdadalang tao ako, ngayon na ganito yung sitwasyon ko na nag-uumpisa kami ulit ng jowa ko sa wala, nangungupahan ako, parang na-experience ko ulit yung dati kong naranasan na nangungupahan kami. Ganun po yung pinaparanas nila sa akin na hindi ako kawalan sa kanila kasi may bahay niya eh. Hindi na sila nangungupahan.
13: Kapag ka...
16: Hindi na lang nila tubig kuryente.
13: Kapag nagsasalita sila ng ganito towards you, anong sinasagot mo sa kanila?
16: Tahimik na lang po ko. Iniiyak ko na lang po sa gabi or minsan pag dumadating asawa ko. Ganun po ko umiiyak sa kanya. Nasabi ko, "Hanggat ganun? Ginawa ko naman lahat. Hindi naman ako nagpabaya sa kanila.
13: Never,
16: lahat binigay ko."
13: Never mo bang isinumbat sa kanila yung mga bagay na ginawa mo para sa kanila?
16: Wala po, wala akong sinumbat sa kanila. Minsan nga pag nagpapadala ko, "Oo, sige, ganito, bilhin nyo. Kung anong gusto nyo, sige, bilhin nyo."
13: Okay.
16: Umili kayo so, ng gamit sa ano.
13: So, hindi talaga naging maayos itong, itong partner mo sa pamilya mo?
16: Okay. Hindi po.
13: Hanggang kailan, gaano katagal or never pa ba nilang natatanggap itong partner mo hanggang ngayon? Ano na ang sitwasyon
16: hanggang
13: ngayon?
16: Hanggang ngayon pa rin po. Hanggang ngayon pa rin po, hindi pa rin po nila tanggap.
13: So, anong sitwasyon ngayon? Kumusta ka?
16: Okay. Ngayon po, kinakaya kahit na medyo masakit. Na, yun nga po, na sabi ko, "Lord, ba't ganun?" Kumbaga parang siguro inaanala sa akin yung Lord na, na parang ano to, parang anong tawag doon yung pagsubok, yung tindi ng pagsubok ko na nasa ibang bansa pala, kala ko, yun na yung ano, yung kumbaga, yun na yung parang
13: pinakamahirap, pero hindi
16: mahirap
13: pala.
16: Mahirap po, hindi pa pala.
13: Mas mahirap pala itong pagtalikod sa inyong pamilya mo na naranasan mo ngayon. How about yung anak mo?
5: Gusto kong malaman sana yung anak mo na meron ka ngayong bagong karelasyon.
16: Tanggap po niya. Tinatawag niya na po pong papa.
13: Okay.
16: Hindi so, niya po, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob sa akin kasi ganyan. May one time pa nga po sinabi niya sa akin na, "Ano, ma, kamusta ka na?" Nagkisip yan sa akin, palihim. "Ma, kamusta ka na, ma? kamusta na yung baby mo, yung kapatid ko. Siya kasi naggusto magdano, nagsabi sa akin na, ma, kailan ako magkakaroon ng kapatid, ma, kasi ganyan, naingit nga daw siya sa mga pinsan niya, may kalaro. Hindi, parang sabi ko, sige, bibigyan kita ng kapatid, yun nga, yung jowa ko nga po. Yung basta nagkaroon nga po, nung mga anak na nga po kung that time na yun, wala pong dumalaw kahit isa. Si Ispa ko nun ah, si Ispa kasi, yung alam 50-50 yung buhay mo, si Is, okay lang kung normal eh, kaya kong yan yun. Pero si Is, parang ang hirap pala ng si Is, na hindi mo pala maano na sa sarili mo na pwede kang mamatay, pwede kang mabuhay.
13: Oo, kahit na ano, kahit na normal delivery. Kasi I believe kapag manganganak ka, ang isang paa daw ng babae ay nasa hukay.
16: Yun nga po.
13: Yun ang sabi na.
16: Wala pong dumalaw sa limang araw ko sa hospital.
13: Walang pumunta, pero aware sila na manganganak ka, gano'n?
16: Aware po sila na manganganak po ko, pero never po silang pumunta kahit nga anino or chat man lang na ganito. Wala.
13: Pero itong anak mo, I don't think na dahil lang dun sa lalaki kaya ganito yung trato nila sa'yo. Parang napakasama naman nilang, ang sama naman
16: siguro
13: nung ganun.
16: Siguro wala na siguro silang natatanggap.
13: Siguro kaya isa yon, and then kapag ka, nandoon ka ba sa bahay nyo, ganito ka din makipag-usap or baka naman mataas ka or...
16: Ay,
13: wala na,
16: hindi
13: walang
16: po,
13: ganun.
16: Talimik lang po ako na tao.
13: Okay.
16: Hindi po ako na ano sa kanila.
13: Kasi meron kasi, meron kasi mga tao na porke sila yung nakakapag-provide sa pamilya, sila yung nagpagawa ng bahay na to, parang sila yung nasusunod. Oo, sila yung nasusunod sa mamay. So, hindi ka ganun.
16: Hindi ako ganun. Hindi nga po ko nakingi alam na yung sa kanila sa buhay ng mga kapatid ko may asawa. Hindi. Hindi ko ano ko nga lang sila, papayuhan ko lang sila, ganyan. Pero never po ako na ano na mangingi alam na sumisigaw. Bakit ganyan kayo? Ganyan. Wala po kong na ano sa kanila.
13: And that's sad na ganito ka itrato ng pamilya mo. Okay, matapos nga itong sakripisyo. Kung babalikan natin mga sakripisyo na ginawa mo, after 9 years, bumalik ka nung 2024, tapos nagkaroon ka ng relasyon. Siyempre, gusto mo rin namang maging maligaya kahit papaano, pero hindi ka nila nasuportahan. Yun lang naman yung hinaing mo ngayon, di ba? Doon ka nasasaktan. So ito yung problema up until now na hindi pa naaayos. Kailan ka huling bumalik?
16: Hanggang ngayon pa.
13: Kailan ka huling umuwi dun sa bahay nyo?
16: Umuwi po ko nung 2025 lang po.
13: Mm-hmm.
16: Tumira lang po kami dun ng ilang buwan. Pero yung ilang buwan pala pala namin dun na pagkira sa bahay. Habang nakataliko din pala kami ng asawa ko. Kuna na din pala sinasabi kesa daw yung asawa ko, may anak daw na apat sa probinsya, ganito, ganyan. Tinisiraan ng magulang ko mismo, nanay ko, sa ibang kapitbahay namin. Pero alam ng kapitbahay namin lahat kung sino, anong sakripisyo na ginawa ko. Minsan nga, kinocomfort na lang ako ng kapitbahay namin.
13: Wait lang. Itong kinakasama mo ngayon, totoo ba na meron siyang ibang naging...
16: Ay, wala po.
13: Meron. Oh, wala. Okay.
16: Pinata po talaga siya.
13: Lahat ng... like tinry niya ba na kausapin or maayos sana yung connection nila sa parents mo, connection niya sa parents mo, pero yung parents
16: tinry
13: mo talaga ang ayaw
16: talaga. And yung papa ko wala pong problema. Uh-oh. Kasi siya naghihilot doon, nag-asikaso sa tatay ko. Yung nanay ko lang po talaga yung masyadong ano, pati yung mga kapatid ko. Kasi iniisip nila, pinabayaan ko daw sila eh. Iniisip nila, pinili ko yung jowa ko. Iniisip nila na hindi ko na sila susuportahan pagka nakapag-abroad po ulit ako. Hindi po ako ganun. Iniisip ko pa rin sila na kahit na mag-abroad ako, tutulong. Iniisip ko nga, sabi ko, yung papagawa ko yung third floor para pwedeng gawing apartment para kahit maliit ako na magsahod, yung sumahod ba, yung makukuha sila kada buwan. Wala. Hanggang sa umalis po kami nung June 7, kasi nga, uuwi kami na Dumaguete kasi sabi ko sa asawa ko, doon na lang tayo sa probinsya kasi nga, habang nag-aantay na lang ako ng flight ko, doon na lang tayo sa probinsya.
13: Kailan pa lang flight mo ulit?
16: Ngayon pong 23 na po.
13: Ah, paalis ka na.
5: Sa ano na?
13: Sa isang araw.
16: Opo.
13: Ooh.
5: Wow.
13: Ooh.

0: nangyari sa akin na padala ko ng padala. Kasi na
1: walang
0: na
1: nangyari.
0: Pagdating pala, wala man lang mangyari, walang matitira.
1: Kaya sasama pa ang loob sa'yo.
0: Opo, kaya ang masasabi ko lang sa mga OFW na magtira tayo sa sarili natin.
2: Oo. Hindi pero mamaya yan.
1: Oo, tanungin muna natin yung mga nakikinig ko ano yung masasabi nila sa story mo. O meron ka bang gustong itanong sa kanila?
0: Ang anong klaseng tanong?
1: Like anything na gusto mong malaman. Like square root ng ano.
3: Meron ba?
1: Hindi. Eh, ano, halimbawa, kung may mga naka-experience ba ng ganito, anong ginawa nila? Something like that. Ikaw, ano, meron ka ba dyan na gustong itanong?
0: Ang gusto ko lang pong itanong sa mga OFW na maging wise sila.
1: Yung paano maging wise? Ganon siguro.
0: Paano maging wise?
1: Anong ginawa nilang technique?
3: May mga tanong din dito. Ano, okay lang din ba daw na makita yung iyong kagandahan?
1: Okay lang bang ipasilip natin?
0: Patay tayo dyan. Pangit po ako.
3: Okay. Okay. Okay.
0: Pwede naman po.
1: Pwede naman. Ah, sige, pasilip natin ha.
0: Sige po, send ko na lang po kay Papa Johan po.
1: Sige,
0: ngayon
1: sige.
0: Na po ba?
1: Ngayon na. Okay lang, makakasend ka ba kahit naka-call ka?
0: Opo, makakasend po ako.
1: Taray. Sige. Mamaya, babasahin namin yung mga komente. Papasilip namin yung kagandahan mo. And then, babalikan ka namin, okay? Apo.
3: Right.
1: 53 minutes after 10 on the clock, yun ang ating oras mga kapuso. Ako mga kapuso, ano pong masasabi nyo sa kwento ng ating bida, si Michelle? Ako si Papa Ace.
3: At Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
3: Sa Barangay Alas, 97.1.
1: Number 1.
3: Forever.
4: Barangay LS
3: 97.1.
5: Stronger forever. This song is brought to you by United Home First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow, Walter Mart, Sarap Maging Mom, Red Horse Beer, Kasanga Mo sa Relax Sarap,
6: Bygone, 100% Knockdown.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check was brought to you by...
3: Sandali lang, Mama Bell. Nagmamadali. Oras sa barangay, 10:58.
2: This time check was brought to you by
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
2: United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C, nagawang Unilab. Bioflu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na. Walter Mart. Sarap maging mom.
5: Oh no, it's raining. Where are you from?
6: Taga Barangay LS.
7: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
8: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
9: United Home.
10: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Lagi ako napapasmile pag nandyan ka, Papa Ace. Parang nakakawala ka ng isipin sa buhay. Taga saan ka?
3: Taga Barangay LS.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
14: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Super saya na Sabado muli ang inihatid ng Barangay LS 97.1 at Super Radio DZVV sa naganap na Super Barangayan. Naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Mama Emma at ang Super Radio DZVV anchors na sina Pamela Adriano at Alan Gatus sa ating mga kabarangay sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang, Antipolo City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang inyong kapuso Nadja Blan at ang mga GMA Sparkle Artist na sina Larkin Castor at Rielo Madilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay Kupang. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso, abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZVV. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Playtime Entertainment, sangguniang barangay ng Barangay Kupang, Antipolo City, Super Radio DZVV 594 at Barangay LS 97.1. Forever stronger. Forever.

0: 97.1.
1: Forever.
0: Number 1.
2: Huwag mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
0: I-talk to Papa na.
3: I might lose my mind.
4: Dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
5: At ako po si Papa Johan.
4: At mga kapuso, ano nga ba ang masasabi nyo sa kwento nitong ating bida na si
5: Michelle?
4: Pero bago yun, ipapasili po namin ang kanyang kagandahan.
5: Nasaan na ba? Punta na nga kayo ngayon sa ating Facebook Live ng Barangay Alas 97.1.
4: Oy, thank you sa mga nagpa-follow at pumunta din po kayo sa aking TikTok at Papa Ace LS.
5: Ang ganda ng kilay niya.
4: Yes.
5: Oo, minsan ako, yung one of the physical appearance ng tao na una kong tinitingnan, yung kilay. Ewan ko ba, minsan kasi ang ganda na ko doon sa mga makakapal yung kilay, ganyan.
4: Ah, ganun.
5: O kayo maayos yung kilay. Ang ganda ng kilay
4: ako,
5: niya.
4: Ako, ano?
5: Tsaka yung mata.
4: Asa na si ano? Asa na ba siya?
5: Oo nga, nasa nang haba siya.
4: Okay. Aray ko. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Where is she? Charot. Naka-live na, Papa Johan. Okay na. Ayun. Sige. Alright. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Eto po, naka-live na po tayo sa Barangay Alas 971 Facebook page. So, eto na po, ipapasilip na namin. Okay
5: eto
4: naman.
5: Na, eto
4: Papa
5: na.
4: Johan, pakita mo ah.
5: Yes,
4: eto na, Papa
5: Live.
4: Johan, pasok!
5: Oh.

0: Ay, oh, pwede diba? Naman pala talaga. Oh, ang person
1: ang ganda.
0: Na yan.
1: Even oh, yung labi naman. Niya.
0: Oo, oh, oh. Ito. Ito naman. Doon naman sa aking TikTok. Akin nabutin ko ha. Punta kayo sa TikTok ko ngayon, mga kapuso at Papa HLS. Nakalive din kasi ako doon. Hi, pretty girl.
1: Yes.
0: Ito, hanapin niyo yung TikTok ko at Papa HLS. Type mo lang, P-A-P-A space A-C-E. Narito po, ang kagandahan ng ating bida na si Michelle. Oh,
1: di nyo kaya. Ganda.
0: Pretty girl.
1: Saka halata mo sa mukha niya na napakabait.
0: Totoo
1: no?
0: Yan. Oh. Ay, totoo yung sinabi mo. Maganda nga yung kilay niya.
1: Yes.
0: Oo. Oh, oh. Pretty-pretty siya, oh. Oh, yung mga nandito sa aking TikTok, ha. Guys, mag-follow kayo, ha. Oh, plakado ang kilay. Kita nyo. Pretty-pretty nga.
1: Ito, gusto nyo bang makita ng mas malinaw?
0: Oo. Oh, oh.
1: Ayan, nakapost na po sa Facebook page ni Papa Johan.
0: Ayan.
1: Ayan, punta kayo ngayon sa aking Facebook page na andun. Masisilay nyo, napakalinaw.
0: Lego. Pretty girl.
1: Oh, diba? Oh, ang namin nagsasabi dito, ay, ang ganda naman
0: ang
1: pala
0: ganda
1: ni Ate
0: nga.
1: Girl.
0: Hmm. Oy, thank you sa mga nagpa-follow, ha. Salamat po sa inyo. And then, itap-tap nyo po tong aking TikTok live.
1: Kilay is live. Sabi ni Lang Lang.
0: Totoo yan.
1: Oh, pretty naman ni Ate, maganda si Madam. Sabi, ang dami nagsasabi, pretty Papa Johan.
0: Yeah. Ang sarap, Papa. Ah! Ano ito? Ulam ba siya? Guys, ayan, hindi po siya ulam. Wag po tayong malito, ha? Hindi po siya ulam. Siya po ay isang mabuting kapatid, anak, at may bahay. Pero, nagsakripisyo at hindi po nasuklian. Hindi nasusuklian yung mga bagay na ginagawa niya. That's sad. At yun yung nagiging realidad talaga dito sa atin sa Pilipinas. Madalas, kilala ka lang kapag meron kang pera.
1: Pera.
0: Kapag wala, nga, hindi ka kilala. Wait, thank you sa mga nagtatap, ha. And then sa mga nagpa-follow po sa aking TikTok. Okay. So, eto na nga, mga kapuso, mga kabarangay. Basahin na natin ang komento ng ating mga bida-bida. Ano nga bang masasabi nyo? Ano nga bang take nyo dito sa kanyang story?
1: Eto, ang sabi ni Dina.
0: Oo.
1: Ate, masasabi ko lang po. Hayaan nyo na lang itong mga naitulong nyo sa kanila, sa mga kamag-anak mo. Ganun talaga sila. Laging kulang kapag nagbibigay ka. And ate, mag-control ka naman. Minsan, mas okay na sarili mo naman yung unahin mo at sarili mo naman yung bigyan mo na para naman maranasan mo rin yung sarap na matagal mo ng pinangarap.
0: Anong sarap ba yan? Parang gusto ko rin maranasan yan.
1: Yung sarap ng buhay na wala na tayong iniintindi.
0: Totoo yun. Yung may peace of mind ka sa lahat ng bagay. Ito, sabi dito ni Jed Solong Sawa Broñola. Para sa'yo, caller, focus ka na lang sa bago mong pamilya. Isa pa, hindi habang buhay obligasyon mo ang magulang mo at ang mga kapatid mo. Oo, hindi mo maalis na magbigay, pero dapat magtira ka para sa sarili mo at sa mga anak mo.
1: Totoo yun. Ito, medyo galit yata itong si Annie. Oh, kasi ang sabi niya, walang kwenta yung ganyang pamilya. Gusto nila kabig lang ng kabig. Dapat nga magpasalamat sila na natulungan sila. Kaya kung ano, kung ako sa'yo, ate, bago pamilya mo naman ngayon ang pagtuunan mo ng pansin at yung anak mo.
0: Si ano, si Annie Ann, sabi niya.
1: Yan na lang ngayon.
0: Si Ricardo, sabi niya, kung ako sa'yo, total, mag-a-abroad ka uli. Piliin mong makabili ng sarili mong bahay at lupa. Kasi, mga tuso mga kapatid mo, kita mo, ilang taon mo silang sinuportahan, parang baliwala lang sa kanila. Kaya, kung ako sa'yo, mag-isip ka para sa sarili, anak mo. Baka, sa kangkungan kayo mapunta pag hindi ka nag-ipon para sa sarili mo. Si Roberto, next time po, wag ibigay ang lahat. Magtira po kayo para sa inyo. Kahit po pamilya nyo, ganyan po ang mangyayari. Aabusuhin po kayo kasi mabait po kayo.
1: Sabi naman ni Dexter, ginawa mo ang responsibilidad mo bilang isang ate at higit sa lahat na bilang isang anak, no, na higit na inaasahan, na pagkatapos mo na sila at naitulong mo sa kanila lalo't sa kaya mo. Hindi mo obligasyon na ibigay sa buong pamilya mo ang lahat para sa kanila. Panahon naman para unahin mo yung sarili mo at yung sarili mong binubuong pamilya.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong mga komento. At sa mga nandito sa aking TikTok, mga nagko-comment din sila, puro tatama, totoo, puro ganun. True. Like support totoo, system. Yes. Ikaw pa pa yan, anong masasabi mo dito sa ating vida?
1: Nakakalungkot muna. Nalungkot ako bigla kasi may pamilya na lagi lang nakaasa, no, na every time napapadala sila, ba't nawala yung aking ano?
0: Pero ano yun? Nagiging normal yun dito sa atin, sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay nasa ibang bansa, ang tingin nila sa'yo ay palabigasan. Ay, totoo yun ha. Madaming ganun. Kasi nga, sabi, isipin nila, ay, malaking pera mo niyan. Tapos kapag hindi mo napagbigyan, ang sama na ng ugali mo.
1: Yes. No, diba? Kahit konting ano lang, no, isang beses, ibang-iba na agad yung tingin sa'yo.
0: Tumanggi ka isang beses.
1: Oo. Oh.
0: Tapos alam nila kung magkano kinikita mo. Masamang tao ka.
1: No. Diba? Masakit. Tapos mapagsasabihan ka pa ng mga masasakit na salita na parang hindi min lang nila naisip yung mga maganda mong ibinigay para sa kanila na 9 years yung sinakripisyo mo, yung tiniis mo, na maibigay lang sa kanila yung mga pangangailangan nila na mapagtapos mo itong mga kapatid mo. Nakakalungkot kasi even yung mga nakapag-asawa nandun pa rin sa inyong tahanan na binuo mo, na pinatayo mo, na sana umano naman sila, tumayo naman sila sa sarili nilang mga paa. No, na kaya naman, alam ko kaya naman nila kasi kung nakaya mo naman, babaeng tao. Oh, oh. Diba? Siguro mas okay na lang na ipagpasalamat mo kasi nakatulong ka. No?
0: Yeah.
1: Sobrang thankful ako kasi kinaya mo. No? And maging thankful ka na rin kasi ang dami mong naitulong sa kanila. No? Na malulungkot ka man. No? And,
0: saka may balik
1: na,
0: yan na mas maganda para sa'yo.
1: Yes. Oh,
0: kasi nakatulong ka eh.
1: Mm-hmm.
0: At saka itong mga hindi mapagtanim, mas ito yung mas nagiging masaya. Doon nalulungkot sila, pero kung hindi mo itatanim, nasa masama yung loob mo. Kasi for sure, itong ating bida, kapag nasa ibang bansa, natututulong at tutulong pa rin to.
1: Yeah.
0: May ganitong thinking. Ganito yung nararamdaman ko sa kanya.
1: Iba talaga, yung kapag yung ang puso mo mabait at handang tumulong.
0: Yeah, yun nga lang, no? Madalas na aabuso.
1: So
0: pero,
1: this time...
0: Oo, at the end of it all, diba... darating sa punto na marirealize nila, malalaman, maiisip nila na napakabait ng ate ko.
1: Mm.
0: O napakabait nitong si Michelle.
1: Kailang minsan, kailangan lang din natin maiparana sa ating mga kapatid sa kamag-anak na hindi lahat sa pagtiis. Kasi kung naranasan mo magtiis, why not them? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nandyan ka para magbigay. Paano dumating yung pagkakataon na eto, kagaya nito, na 1,000 na lang yung naipapadala mo buwan-buwan o linggo-linggo, no, napakaliit at hindi, alam mo yung sinabi nga ni Papa is hindi sila sanay doon. No, kasi marami silang ano, nasanay na sila sa mga pagkakataon na kayang-kaya nilang bumili ng ganitong bagay, no, nagagawa yung ganitong bagay, pumunta sa isang mga lugar, no, kasi meron ka pinapadala malaki, umaasa sila na doon. Pero sa panahon ngayon na maliit na yung naipapadala mo, ayan, galit na sila sa'yo.
0: That's,
1: no, pero
0: sad.
1: This time, no, I know na marirealize mo and may mga natutunan ka na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan tumulong. And kailangan minsan unahin naman yung sarili natin.
0: Yeah. Anyways, nakakalungkot lang din kasi dito nga sa atin, sa Pilipinas, kapag ka meron ngang isang nag-a-abroad, parang yung mga umaasa, parang doon na lang sila nananaya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na sila nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho man sila, sila yung nakakaipon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, itong nagpadala ng padala, siya yung nasa kanya yung mga panggas, like kuryente, tubig. Sila yung mga walang naiipon. Nakakalungkot.
1: At saka ano eh, parang yung pamilya na narito, na iwan sa Pilipinas, itinuturing kayong ano, ATM.
0: Ang isa pa to ha.
1: Oh.
0: Nakakalungkot. Like sobrang nakakalungkot. Na itong mga tao na to, na mga natutulungan mo, eh hindi mo talaga sila natutulungan. Natutulungan mo sila na like kumain, pero hindi mo sila natutulungan na matuto sa buhay para kumilos. Kasi nga, meron silang inaasahan. Kaya dapat, yung mga mag-iibang bansa, kung nasa ibang bansa ka, or gusto mong mang-ibang bansa, Dapat turuan mo pa rin sila kung paano magtrabaho, hindi yung iaasa nila lahat sa inyo. Minsan, 'di ba? Syempre, ikaw nga naman yung nasa ibang bansa, ayaw mo na, kaya ka nga nagtatrabaho para sa kanila. Pero akala mo natutulungan mo sila, pero tinutulungan mo sila o tinuturuan mo sila paano maging tamad. Yeah. Yun eh. At saka hindi nawawala din sa pamilya na meron talagang mga walang utang na loob.
1: Mm-hmm.
0: May mga ganon. Kasi, hello, kahit magkakapatid tayo, magkakamag-anak tayo, magkakaiba pa rin tayo ng thinking. Okay? Meron pa rin tayong kanya-kanyang paniniwala. Kaya meron diyang mga iba-iba pa rin yung ugali. Diba? Kaya sana, by this time, is marami kang natutunan sa mga nangyari sa'yo. Yun lang naman yun. May anak ka, sana makuha mo na din yung isa mong anak, and then sana kapag ka nakaipon ka na sa ibang bansa, kung aalis ka this come sa Makalawa, lilipat na siya, aalis na, magtatrabaho na ulit, sana iswertehin ka ulit sa mapapasukan mo, and then sana is makapagpundar ka para sa sarili mo. Okay na yun, nakatulong ka na sa kanila. Ayun, wala na silang masabi sa'yo.
1: Patuloy at patuloy lang silang aasa at aasa sa'yo.
0: At no, maaabuso ka. Diba? Nakakaloka.
1: Mm-hmm. Iyaan mo naman sila ang magtrabaho para sa kanila,
0: yes,
1: mismo.
0: Iyaan mong sampalin sila ng katotohanan, ng kahirapan. Diba?
1: Kasi ano eh.
0: Kung nagugutom sila, tandaan nyo, magugutom po tayo dahil kasalanan natin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po kasalanan ng ibang tao kapag nagutom kayo.
1: Tsaka ang hirap
0: ang daming way.
1: Ang hirap din nung sabay-sabay kayo nangarap noon pero ikaw lang yung tumutupad ngayon.
0: At saka, ang sama din, nung, ano tawag dito? Nung nangangarap kayo, tapos ikaw lang tumutupad.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tapos sila, ayan, nandyan lang, naghihintay sila na maabutan.
1: Napapakasasa sa mga pinaghirapan mo.
0: Yes. Ay nako, mga kapuso, mga kabarangay. Anyways, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga komento para dito sa ating bida.
1: And I'm sure,
0: and sana din yung mga nakikinig,
1: mm-mm,
0: may natutunan kayo na laging mag-ipon. Yun yung number one savings nyo, dapat ang inuunan nyo.
1: Yeah, in case of emergency at saka yung mga tipo.

0: mga retirement period na.
1: Yung mga ano, unexpected na mga pwedeng mangyari.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Na gusto mo pala ng ganito, ng ganyan. Siyempre, hindi mo makukuha kasi nga, wala ka namang naipon.
0: Tsaka huwag na sana dumating yung tipong babalik ka dito sa Pilipinas na 30
1: nawalang,
0: mil na
1: nawalang
0: lang.
1: Nawalang 30 mil yun? 30 mil?
0: 30 mil.
1: Ako yung 30 mil. Oo, nawalang-wala kang pera kasi nga ibinigay mo sa kanila lahat. Hindi gaganon ha, para po sa mga nasa ibang bansa na or nandito pa lang nagbabalak or paalis na. Tandaan nyo po, kayo po dapat yung nakakaipon at nag-iipon. Kasi kayo po yung napapagod, nahihirapan, nalulungkot dyan sa trabaho na meron kayo.
0: Saka gusto ko lang bigyan ng mensahe sana yung mga pamilya, no?
1: Huwag po masyadong makapal ang mukha.
0: Yes.
1: Diba? Yun yun.
0: At saka huwag laging ano,
1: huwag abusado. Huwag abusado, makapal ang mukha, huwag ganid.
0: Yes. Wag lang hingi ng hingi, matuto kayo magtrabaho.
1: Magtrabaho din kayo. Di ba? Mga nguso nyo, ang itim na oh.
0: Okay, nandiyan pa ba yung ating bida? Ano?
1: Balik na natin ang ating bida na masasabi nyo. Hello! Michelle!
0: Hello, Michelle.
1: Ako, naiiyak na si Michelle feeling ko. Michelle?
0: Hello?
1: Hindi? Pero, di ba, like, nakakasad talaga. Sige, i-call mo na lang ulit siya. Nakakasad talaga kapag ganito yung maririnig mo na ikaw yung umiiyak tuwing gabi, sobrang lungkot. Tapos pag uwi mo dito, wala kang dalang pera.
0: Yeah. Sana lang din, ano, na matutunan din itong mga pamilya dito na magpasalamat.
1: Mm-mm.
0: Oh, kasi yun yung hindi man lang narinig ng ating bida sa kanyang pamilya.
1: Minsan nga, siguro nahihiya na magsalita ng pagpapasa. Yung iparamdam na lang na sila itumatanong ng utang na loob.
0: Yeah.
1: Diba? Kahit yung ganun na lang, yung itrato mo ng tama. Mm-hmm. Diba? Like, kumustahin mo. Minsan kasi nagkakahiyaan tayo magsabi ng I love you, ganyan. Mm-hmm. Or naiiyak ka magpasalamat. Pero yung gawin iparamdam mo na lang, o yakapin mo yung ate mo. Ito na. Hello, Michelle.
2: Hello po.
1: Oo.
2: Nakamute po pala ako, kaya hindi ako narinig.
1: 9.5.
0: 9.5?
2: Hello po.
1: Oo, so ito na. Paalis ka na. And then, ito na. Bit-bit mo na naman yung mga pangarap na para sa pamilya. Pero sana by this time, para sa pamilya mo na meron ka ngayon.
2: Pamilya na po.
1: Mm-hmm.
2: Opo. Sa para sa amin naman po.
1: Yes. Okay.
2: Hindi na po. Pero hindi naman, hindi ko naman po sila pababaya. Kasi, lalo ngayon na may sakit ng tatay ko, magpapadala po pare-pare ako sa nila.
0: Yeah. Mm-hmm. Bait mo? Thank you.
2: Buti nga, hindi pa po kinuha ni Lord eh.
1: Oo, ganun.
0: Saka maliit pa yung anak mo.
2: Oo nga po.
0: Ang cute-cute. Thank you sa pagbigay ng picture.
1: So may mga katulad mo ngayon na mga gustong mangibang bansa, magtrabaho. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila?
2: Ano po, huwag nilang pababayaan yung sarili nila na puro padala. Magtipid lang para sa ating mga OFW. Saka mag-iingat po lagi tayo sa ibang bansa. Kasi lalo na sa panahon ngayon, lalo na yung pag napunta ka sa part ng Middle East, puro gera, yun lang po.
1: Yung
2: saka lagi silang magpipray.
1: Yung pamilya mo, yung mga, yung nanay mo, mga kapatid mo na tinalikuran ka, nakikinig sila ngayon, ano yung gusto mong sabihin
2: ano
1: sa kanila?
2: Mag-iingat sila palagi, huwag nilang pababayaan sarili nila. Lalo na si Papa, huwag nilang pababayaan, lalo lagi na lang dapat iniilot. Kasi yun ang kailangan ni Papa ngayon, therapy. Tsaka magpakabait na sila, huwag silang puro masyadong ma-pride, masyadong ano, kasi hindi naman lahat ng oras nasa kanila, hindi lahat ng swerte nasa kanila. Saka lagi ko nalang pinapasadyos yung mga sinasabi at ginagawa nila sa akin. Ilang ko.
1: Itong partner mo ngayon na naramdaman mo na minamahal ka, medyo matagal na rin yung relasyon nyo. Like 5 taon na, tama ba? Mag-6?
2: Opo.
0: So, oo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
2: Ang gusto ko pong sabihin, I love you. Ingat ka palagi dyan. Saka nakikinig po siya ngayon, nire-record niya nga po yung kwento ko. Para ipaparinig daw niya sa anak ko. Yun, mag-ingat siya palagi, huwag niyang pababayaan yung anak namin. Huwag niyang pababayaan din yung sarili niya. Saka para nga po pala kila mama at papa yung magulang niya, maraming salamat kasi hindi rin nila ako pinabayaan, tinuring nila ako na parang anak din po nila na kahit may problema ako, andyan po sila. Noong that time po na na-hospital ako, sila po yung nagpapadala ng pera para may pabayad namin sa hospital, na tumutulong din po sa amin. Yan, maraming salamat kay mama at papa na hindi ako pinabayaan. Yun lang.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Oras sa barangay, 11:37.
2: This time check was brought to you by
3: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@badcore.ph. San Miguel Pale Pilsen. The True Global Filipino Beer.
4: Walter Mart. Sarap maging mom.
5: Hemorrhoid FA. Mag Hemorrhoid FA. The blood vitamin. Hemorrhoid.
3: GlucoPro. Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
6: Barangay LS 97.1. Number one.
7: Stronger.
8: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
9: I-talk to Papa na!

0: May problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasa mo, ipa!
2: Rambo!
0: Mga kapuso, mga kabarangay, rambuhan na po tayo. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-comment po kayo dito sa aking TikTok live. Nakalive pa rin po ako sa TikTok at Papa Ace LS. Dito ako magbabasa ng inyong mga parambo.
1: Yes, at kung ikaw man ay may galit hinanakit, sama ng loob, punta na rin kayo sa aking Facebook page. Doon lang kayo mag-comment sa picture o larawan ng ating bida today na si Michelle.
0: Ayun, yung mga pupunta po ha sa aking TikTok, i-assure nyo po na nakafollow kayo. Kung hindi po, mawala po kayo ng panlasa.
1: Simulan na natin ito. Sila yung sisigaw sa bansa.
0: Isang barangay.
1: Putang ka.
0: Rambo ka. Uy, oh, dami nag-follow. Oh,
1: ay,
0: takot mawala ng panlasa.
1: Ito, si, anong pangalan ito? Si Michael, pinaparambo daw yung kanyang kasamahan na si Moja. Pinakailaman yung donut ng boss namin. Kinain ng di alam. Nang pinagalitan, nagreklamo pa, matigas na daw.
0: Totoo din naman. Huwag naman kayo magpakalat-kalat ng mga donut dyan na matigas na.
1: Mabaya.
0: Kabad trip din naman talaga.
1: Ikaw na nga yung ano.
0: Oo, Nordy. Huwag ka nang mag-vlog. Hello sa'yo. Nasa TikTok. Parambo si Rex. Jason, puro kayo tambay. Pultang kayo. Rambo kayo.
1: Si Robin. Pinaparambo din sa Celito. Always daw. Ano to? Alias Toto. Tabong manlilibre daw pero di naman lang natuloy. Drawing lang lagi.
0: Oh, kalungkot yun.
1: Sasad ako sa inyo.
0: Yung mga nangakong manlilibre. Hindi pala totoo. Sakit nun. Para kang iniwan ng jowa.
1: Alam mo yung mas masakit. Yung nangako. Wag na nga.
0: Yung nangako magbabayad. Hindi na ako masakit eh. Yung nangako magbabayad. Tapos hindi nagbayad.
1: Baka maipopost ko na naman.
0: Aray ko, yung number one na pinakamasakit yan. Ito, si, ano, si Aji, parambo si John Aldayad, si J-Cast Family Aircon Installers ng Laguna, right now. Sorry, mga right now.
1: Right now.
0: Si Sawi,
1: pinaparambo daw si Gab Cithar, cheater siya.
0: Ay, boy!
1: Mukhang mapag-uusapan natin ito sa Talk to Papa.
0: Ito, parambo daw si Demon Mendesa, kulang sa tulog, sabi ni Win lang. Ito din, parambo. Ito, si Reg Wu. Oy, parambo ko lang yung ate ko na si Richelle, birthday ngayon. Oy, happy birthday sa mga nagbe-birthday today.
1: Ay, happy birthday. Ay, ganito dapat ang nagko-comment.
0: Ano?
1: Naka-follow na po ako, Papa Johan.
0: Wow, ang sarap pakinggan.
1: Like,
0: napaka-pleasing niya sa ears.
1: Ang sarap basahin din, no? O, Papa Yon, pinaparambo daw po yung masisipag naming delivery na walang biyahe. Sina Manny, Nonong, Daboy, na kaagapay ni Ate Rosie sa stockroom. Matsalab.
0: Salamat po sa inyo, ha?
1: Thank you.
0: Ito, parambo din daw yung mama ko na si Annabelle Flores, magtatanong palang galit sa agad.
1: May mga galit tayong nanay.
3: May naalala ko ganyan.
0: Nagtatanong pala, parang galit ka. Di ba? Pwede mo namang hintayin yung based on sa isasagot ko bago ka magalit. Kung hindi ko alam, yan, magagalit ka. Pero nagtatanong ka pala, lang. Galit ka na.
1: Ma, nagtatanong lang ako.
0: Galit ka na.
1: Ay, naku. Si ano? Si Kea Garcia, pinaparambo doon yung kanilang kapitbahay na demolis na walang hiya nang iiwan ng mga basura na mabaho mga kapitbahay pa ay naglilinis kapal na kamukha. Huwag din naman kayong ganyan. Itapon nyo na maayos yung basura.
0: Yes. Ito, sabay-sabay na natin to ha. Sina Christian, si Excel, si Lydia, parambo si Nanay Elinda Belen, ano, Valdez? Si Imelda, parambo yung anak ko. Si Bob Flores, si Wills, parambo ko ngayon happy 112. Ano to?
1: Anniversary.
0: Sa lahat po. Nang ano?
1: Anniversary sa inyo. Bahala kayo kung ano yan.
0: 112 happy anniversary.
1: Na
0: sa
1: ano?
0: Lahat daw, na ano yun?
1: Bakas ito yung samahan ng kanilang organisasyon.
0: Ah, wait lang.
1: Baka ganyan.
0: Sino? Ah, ng INC. Oh, oh ayun, ayun, congratulations po. Oo. Oh, oh. Yes. Ito happy din, parambo kay Emong, mm-hmm. maglaba ka na. Ito parambo sa asawa ko, si Christian Tasik. Uh-huh. Sino pa dyan, Papa Johan?
1: Ito, nakafollow na rin daw. Thank you so much.
0: Mabuti naman.
1: Mary Grace Esmiro, buong-buo yan ha. Nakafollow na daw siya at pinaparambo daw yung kanyang boyfriend na pagod na galing work. Si Jovelyn, pinaparambo daw yung family Ignalig and Artida family. Si Mel, pinaparambo daw yung si Basti, pagkain ang hinahanap kagagaling sa school. Si Seri, si Aria, si Ether, si Mary Grace, si Rivera Sanchez, John, and si Chowie.
0: Ayun. Alright. Sabay-sabay na natin yan, ha? Si Lydia, si Gian, si Excel, si Kimi Vlogs. Nakikinig daw si Tik at si Julio. Si QWERTY.
1: What QWERTY?
0: Sino? Di kakatapos na maglaba. Si Pans, kay Prodelisa po, Arcega, si Jen, si Jamly Online Shop. Ayan, para mo. Dahil dyan, isang bansa!
1: Isang barangay!
0: Puldan kayo!
1: Rambo kayo!
2: Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
4: I just keep on satisfied.
0: Mga kapuso, si Papa Dudot, kasunod na sa programang Barangay Love Stories. Ito na po ang ating dapat abangan.
5: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
6: Ano ba limitasyon yung pinagsasabi mo?
7: Limitasyon sa pagtulong! Sa pagbibigay! Dahil hindi lang naman sila yung nahihirapan eh. Tayo rin! Saka, may trabaho naman yung nanay mo ah! Bakit hindi mo na lang siya hayaan na sumagot sa mga gastusin nila ng mga kapatid mo?
8: Pag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin upang magpatatag sa atin. Subalit meron ding mga pagsubok na resulta ng mga desisyon na hindi natin pinag-isipan. Ikaw, gaano katatag ang iyong puso na harapin ang mga pagsubok na ito? Pakinggan ang kwento ni Nelson sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, hit hit!
5: Barangay LS
2: 97.1.
0: Nako, hit hit daw!
1: Grabe naman yung mga pagsubok na yan, pahit hit hit
0: talaga,
1: hit.
0: Ang dami kasing pagsubok talaga natin, like every day.
1: Yeah.
0: Like every month. Yung pagsubok every month talaga ako.
1: Dumadating na. No, ayaw ko ng mga ganyan eh.
0: Bigla-bigla yun. Andyan ako makato.
1: Alak na!
0: Nakakatakot pagbuksan.
1: Kung pwede nga lang, wag na lang.
0: Kasi pagbukas may bill po ng kuryente.
1: Ng tubig.
0: Ng internet.
1: Alak ka. Tapos nagsabay-sabay.
0: Aray ko.
1: Tapos darating pa yung isa pang mga ngatok. Hoy, utang mo!
0: Aray ko. Yan ang pinaka nakaka-rimarim. Rimarim is the word. Naku, mga kapusin po yung dapat abangan sa programa ang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudot.
1: Mga kapuso, sa mga kapuso natin na gusto pa rin mag-share ng inyong mga stories, maaari na kayong mag-PM na muli sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang, Papa Johan.
0: Oy, maraming salamat. Oo, ako naman, maraming salamat po sa mga nasa TikTok live simula kanina pa. Natagal ko naka-live today. So, thank you guys. Don't forget po na mag-follow. At bukas na ulit, ha? Meron din akong IG, meron akong Facebook. Pwede nyo din po akong i-follow. Then, and of course, ang official Facebook page, ang YouTube ng Barangay LS971. Meron ding TikTok, like
1: Instagram.
0: IG. Like, follow nyo. Maraming salamat po. Kali ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Yon.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay LS97.1.
0: Number 1!
1: Forever! Yeah.

0: 97.7. Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Magandang sa inyong lahat. Isang minuto makalipas ang alas 12, papadudot na. Hashtag BLS Hit Hit. Maraming ibig sabihin ng hit hit, mga kabarangay, no? Maraming definition yan. Ang pwedeng ibig sabihin ng hit hit ay init na init, di ba? Init. Pwede na, papadudot, no? O kaya naman ay pag-amoy. Tama ba ako, hit-hit? Na? Pag-amoy-amoy, pag-singhot-singhot, yan. Anyway, nakapost na po sa aming Facebook page, Barangay LS971, at napapanood din sa ating live streaming on Facebook and TikTok. May mga bagay na akala mo'y sarili mo lang ang naaapektuhan.

0: Pero hindi mo namamalaya na eto na pala ang nagiging mitsa ng pagkawala ng tiwala ng mga taong minsang sayo'y naniwala. Ay, napakahirap pa namang ibalik ang tiwala, mga kabarangay. Ganyan na ganyan ang pagkatao ko kapag ako ay na-turn off. Ay, sobrang to the highest level, no? Anyway, tingnan natin kung ano nga ba ang ating mahihit-hit na lesson. Maidikit lang ano, sa ating kwento ngayong araw na ito, hanapin po ang aming mga social media accounts. At again, maging bahagi po ng ating kwentuhan sa araw na ito. Happy, happy birthday sa mga nagbe-birthday, si Angelo Celestino. Happy, happy birthday. Happy 20th birthday. Oh, happy birthday, ha? At galing kay Mama Myrna Celestino ang pagbating yan. Kay Angelo Celestino, happy, happy birthday. At sa mga nagbe-birthday ngayon, naway matupad ng inyong mga kahilingan at mas mabigyan pa ng maraming blessings, no? Actually, yung nagbe-birthday ka, sabi ko nga sa inyo dati, no? Blessing na po yan. Regalo po ng langit, no? Ang extension ng ating buhay. Kaya ito po ay dapat nating pakaingatan sapagkat alam ng Diyos na marami pa tayong mga functions. Kaya tayo ay nagigising every day. Sabi nga ni OG Diaz, every gising is a blessing. So ayan, happy birthday! Hindi lang mga nagbe-birthday, happy nyag, kasal, anniversary. Ano man ang inyong pinagdiriwang ngayon, congratulations sa inyong lahat. Ang ating Barangay Love Stories, dito lamang sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Ano ba limitasyon yung pinagsasabi mo?
3: Limitasyon sa pagtulong! Sa pagbibigay! Dahil hindi lang naman sila yung nahihirapan eh. Tayo rin! Saka, may trabaho naman yung nanay mo ah! Bakit hindi mo na lang siya hayaan na sumagot sa mga gastusin nila ng mga kapatid mo?
4: Pag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin upang magpatatag sa atin. Subalit meron ding mga pagsubok na resulta ng mga desisyon na hindi natin pinag-isipan. Ikaw, gaano katatag ang iyong puso na harapin ang mga pagsubok na ito? Pakinggan ang kwento ni Nelson sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Hit Hit.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Pagkatapos na dumarating sa buhay natin upang magpatatag sa atin. Subalit meron ding mga pagsubok na resulta ng mga desisyon na hindi natin pinag-isipan. Ikaw, kabarangay, gaano katatag ang iyong puso na harapin ang mga pagsubok na ito? Dear Papa Dudut, alam kong gasgas na ang kasabihan na wala sa unahan at gitna ang pagsisisi. Palagi itong nasa huli. Pero hindi ko lamang mapigilan ang aking damdamin na ulit-ulitin yon sa aking isipan ngayon. Sapagkat yun din ang eksaktong pakiramdam na aking pinagdaraanan. Ngunit bago ko palawigin ang aking kwento, ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Nelson, 31 years old at taga Pateros. Pinanganak ako at lumaki sa isang mahirap na pamilya. Mabisyo at magulo ang tatay Andres ko noong nabubuhay pa siya. Nananakit din siya kaya laging kawawa sa kanyang nanay Ethel namin. Bukod doon, panganay ako sa apat na magkakapatid, high school lamang ang natapos ko pero masasabi ko naman na masipag at masikap ako sa buhay, Papa Dudut.

0: Naku, natutuwa si nanay sa pakik ko ngayong Mother's Day. Buti na lang talaga may sumobra sa pera na sumieldo ko kay
1: anak. Hey! Nelson! Ay, buti nandiyan ka na!
2: Ano nangyayari, Aling Josephine? Bakit kayo umahangos?
1: Eh, paano hindi ako hahangos? Eh, yung nanay mo kasi!
2: Ano nangyayari kay nanay?
1: Andun sa inyo! Inaaway ni Yoli! Pinahihiya at pinagsasalita ng kung ano-ano masasakit! Keso hindi pa raw nakakabayad sa utang! Ang tagal na raw ganito ganyan! Naku, buti pa! Magmadali ka na! Puntahan mo na dun! Dali!
2: Sige po, salamat to, Aling Josephine!

0: Oh, ano iniiyak-iyak mo dyan, Ethel, ha? Inaano pa kita? Eh, dinisingil lang naman kita ng utang dyan, ha?
1: Nay! Nay!
2: Nelson, anak!
1: Ano po nangyari sa inyo? Ano pong ginawa ni Aling Yoli? Hoy! Aling Yoli, anong ginawa niyo sa nanay ko, ha?
2: Nelson, uminahong ka lang, anak.
0: Hoy! Wala akong ginagawa sa nanay mo, ha? Pumunta lang ako rito para singilin siya sa utang niya.
1: Pero hindi ho yun yung sinabi ni Aling Josephine. Pinahiya at pinagsalitaan niyo raw po siya ng masakit.
0: Oh, ay totoo rin naman yon.
1: Hindi niyo ho dapat ginawa yun.
0: At bakit hindi, Aber? Kung hindi ko gagawin yon, hindi matatakot ang nanay mo sa akin. Hindi niya malalaman na napupuno na rin ako, na nauubos na rin ang pasensya ko, at kaya kong mamahiya ng tao na walang isang salita. Yung utang ng nanay mo na yan, nang nakarang taon pa yan ah. Ay anong petsa na? Di wala siyang plano magbayad.
2: Ay, babayaran naman kita, Yoli. Hindi ko naman tatakasan yung utang ko, pero hindi pa lang talaga kami nakakabuelo ngayon. Tapos nagkasakit pa yung bunso ko, kaya napunta sa ospital, saka pambili ng gamot yung pera.
0: Ay, sus! Ay, nako, ay lumang tugtugi na yan, Ethel! Gamit-gamit na yan ang ibang nangungutang sa akin, ano?
2: Aba, eh, nagdadahilan lang kayo para maawa ako sa inyo, ha?
0: Ay, nako, tigilan niyo akong dalawa, ha? Lalo lang akong napipikon sa inyo.

Kailangan niyakap ko na lamang siya habang hingi siya ng hingi ng tawad sa akin. Ang hirap maging single mother pa, sinalikap ako na sa amin damit na yung kay Aling Yoli. Pinagtuunan ko rin na muta ng aking sarili. Hanggang sa nakilala ko sa pinagtatrabahuan ko si Charisse. Nagkamabutihan kami at nagkaaminan na gusto namin ng isa't isa. Pero nangyari yon habang nagiinuman kami kasama ang iba naming mga katrabaho.

0: Charisse, sandali lang naman. Tumigil ka muna sa paglalakad.
1: Bakit pa kasi? Ano bang kailangan mo? May sasabihin ka ba? Kasi kung meron, eh bilisan mo na kasi baka hanapin ako ng bisor ko. Na may personal pa naman yun, baka pag-initan ako.
0: Dali lang naman, mag-uusap lang naman tayo.
1: Ano nga kasing pag-uusapan natin?
0: Ano ba kasi yung iniiwasan? Simula nung may nangyari sa
1: atin, ganyan. Tumahimik ka na?
0: O bakit? Totoo naman na.
1: Kaya nga manahimik ka na. Hindi mo naman dapat ulit-ulitin pa yun eh.
0: Bakit nagsisisi ka? Eh pareho naman natin ginusto yun ah. Tsaka, nagkaamin na tayo na gusto natin yung isa't isa tapos...
1: Alam ko, pero hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Tapos, may nangyari pa sa atin, wala tayong proteksyon. Paano kung mabuntis mo ko, Nelson? Anong gagawin natin?
0: Ba, tinatanong pa ba yun? E di, pananagutan kita. Charisse, mahal kita eh. Kung mabuntis man kita, pangako, hindi ko kayo tatakasan ng anak natin. Hindi naman ako pinalaki ng nanay ko na duwag sa responsibilidad, kaya hindi mo kailangan matakot.
1: Pasensya ka na, ha? Akala ko kasi katulad ka rin ng ibang lalaki na tumatakbo sa responsibilidad. Kaya nga, hanggat maaga pa, hanggat hindi pa ako sigurado, eh kinokondisyon ko ng sarili ko na posibleng hindi mo ako panagutan.
0: Mayari yan. Mahal kita eh. Mahal ko kayo na magiging anak natin kung sakali.
1: Salamat, pero...
0: Ano yun?
1: Tama ba talaga to? Kasi alam naman natin na hirap pa tayo sa buhay, tapos magkakaroon tayo ng anak. Ikaw, sinusuportahan mo ang pamilya mo. Ganun din ako. Pag nagka-baby tayo, mahahati ang atensyon at pera natin. Baka nga hindi na natin sila masustentuhan.
0: E di lalo akong magdodoble sika para mabigay sa inyo ng anak natin at kinanane yung suporta na kailangan nyo. Wala namang kailangan isakripisyo kung magka-baby tayo. Ang kailangan lang, magsikap ako ng gusto bilang ako yung lalaki. Kaya sana wag mo isipin ng gusto yung bagay na yun.
1: Pero sana hindi pa mangyari yun. Sana hindi pa ako mabuntis.
0: Mabuntis ka man o hindi, dito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Magtiwala ka sa akin at ipanatag mo lang yung isip mo.
1: Oo, Nelson. Salamat. At pasensya na kung iniwasan kita.
0: Wala yun. Sa susunod pag may gumugulo sa isipan mo, muna ulit ako iwasan. Kausapin mo ako para mas maintindihan ko.
2: Papa Dudut, gusto kong magtampo sa pag-iwas ni Charisse, pero hindi ko ginawa. Salip ay inunawa ko na lamang ang nararamdaman niya at pinanatag ko ang magulo niyang isipan. Bagaman aaminin ko na ako rin ay nanganapa, hindi nga biro ang pagkakaroon ng anak sa hirap ng buhay na dinaranas namin. Pero nananalangin na lamang ako sa Diyos na wala akong hindi kakayanin. Makalipas nga ang ilang linggo ay nakumpirma ni Charisse na nagdadalang tao siya, Papa Dudut. Halo-halong emosyon ang nararamdaman namin, pero mas lamang pa rin ang kasiyahan. Binalita ko na rin kina nanay na magkakaapo na siya at masasabi ko na natuwa naman siya nang marinig yon. Papa Dudut, simula ng araw na yon ay parabang nabigyan ako ng panibagong dahilan upang magpatuloy.

0: Everest Appliances, health, wellness, energy saving, ever best from Everest.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving, ever best from Everest.
2: Play live baccarat with real live dealers at Bet 88.
3: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Responsible gaming at pagcor.ph.
1: Sign up and play now at bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
5: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
6: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggam sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Tagasang ka?
11: Taga Dorotea Jose.
10: Tagasang ka?
11: Taga Barangay LS.
12: Time to rock ngayong Miyerkules. Kasama ang mga bagets from Nueva Ecija. Live the live sa sikat sa barangay, ang bandang Rakia. Miyerkules, 4 p.m. sa numerong istasyon sa puso mo. Barangay LS, 97.1. Stronger forever.
13: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat ka naming paglilingkuran, kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
14: Barangay LS 97.1 97.1
15: Barangay LS.
14: Stronger. Forever.
11: Habang
14: buhay! Number one.
11: Forever!
14: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
16: Papadudot kung anong saya ng pamilya ko matapos kong ibalita na magkaka-baby na kami ni Charisse, ay kabaligtaran noon ang reaksyon ng kanyang pamilya. Ayon sa kwento niya sa akin, hindi raw nagustuhan ng mga magulang niya ang biglaan niyang pagbubuntis. At sa dinami-rami raw ng makakabuntis pa sa kanya, ako na mahirap pa sa daga talaga ang magiging tatay ng anak niya. Siyempre, nasaktan ako pagkarinig ko noon, pero mas pinili kong umunawa kesa magtanim ng sama ng loob. At dahil nga sa hindi na maayos ang relasyon ni Charisse sa pamilya nila, nagdesisyon ako na sa bahay na lamang siya tumuloy para makapagsama na kami. Hindi man kalakihan ang bahay namin, pero nabigyan pa rin kami ng maliit na espasyo doon ng kinakasama ko.

0: Honor, mukhang masama na yung ubo mo. Kailan pa ba yan? Buti pa ikukuha kita ng tubig. Teka lang, ha?
1: Sige na, salamat po.
0: Oh, ito na yung tubig. Inumin mo na.
1: Sige po. Salamat, Nay.
0: Ay, kumusta na ang pakiramdam mo? Napapansin ko kasi, gabing-gabi ka na kung umuwi. Tapos ang aga-aga mo pa kung umalis, Nak. Eh, nagpapahinga ka pa ba? Nakakatulog ka pa ba ng maayos?
1: Yun nga, Nay. Medyo hindi nga po nakakatulog ng maayos. Hanggang sa pagpapahinga kasi, ang dami kong iniisip.
0: Ano ba kasi yung...

0: nga iniisip mo. Pwede ka namang magsabi sa akin para naman kahit papaano mabawas-bawasan.
1: Eh, tungkol lang po sa pera. Hanggang ngayon kasi, kaunti pa lang po yung naipon ko para sa panganganak ni Charis. Ilang buwan na lang po eh, manganganak na po yun. Natatakot lang ako na baka kulangin yung pera na naitabi ko. Kaya halos gawin ko ng araw ang gabi, kumita lang ng extra.
0: Ay, ganun ba? Bigla naman akong nalungkot kasi wala akong magawa para tulungan ka, nak. O kahit bawasan man lang yung paghihirap mo. Imbis kasi na panganganak lang ni Charis ang isipin mo, tumaragdag pa yung mga gastusin sa pamilya natin. Aminin mo man o hindi, alam kong nabibigatan ka na rin. Pasensya ka na talaga, anak, ha? Kasi meron kang nanay na katulad ko.
1: Nay, huwag niyo po sabihin yan.
0: Hindi ko lang mapigilan.
1: Kaya nga sana, huwag niyo nang ulitin. Kasi alam niyo naman na bukal sa loob ko yung pagtulong sa pamilya natin, di ba? Nangako ako sa inyo na hindi ko kayo pababayaan ng mga kapatid ko kasi hindi naman yung ginawa niyo sa amin nung araw eh. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan nung namatay si tatay. At kahit na mahirap eh, tinaguyod nyo kami magkakapatid. Kaya nga ngayon na ako naman tong may kakayahan at may trabaho, talagang tutulong ako sa pamilya natin sa abot ng mga kaya ko, nay.
0: Salamat, anak. Hindi man ako sinwerte sa asawa eh, mapalad naman ako sa pagkakaroon ng maaasahan at responsableng anak sa katauhan mo, Nelson. Pero sana huwag mo pa rin pababayaan ang sarili mo. O kita mo yan, inuubo ka na. Kamo, wala kang maayos na tulog at pahinga. Sana kahit na gigil kang kumita ng pera, unahin mo pa rin ang sarili mo. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon, nak. Lalo't mahirap lang din tayo. Dito sa Pilipinas, para lang sa mayayamang tao ang pagpapagamot.
2: Pampadudot, tinandaan kong mabuti ang mga bilin ni nanay. Aminado kasi ako na naging gigil ako sa pagtatrabaho upang masustentuhan ang aming pamilya. Lalo na dalawa na ang binubuhay ko. Pero may punto ang mga sinabi ng nanay ko dahil kung magkakasakit ako ay mapaparalisa ang aming sambahayan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay binalanse ko ang pagtatrabaho at pagpapahinga. Kaya lang ay bigla naman kaming binigyan ng mabigat na pagsubok ng pinanganak ni Charisse ang premature na baby namin. Bukod doon ay mahina ang immune system ng aming anak kaya mabilis siyang dapuan ng mga kung ano-anong mga sakit. Naging masela ng pag-aalaga namin sa kanya at naging mas magastos din. Kinulang ang ipon ko dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Dahilan para malugmok ako ng husto. Kaiisip kung paano susolusyonan ang nakaamba naming gastusin, Papa Dudut.

0: Jisk, kamala.
1: Bayang nakikita ko? Nagyoyosi ka? At kailan ka pa natutong manigarilyo, ha?
0: Ano?
1: Kaya pala hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Andito ka lang pala sa labas habang naninigarilyo.
0: Eh, kausap mo naman yung doktor, di ba? Alam mo naman na hindi ko masyadong maintindihan yung pinag-uusapan nyo. Mahina ako sa ganun, kaya lumabas na lang muna ako.
1: Anong pinagsasabi mo? Eh, dapat nga dalawa tayong andun habang kinakausap ni Doc tungkol sa anak natin. Hindi lang ako. Dalawa dapat tayo.
0: Pasensya ka na, pagod lang kasi ako. Eh, puyat pa ako, hindi ako makapag-isip ng matino. Kaya ako na payosi para makapag-isip ng maayos. Hindi pwedeng ganito na lutang ako. Kailangan ko maging maayos, lalo malaki yung gastusin natin sa ospital.
1: Pero alam mong masela ng anak natin, di ba? Mabilis siyang dapuan ng sakit, kaya bakit ka naninigarilyo? Alam mo na pwedeng maiwan yung usok niyan sa damit mo, di ba? At madala mo sa anak natin pag nilapitan mo siya at niyakap. Nilso naman eh.
0: Ganun ba yun? Kahit isa lang?
1: Oo. Kahit isa lang at kahit nga hindi ka naninigarilyo, eh pwede ka pa rin makapagdala ng sakit.

magulong isip mo eh. Ako rin naman Nelson eh. Siyempre, nanay na anak natin. Ang nagastos natin simula nung mga unang buwan natin sa ospital hanggang ngayon na mag-aanim na buwan na siya. Pero pabalik-balik pa rin tayo sa doktor dahil nga lagi siya nagkakasakit. Minsan naisip ko, sana tayo kukuha ng pera nito pampagamot niya? Naaawa rin ako sa'yo kasi nakikita ko na pagod ka na. Pero sa kabila ng lahat, eh, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na gagaling din ang baby natin. Na makakaraos din tayo at mapagtatagumpayan natin ang pagsubok na to. Basta manalig lang tayo sa Diyos, Nelson. Huwag tayong tumigil sa pananalangin sa Kanya.

Papadudot, ramdam ko na sa kabila ng mabigat na pagsubok na pinagdaraanan namin, ay nandun pa rin ang pag-asa sa puso ni Charisse na magiging maayos din ang lahat. At makakaraos kami at malalagpasan namin ang mga pagsubok na pinagdaraanan namin. Kaya nga nananalig ako sa Diyos katulad ng pananalig sa Kanya ng kinakasama ko. Pero pansin ko na sa tuwing nakakaluwag kami ay biglang may nangyayaring hindi maganda katulad ng bagong pagkakagastusan. Kaya kahit anong positibo ng pag-iisip ko ay nauuwi pa rin ako sa matinding pagkabalisa, Papa Dudut, at sa matinding pagkakalugmok sa pakiramdam.

0: stories.
1: Forever.

0: Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Mga kabarangay na mami, sa San Rafael, Bulacan, ihanda na ang inyong listahan at tara na at samahan nyo kami na bumisita at mamili sa Grand Opening ng Waltermart Supermarket, San Rafael, Bulacan. Sa July 24, simula alas 11 ng umaga, bibisita po ang Barangay Alice at ang aming DJ sa pagbubukas ng Waltermart Supermarket. Sa July 24, Biyernes, sa Maharlika Highway, Barangay Cruz na Daan, San Rafael, Bulacan. Kita-kits tayo! Mga kabarangay.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Oras po natin mga kapuso, eksakto, ala una mga kabarangay.
5: This time check was brought to you by
6: Solmix Throat Spray. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
7: Over.
4: Nagpabalik po ang inyong papadudod sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Ang kwento po ng ating setter for today, pangalan po niya ay si Papa Nelson. At grabe po ang kanyang mga pinagdaanan, no? Mga pagsubok, challenges na kanya pong inaharap para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. No, right after isang problema, may papalit daw na bago. Pero sabi nga din ang mga kabarangay, ang problema daw po, ang ibig sabihin niya, ikaw ay nabubuhay. Kaya ikaw ay merong problema na kinakaharap, no? At ang mga pagsubok na ito ang magpapatibay sa atin bilang isang tao. Pero hanggang kailan nga ba kayang tiisin ni Nelson ang problema na kanyang kinakaharap, lalo na kung ang involved dito ay ang kalusugan ng kanyang anak. Sabi nga ng maraming magulang, di ba? Kahit sa akin na lang po yung sakit. Huwag lang po sa anak ko. Di ba? Kalamitan, pag nagkakasakit ang mga anak natin, yan ang ating dinadasal sa Diyos. Napakahirap po ng kanyang sitwasyon, mga kabarangay. Nako, hanapin po ang aming mga social media accounts at mag-react na sa ating kwento ngayong araw na ito. And nga pala, speaking of react, right after watching and listening sa Barangay Love Stories, pwede kayong manood ng YouTube channel ng kay Susan Tayo Vlogs, no? Hanapin nyo kay Susan Tayo Vlogs sa YouTube, yung interview po ni Miss Susan Enriquez sa inyong Papa Dudut. Aba, meron, oh, meron! May recent interview po tayo sa kay Susan Tayo Vlogs at sana po ay mapanood ninyo. Sino po sa inyo nakapanood na? Ayan, sa mga hindi pa, hanapin nyo pagkatapos po ng Barangay Love Story. Si Jancel Blesario naka-tune in, manonood daw siya. Si Russell, si Camille Lyson, Marcel Labutab, si Gina Jimenez at marami pang iba.
8: Forever.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko.
13: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
16: Find a
15: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
17: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
18: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
0: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
7: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
12: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
7: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
12: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
16: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Super saya na Sabado muli ang inihatid ng Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB sa naganap na Super Barangayan. Naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Mama Emma at ang Super Radio DZBB anchors na sina Pamela Adriano at Alan Gatus sa ating mga kabarangay sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang, Antipolo City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na to dubigay sa kantahan kasama ang inyong kapuso Nadja Blan at ang mga GMA Sparkle Artist na sina Larkin Castor at Rielo Madilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay Kupang. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso, abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Playtime Entertainment, sangguniang barangay ng Barangay Kupang, Antipolo City, Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1 Forever.
20: Taga-san ka?
21: Taga-Hill po yan!
20: Taga-san ka?
21: Taga-Barangay LS!
22: Stronger.
21: Pinatibay!
22: Forever.

0: 97.1.
1: Forever.
0: Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
2: Papadudot, dahil nga sa pagiging mahina ng resistensya ng aking anak, pabalik-balik siya sa ospital. At kung ano-ano na lamang na sakit ang dumadapo sa kanya. Minsan ay naaawa na kami ni Chari sa tuwing na-ospital siya at kinakailangan niyang tusukan ng karayom. Alam namin na masakit yon para sa kanya dahil baby pa siya, doble naman ang sakit noon para sa amin na mga magulang niya. Hanggang sa nalubog na rin talaga kami sa utang dahil sa tuwing nagkakasakit ang anak namin ay hindi rin biro ang gastos. Hindi na rin sapat ang kinikita ko sa trabaho lalo na at ako rin po ang nagtataguyod kina nanay. At kahit na may trabaho naman noon ang nanay ko, mas lalong hindi sapat ang kinikita niya para sa kanila ng mga kapatid ko. Kaya naman nag-aabot pa rin pa ako ng pera. Bagay na malimit naming pag-awayan ni Charisse, Papa Dudut.

0: kasi problema mo, Charis. Lahat na lang ang gawin ko masama sa'yo. Pati ba naman yung pagbibigay ko ng pera sa nanay ko, pinakikialaman mo?
1: Hindi ko pinakikialaman, pero...
0: Anong hindi mo pinakikialaman? Eh, para kang pulis na nagbabantay kada may inaabot ako sa nanay ko. Baka nakakalimutan mo, nanay ko yun. Pamilya ko. Kadugo ko. Kaya imposible na basta-basta ko na lang sila matitiis ng mga kapatid ko.
1: Hindi ko nga sinabi na tiisin mo. Pero sana magkaroon ka man lang ng limitasyon.
0: Ano ba limitasyon yung pinagsasabi mo?
1: Limitasyon sa pagtulong! Sa pagbibigay! Dahil hindi lang naman sila yung nahihirapan eh. Tayo rin! Tsaka, may trabaho naman yung nanay mo ah. Bakit hindi mo na lang siya hayaan na sumagot sa mga gastusin nila ng mga kapatid mo?
0: May trabaho nga si nanay pero kulang.
1: At sa tingin mo tayo hindi nakukulangan? Kung kapos na sila sa pera, mas lalo na tayo kasi binibigyan mo pa sila. Buti sana kung pagkain lang ng pamilya mo ang sinasagot mo, eh hindi. Minsan pati luho ng mga kapatid mo, pati mga bagay na hindi naman kailangan, eh hinihingi nila sa'yo.
0: Ano bang pinagsasabi mo dyan?
1: Oh, nung nagpabili ng bagong damit at sapatos yung dalawa mong kapatid sa'yo, anong ginawa mo? Binigyan mo agad ng pera, di ba? Tapos budget naman natin pampagamot kay baby ang nabawasan. Kasi basta-basta ka nalang naglabas ng pera nang hindi mo sinasabi sa akin.
0: Uy, bakit? Pera ko naman yun ah. Wala na ba akong karapatan sa sarili kong pera?
1: Hindi ko sinabing wala. Pero sana sinabi mo sa akin dahil nga may pinaglalaanan yung pera na yun. Buti sana kung extra mo lang yun, eh di bahala ka sa buhay mo kung saan mo gagastusin.
0: Eh naku, ewan ko sa'yo.
1: Anong ewan mo sa akin?
0: Labo mo kausap eh. Pakiramdam ko, tingin mo sa akin, makina lang na naglalabas ng pera.
1: Ano ka mo?
0: O bakit? Totoo naman ah. Wala ka ng bukang bibig, kundi pera, pera, pera. Natutulilig na ako sa kakapera mo, buti pa lumabas na lang muna ako.
1: Sandali, nag-uusap pa tayo ah. Bakit ka lalabas? Nelson, kausapin mo ako!
0: Ano po pag-uusapan natin? Eh, mukhang wala na rin naman patutunguhan ng lahat. Saka ayoko na makipag-away sa'yo. Baka makapagbitaw lang ako ng salita na hindi maganda eh. Buti pa magpapakalma na muna ako.
1: Ano yan, ha? Ano yan, Nelson?
0: Alin na naman ba?
1: Yung dinudukot mo sa bulsa mo, ano yan? Yossi ba yan? Nelson, ano to? Yossi nga!
0: Uy, ano naman?
1: Yan yung pampakalma mo?
0: Oo, kaya wag mo na akong pagbawalan. Kasi itong Yossi lang na ito yung nakakaintindi sa akin. Pagod na ako at nawawala lahat yon kapag nag-Yossi ako. At least ito, hindi ako hihinga ng pera. Hindi katulad mo, mukhang pera.
2: Papa Dudut, alam kong pinagbawalan na ako ni Charisse na manigarilyo at talaga namang itinigil ko na yon dahil nga sa kondisyon ng aming anak. Pero hindi ko na lamang namalaya na unti-unti akong bumabalik sa dati kong gawi lalo na noong mga panahong magulo ang isipan ko. Inilihim ko yon kay Charisse pero nanaman pa rin niya kaya naging mitsa yon ng pag-aaway namin. Pero para sa akin, ang paninigarilyo ang naging pansamantala kong takas sa bigat ng realidad ng buhay. Yun din ang nagsisilbi kong pampakalma kapag magulo ang aking isipan. Hindi ko sinasabing mabuti ang paninigarilyo at nararapat itong maging takbuhan ng ibang tao subalit para sa akin ay doon ako nakakahanap ng pahinga. Ang paisa-isang steak ng Yossi na hinihit-hit ko kada araw ay naging dalawa, tatlo hanggang sa kaya ko nang umubos ng isang kaha. Dahil doon ay hindi ko na namalaya na napapalala na pala nito ang kondisyon ng aking anak. Lalo na at madali talaga siyang tamaan ng sakit. Hanggang sa isang araw ay nagka-pulmonya ng malala si baby dahilan para ma-hospital siya sabalit isang linggo lamang ang tinagal niya doon bago siya tuluyang bawian ng buhay.

0: Wat net staan. En ek ken hoe om ons aan nog na te en.
1: Ano ba sabi mo, Charisse? Anong ginawa ko sa anak natin? Wala naman ako alam dyan.
0: Anong wala? Eh dahil sa'yo, kaya namatay ang anak natin. Nang dahil sa bisyo mo, dyan sa paninigarilya mo na matagal ko nang pinagbawal sa'yo, pati nga rin doktor ng anak natin, nagsabi na itigil mo yan eh. Pero anong ginawa mo, ha? Naging batigas ang ulo mo. Pinagpatuloy mo pa rin. Kaya nagkasakit yung anak natin.
1: Eh, hindi naman tayo nakakasiguro na dahil nga sa pagyuyosi ko kaya nagkasakit yung baby natin. Mahina na talaga yung resistensya niya dahil sa pagiging primo.
0: Simulat sa pool, alam na natin na mahina yung resistensya niya, di ba? Kaya nga doble yung pag-iingat natin sa anak natin eh. Pero ano ginawa mo? Hindi mo sinaisip yun kasi naging makasarili ka. Tino ba kayo kung ano nangyari? Wala na yung anak natin, Nelson. Patay na siya. At ikaw ang pumatay sa kanya.
1: Pero alam mo naman na hindi ko naman yung sinadya, di ba? Hindi ko intensyon na magkasakit yung anak natin. Hindi ko ginusto na mamatay siya. Kaya nga nagkakanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho para lang mapagamot natin siya, di ba? Alam mo yan, Charisse? Saksi ka sa paghihirap ko, sa mga sakripiso ko, mabigay lang sa anak natin yung pangangailangan niya. Kaya, hindi ko ginusto na mamatay siya.
0: Alam ko naman yun. Pero mali yung paraan mo, Nelson. Sa tuwing napapagod ka, maninigarilyo ka. Buti sana kung normal ang anak natin. O kahit nga normal na sanggol, bawal mausukan ng sigarilyo. Dahil may masamang epekto yan sa katawan nila. Eh sa baby pa kaya natin nasakitin? Kaya yan. Wala na siya, Nelson. Wala na yung anak natin. At hindi ko mapigilang isisi sa iyo ang lahat. Nasasaktan ako bilang nanay. Kasi ako ang nagdala sa kanya sa sinapupunan ko ng ilang buwan.
1: Hindi lang naman ikaw yung namatayan dito. Hindi lang ikaw yung nagluluksa. Alam ko rin naman yung nawala.
0: Wala kang karapatan na sabihin sa akin ang bagay na yan. Dahil para sa akin, kasalanan mo kaya maagas ang kinuha. Siguro masaya ka na, no?
1: Ano masaya? Bakit naman ako magiging masaya?
0: Kasi yan, wala ka nang iisipin. Wala ka nang pagkakagastasan. Wala ka nang rason para magkandakuba sa pagtatrabaho kasi wala na yung baby natin. Patay na siya. At ikaw ang dahilan nun. Hindi ko tuloy mapigil ang isipin na sinadya mo yung lahat eh para makatakas sa responsibilidad na buhayin kami ng anak mo. Kasi nga, pagod ka na, di ba? Sabi mo sa akin yun eh. Pagod ka na sa buhay natin na puro gastusin. O di ayan, nawala na yung anak natin para makaluwag-luwag ka na. Para yung burol at libing na lang niya ang huli mong pagkakagastusan.
2: Papa Dudut, alam ng Diyos na hindi ko ginusto na mawala ang anak namin ni Charisse. Pero kahit anong paliwanag ang sabihin ko, sa kinakasama ko ay hindi talaga niya ako pinapakinggan. Naging sarado ang puso at isipan ni Charisse dahil nga sa nasasaktan siya. At bagaman dalawa kaming nagluluksa dahil anak ko rin ang nawala, pinaliwala ni Charisse ang damdamin ko. Kaya nga kahit lugmok ako at nasasaktan ay pilit pa rin akong nagpapakatatag. Matapos ang burol at libing ng anak namin ay tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Charisse. Sobrang sakit ng pinagdadaanan ko at masasabi ko na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang sugat na dulot nito sa kaibuturan ng aking puso. Hindi lang anak ang nawala sa akin ng mga panahong yon, kundi katuwang sa buhay, ang tagal bago ako nakausap. Sa kasalukuyan ay nagsisisi pa rin ako ng gusto at araw-araw po na nagdarasal sa Diyos na sana'y patawarin na ako ni Charisse. Ganon din ang anak namin na hindi ko na makakasamang lumaki. Alam ko naman sa sarili ko na nagkasala ako, pero hindi naman ako masamang klase ng tao. Maraming maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-airy ang sulat ko. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nelson.

mga puso, base po sa kwento ng ating sender na si Nelson, ang pinakamalaking mensahe ay hindi siya masamang klase ng tao. Pero nagkamali po siya nang naging paraan ng pagharap sa bigat ng buhay. Hindi po niya ginustong mawala ang kanyang anak, pero ang bisyo niya ay naging bahagi po ng trahedya. Nelson, minsan hindi tayo pinababagsak ng problema. Ang nagpapabagsak sa atin ay ang maling mga desisyon sa pagharap ng ating mga problema. Kaya naman mga kabarangay, sa lahat ng mga nakaka-relate sa ating kwento, minsan ba sa buhay ninyo nawalan kayo ng mahal sa buhay, wala pong bagay na salita na pwedeng makapag-describe, no? Kung gaano kasakit po ang mawala ng miyembro ng pamilya, lalong-lalo na ng iyong anak. Walang kasing sakit. At habang nabubuhay tayo ay mananatiling bit-bit natin sa ating puso ang kanilang mga alaala. Paano pa kaya kung nawala sila at tayo ang sinisising dahilan? Kaya nga sana makapagnilay-nilay itong si Nelson. At pag-isipan mong mabuti ang mga nagawa mo, kahit na hindi mo intensyon ang mga nangyari. Sana rin bago mo hingin ang kapatawaran ng dati mong kinakasama, ay unahin mo munang patawarin ang iyong sarili sa mga naging ganap. Hindi madali, oo, subalit dapat mong kayanin para sa iyong pag-usad. Maraming salamat po mga kabarangay, Papa Jervy Magat, na nasa karami ka ba ngayon? Maraming salamat sa pagtutok sa ating programa. Ito po ang kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1 sa inyong official overall number 1 FM radio station in Mega Manila, Barangay LS 97.1, Stronger Forever.

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Joy Acebron sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mabuhay at pag-asa sa Barang Love Story. Forever.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Red Horse Beer. Masarap, suave, sa bawat patak. Sulit na

0: The Clash, Teen's Top 12 Original Soundtrack. Stream now on Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube Music, and other digital music stores worldwide.
1: Taga saan ka?
2: Taga Camarin!
1: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS!
3: Time to rock ngayong Miyerkules. Kasama ang mga bagets from Nueva Ecija. Live the live sa sikat sa barangay, ang bandang Rockia. Miyerkules, 4 p.m. sa numerong istasyon sa puso mo. Barangay LS, 97.1. Stronger forever.
4: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
5: Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS
6: Stronger
7: Forever
8: Habang buhay
5: Number one
8: Forever
1: Barangay LS 97.1 Oras ko natin 1:40 Kasama niyo pa rin si Papa Dudut And going stronger forever pa rin Ang ating mga solid kabarangay na nanonood sa ating live streaming via Facebook and TikTok page natin Barangay LS 971 po yan Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating episode today para sa mga kabubukas lang na kanilang mga radyo Ang kwento po natin ay pinagbidahan ng ating sender for today Ang pangalan po niya ay si Nelson No? At sakitin ang kanyang anak, samut-saring problema, pinansyal, emosyonal. At sinabayan pa niya ng paghihit ng kanyang yosi. Alam naman niya na pinagbabawal ito ng doktor. Pero umano eh, dun siya kumukuha ng lakas at saka concentration. Na naging dahilan din para muling magkasakit ng kanyang anak. Sanhi ng kamatayan nito mga kabarangay, sinisisi siya ni Charisse, ganoon din si Nelson sa kanyang sarili. Ano masasabi ninyo sa kabuuan at ending ng ating kwento? Ano ang inyong maibibigay na advice kung kayo po ay nasa kalagayan ni Nelson? Sabi ko nga kanina, di ba, una niyang patawarin ang kanyang sarili para siya makausad. At hingin niya ng kapatawaran ang kasalanan niya sa kanyang kinakasama, di ba? Si Nika Yu, sabi niya, maliit na sakripisyo lang ang pagbitaw sa bisyo para sa anak mo. Ang lala ng epekto ng usok ng sigarilyo sa baby, lalo na sa mga premature. Ako, yung anak ko, premature eh. Kaya nga, parang 2 weeks ago, di ba, na nag-seizure yung anak ko. Nadala namin sa ospital. Control na namin yung temperature niya. Biglang all of a sudden, biglang burst yung taas ng kanyang lagnat eh. Sa isang iglap eh, no? So talagang iba ang treatment pag-aalaga sa mga premature na mga babies. So kailangan po eh, doble ingat po yung mga magulang no na nakikinig po sa ating programa. Si Letty Red. Ayan kasi inuuna ang bisyo at hindi nakikinig sa asawa. Makinig kayo sa bisyo dyan. Okay. Kasi kayo sa aming mga babae. Inamin ang mga bat. Tama no. Ayan. Ayan.

lang si Ate Girl, no? Kaya sa minat puso mo at sa mga eksperto na bawal ang ikaw ay yun, padudot sa kabuuan ng mga pag-asa dito naman yan sa Barangay Love Stories sa inyong official overall number station Barangay LS 97.1 Stronger Forever Stay Dry Kabarangay.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang, Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
2: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape, iwas sa hapdi, walang hapdi.
3: Mag-Gillette!

0: bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang, mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape, iwas sa hapdi, walang hapdi.

0: IZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Kaya, masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
2: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilab quality.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
3: Unilab quality.
4: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist,

0: Lagay ng Leslie Milk sa creamy white.
1: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.

0: Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: Kain tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
1: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Adam Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
2: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.

0: anak nyo yung mga bata sa daan sa harang ito? Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. If you credit na up to 50,000 pesos pa ng loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambay.

0: sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Quality Yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kaya matarap na with Yorn Cubes Pork and Chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
1: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilap Kwalitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na niya? Itutuloy-tuloy na? Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana!
1: Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat, walang sakit ulo, mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
2: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
5: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
6: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Kay buhok kasi. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag na dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
3: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Unilab quality yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab quality yan.

0: o padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera. Mulo, mabilis, at sigurado conditions apply.
1: Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo, labas ng plema.
2: Unilab quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Need extra budget fast?
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Isis credit na at 250,000 pesos pa ng loan sa Ronit.
6: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit.
6: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
7: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Adam Orelar po, mula sa isang taong ng kaseg ng bayan, DZEX.
1: Hey.
0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

0: Tawagan ko po si si JA. Papakita ng look.
1: Hello, Ado, may hawak na ko. Hoy, abulin niyo, please, punta niyo.

0: Ito na ang inyong Barangay Kwadro na laging plat sa tawanan, ulitan, utahan at saya. Andong ng inyong Mayo Studio, ito ang Sambayan Kwadro Plat. At narito na ang inyong Kwadro Squad.
1: Oh no, oh no, not no.
2: Thank you.
1: Mido, pasensya na Mido ha, may pangit po bumayo dito ha, pasensya na. Yan, hello,
3: Lord.
1: Ayan. Hello, ayan. May feed pa tayo ng Senate dito ha. Yan, magandang gabi mga kaspain.
3: Siyempre. Ba't puro kayo ng bayo ng bayo? Labas ko. Hindi pwede yan.
4: Si Jello, nagpapakita ng pwede ako.
3: Ay, uy, grabe naman kay Jello.
1: Lalago kay Jello.
3: Magandang gabi mga ka-smile at saka mga taga ano natin, mga kaibigan po natin sa broadcast, sapagkat po tayo po na yun ay parang hindi ata naka-live sa Smile Network na yun. Delayed ang live. Pero don't worry mga kaibigan, dahil po sabayan po tayo napapakinggan sa DZX 1026 AM. Yes po, sayo mo kasa po tayo doon. The first time in over a month after nangyari yung nangyari kay Jello.
1: Almost 2 months na to. Almost 2 months na po.
3: Aba dapat lang. Report, grabe naman kayo sa ano ha. Grabe. Aba dapat lang kayo dyan. Mga kaibigan, welcome po sa Tambayan Kwadro na delay. At dahil po, ayun, nag-start na pala yung stream natin sa YouTube. At delayed po ang start natin sa YouTube. Ulitin ang OBB.
2: Dahil dyan!
5: The views, opinions, and thoughts expressed by the hosts and the guests within this following program does not reflect the official views and positions of Smile Network and its shareholders.
2: Hoy! Hoy!
1: Radyo pa! Tubo na! Tawagan ko po si J.A. Napapakita ng look.
3: Sabado, may hawak na po. Hoy, abulin nyo, please, punta nyo ba?

0: Padrona, laging plat sa tawanan, ulitan, utahan at saya. At doon ang inyong Mayo Studio, ito ang Sambayan Quattro Plat. At narito ang inyong Quattro Plat.
1: Ito po ang tambayang ilong kasama si Kuya Jograd, Mark Jograd niyo.
2: Guys, wala na, tapos na ang talunan. Confirm po, mas malaki pa yung ilong ni Mark Jograd kaysa kay Gio sa kay Gab.
1: Mas malaki pa yung ilong ni Mark Jograd kaysa sa kay ano eh. Sa lahat kami lahat siya yung pinakamalaking ilong. Ang mga kaibigan, kung nanonood ninyo sa Tambayang Kwadro po sa nanonood na Xbox channel, sa Twitch at saka sa YouTube po. Meron po tayong split screen sapagkat ay tuloy-tuloy pa rin ang impeachment coverage po ng Smile News and Current Affairs. Tuloy-tuloy pa rin ang totoo talaga, tuloy-tuloy pa rin po ang walang sawang-sawang legit totoo, walang clickbait na balitaan. Dito lang sa Tambayang Kwadro. Dahil po dito actually because ano tayo, na yung araw na ito ay very special din na episode sapagkat na yung araw na ito ay 2 hours po tayo para magkasama hanggang alas 8 po tayo ng gabi. So 2 hours! Yippee!
3: Wait! By the way, kasama ko mga classic sa kwarto!
1: Oy! Ayan na! Ay, mga kaibigan, kasama po natin ngayong gabi si Presley Montoro Este Presley.
3: Ay, ano ba?
1: Este si Presley PJA Longdeniza.
3: Kasama ko yung mga kaklasiko, gusto ko magpaano ay eh.
1: At syempre si Mark Corrales Jograt Ediwaw 67.
3: Nadagkog ilong si Mark.
2: So ito, yeah, ito ilong
1: Mark Corrales, you have a mad gigantic nose.
3: Oo na.
2: Ilong ni Gab.
1: Pero hindi lang yan. Actually, ikaw, and actually, mga kaibigan, sa punto pong ito, kung na-notice ninyo, meron po tayong Senate coverage po sa tabi po natin. Inulit ko po, tuloy-tuloy pa rin ang servisyong totoo ng... Wow, servisyong totoo. Tuloy-tuloy pa rin ang servisyong katotohanan po
3: G-M-A-U.
1: Na ang GMA News ka dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang servisyo natin sa Sandoval tuloy. Sa Smile News and Current Affairs. Yun. Sa News Radio. Don't worry guys, hindi po kami si Willie Rebillabe po guys. Hindi po ako magsesermon live on the air tapos tatanggalin ko yung live Senate feed na yan.
4: Alam ko yan eh, yung kay Willie.
1: Oy! Oo, kaya nga eh. Mga kaibigan, sa mga first timers mo dito, welcome po sa Tambayang Picol.
2: Picol.
1: Kaya nga, wait lang. May na-stack sa akin ano eh. Ba't nandyan si Nigel? Alam, magre-release ng leak yan guys. Magre-release ng leak si Nigel. Leaks niya sa
3: akin. Oo!
1: Oh pala, speaking of which, magandang gabi po sa mga baguhan po dito sa Smile Network at sa Smile Channel at sa DZX 1026. Tayo po ay tuloy-tuloy po sa ating servisyong totoo dahil po, of course, meron po tayong special coverage sa tabi. And of course, at tayo po dito, kamusta po na ibang impeachment na atang pinapanood ko. Yun nga eh. Sa punto po ito, sabihin ko po sa inyo po, wala po tayong commercial break, pero kung magko-commercial break tayo, automatic balik tayo sa special coverage for like 5 minutes. Parang ganun. Ganun lang. Tama ba? Oo, parang ganun.
4: Gio, wala na tayong SPX sa NR. Wala tayong SPX.
1: Gamitin na lang yung smile. Gamitin na lang yung smile.
4: Na.
1: I-enable na lang, ano eh, i-enable mo na lang yung XPX ulit eh, huwag mo naman, bakit, nawala naman, bakit, na-shutdown na ba yung XPX dun?
4: O, na-shutdown yung XPX!
1: Ibalik nyo na! Ay, ibalik nyo na!
2: Ibalik! Wala, huwag na.
1: Oo, oh, lagyan mo lang, gamitin mo lang yung official smile bolster. Alam mo mga kaibigan pala, oh pala. Ang laki naman ng ilong mo mga ito, hindi na kita dive. Di ba yan?
2: Pambihira.
1: Oo. Oh. Saka naman po mga kaibigan, meron po tayong pag-usapan po ngayon yung gabi dito lang sa Tambayang 4 guys. Ang pag-usapan po natin ay... Meron po tayong Senate Peace. Natanggalin nga. Natanggalin nyo muna yan. Joke lang. Willy Rebellion me. Nagsasayon ako dito tapos ito. Oy, balik ka na dito.
2: MMS pambihira.
3: Ito ay malapit na rin na
1: oh hell no.
3: May mga ano, may mga magdudurimir rin na mga programa ngayon sa Smile. Siyempre yung
1: PC. Oo. Dalawang show ang magbabalik sa air po. Magsisibalikan sa puwet ni Jograd. Diba? Wala na nyo si Tatay. Pero wala, Lodzo. Magbabalik na din siguro yung Katol.
3: Yes, Katol. Maganda yan. July 23. Pati TTRXS.
2: Oo.
3: Sabay kami mag-premier.
1: Sabay kayo ni Rex at saka yung kanyang crush. Este, yung kanyang...
3: By the way, hindi pa season 3 pag premiere. Next week pa. Season 3 na tayo next week. Para at least makapagbago tayo ng magbabago tayo ng atmosphere starting August 3. Kasi Monday to Friday tayo.
1: So, mga kaibigan, sa punto po ito...
5: Ayun!
1: May news radio sa baba. Kung gusto niyo ng mga update
5: gamitin
1: po,
5: gamitin natin!
1: Oy! Ba't nawala bigla? Ayan!
3: Yes.
1: Oh, gusto din, ayan.
3: Sakto yung ano, sakto yung lagi ng OSB.
1: Oo.
3: Hindi na patama.
5: Please! Tambayang 4 on news radio!
1: Totoo. Pero ito mga kaibigan, no? Tuloy lang po tayo sa ating walang sawang serbisyo po natin dahil po yun yan, patuloy pa rin ang coverage guys. Kasi ito talaga guys, wala talaga tayong choice. Kailangan natin mag-show, magtrabaho po tayo sa show. Pero hindi ibig sabihin yan, ahayaan lang natin itong lintik na coverage na yan. At dahil dyan, may katabi tayong coverage. Tapos nung nag-overtime nila, no? Ay, wag. Baka abutin ng 12. Wag. Wag na wag i-manifest.
6: Dahil lagpadal lang nga po.
1: Oh. May sound. Bigla. Eh pero ito ha, bago tayo magtuloy, maganda muna kami ni Lodzo at saka ni Mark at saka ni Preapple Montoro. Preste Montoro po na mga
5: tanong po natin. Anong Montoro?
1: Mga kaibigan, pero yun niya, mga kaibigan, tuputo po ito, tayo po ay magbabalik po pagkatapos ng 5 minuto dito lang sa Tambayang 4 Plus!
7: Oras natin, 6:12 PM, voting, standard time.
1: 6:12.
7: Oh, no. Okay.
1: Tambayang 4 Plus.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: There's more to our
2: sigla siya. Mas masaya siya and siya. Mas masaya siya sigla kaya I give him
3: Ernie.
2: Siksik pa sa sustansya para tulungan siya maging siksik sa sigla.
1: Improved Sarilac with more iron than for small tummy.
4: Mag Del Monte Tomato Ketchup. Para ilagay ng sa tomato ketchup. Tapos lalagay ng sausawan sa tomato ketchup sa French fries. Mmm, masarap. Del Monte Tomato Ketchup. French fries sa tomato ketchup.
5: Magkopiko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Kopiko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.

Magtang. Para ilalagay ng prutas sa powder. Tapos ilagay ang tubig sa orange powder. Para ilagay ang soft drink na. Para iinumin na orange. Sarap. Tang. Sari-saring flavors. Sarap katas. Mag-Zerp powder para tanggalin ng dumi ng damit pa. Mas pinabango sa powder na. Huwag malinis ang damit para walang dumi. Mag-Zerp powder para sa bango sa powder.

Maglagi Magic Sarap para ilalagay ng itlog ng Magic Sarap. Tapos haluin mo ng itlog. Tapos lulutuin ng itlog para pritong itlog na tayo. Sarap. Lagi Magic Sarap. Itlog sa scramble ng Magical.

Maglagi Magic Sarap para ilalagay ng itlog ng Magic Sarap. Tapos haluin mo ng itlog. Tapos lulutuin ng itlog para pritong itlog na tayo. Sarap. Lagi Magic Sarap. Itlog sa scramble ng Magical.

0: Na niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifetime at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, City Cola Great Flavor.
4: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
3: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: May free Netflix subscription tayo.
1: May Netflix subscription. Oh, may Netflix subscription. Kaya nga. Mga kaibigan, dito pa rin na ang mga kaibigan po natin si Lodzo at naka-defend natin na yun si Mark Jograd. Pero mga kaibigan, may topic po tayo na yun. Ano tapos ng mag-LARP? Paano mag-LARP?
2: I'm mag-LARP.

0: Oo, paano
1: mag-lark? Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano mag-lark. Ayan, may papakita ko. Ganito.
2: Nang papalitan niya yung OSB. Uy, may memo yan. Rayo!
0: Whoa!
2: Kaya nga eh. Uy, pero ano ah, mga kaibigan, nandito pala po natin Astriel at si J4. So, J4, paano mag-LARP?
3: I don't know.
2: Hindi, pero wait lang.
3: Okay,
2: may kapagdaan ko. So, I guess we need to, ano pala, hindi ba itong share screen nila?
3: Advice

0: please, do not mispronounce my agent's name. O baka ma...
1: Dina! Do, magkawag ng
2: kawag.
1: Magkawag mo. Ang gawin din din.
2: Kawag mo ang

0: boxing naman ulit dapat si Prey Apo at si Angelo Flores ulit.
1: Yes!
2: Ayop yan. Sige. Pero mga ka-smileys, soon na

0: lang. Waiter ho, Julie. Angelo Flores po, mga kaibigan. We adopt the Joe seriously. We adopt it too seriously. Yun lang. We adopt it.
1: Please, Angelo Flores, huwag mo na ibalik yan.
2: Political commentary ba yung aba dapat lang? Sa kung ba nang
1: yung diretso as ano, commentary yung diretso as aba dapat lang.
3: Grabe lang.
1: Gwapong Jello. Uy, gwapong Angelo Flores na lang pala. Mas maganda yung ato yun eh. Lifestyle.
3: Grabe. Ay, ilang
1: yun.
3: Gwapong Angelo
1: Flores. So, ibalik ko natin yan. Balik natin yan. Check ko nga dito.
0: Gwapong Angelo Flores.
2: Alam mo,
0: dan-dan-dan-dan-dan-dan.
1: Dan-dan. Alam mo, iniisip ko yung... Angelo.
0: Angelo, iniisip ko yan eh. Yung...
1: Sige.
0: So iniisip ko yan eh. Iniisip ko yan kung gagawin ko ba yan or it will stay as a canon event, pero antayin nila lang yung verdict ko kung gagawin ko ba siya or
4: oh my god.
0: Oh God, Jesus Christ!
1: Why?
0: Why?
1: Ano na buhay yan? Ano na buhay yan?
2: Done!
0: Let's see. Sige na nga, fuck it. I make my verdict. POC! And to all ka-smileys, mangyayari na yan. Soon. Mangyayari na yan. Soon.
3: Kapan natin ang
4: paraan yan? Yung gwapong Angelo Flores ba?
3: Kapan natin ang paraan yan? Parang sa relasyon lang yan. Hinahanapan nyo ng paraan pero hindi nyo naman mag-solve ba yan eh. Yeah, sorry guys. Naawa ko.
2: Yes, but my iOS 26.
3: Pero ito, isa sa mga ano ko, sasabihin ko sa yan. Alam nyo guys, itong si Angelo Flores, ilang beses ko nang ginajoke yan sa lahat ng show ko. Sinasabihan ko ng aba dapat yan as always. Every show, meron talagang ganun. Oh my God, gwapong Lord D-Ray.
4: Ano yan?
1: Guys, pumili kayo kung ano yung gusto nyo. Mag-call kayo. Yan.
3: Hindi, alam ko na yung... Ito talaga yung pinaka-paborito.
1: Gandang
3: ala, dito. Naglalabanan na yung mga dalawang panig.
2: Ay, Pilo Flores.
4: Ay, naman tayo.
0: Tita Balls. Tita Balls. Ang ina, ang daming bumoto sa aba dapat lang ah.
1: Oo, aba dapat nga lang.
0: Kaibigan na itong dalawang panig.

0: Ito lang yan.
1: Alam mo saan?
0: Ay.
1: Gawa ng bagong studio yan. Huwag naman sa Studio 7. Huwag naman sa Studio 7.
2: Batayin nyo. Editor's note. Batayin nyo.
1: Jelly Jello Pandesal yung nakita sa salamin. Uy! Uy! Uy!
3: Uy! Ay, bala yan!
0: Si Pagkita yung original? Yung original version ng ano? Ito nga,
1: ang loob ka nung maligit.
2: Hindi ata yun mag-show-show. Ano? Mag-show-show ka ba? Hindi. O, di ba?
1: Nung hindi, mag-show-show po yan. Akala mo lang, basta hinintay lang namin yung proper schedule.
3: Matawag, oh my god.
0: Ay, pet ako ni Jello dito. Ay, pet, ano?
1: Hoy, hoy. D4, huwag ka mag-reveal. D4, wala yan. Leaker, leak. Guys, wala po yan, guys.
2: Kala ko ano, kala ko wala yun.
1: Mataw ng live. God, wala na. Dapat, kita mo, Azri.
4: Ito na, larp again.

0: Memo. Wala na, may memorandum na.
1: Memo
0: ni Corina Sanchez Roca. Wala na, memo na si J4. Issue na agad ng memo.
2: Na memo ka na ni Corina Sanchez Rojas ay iba.
0: Hindi, agenda na.

0: Bata sa protected na ito, si Adam Oreler po. Maglido 3 Plus para calcium, protein at Lactobacillus Protectus sa may bata sa DHA. Adam Oreler po para sa bata, Maglido 3 Plus na.
1: Fantanish shampoo, tanggal ng dumi sa buhok. Huwag mag- para wala ng dumi. Sa buhok, mag-Fantanish shampoo, tanggal ng dumi, shampoo na sa buhok.
2: Pedro! Pedro! Pedro! Pedro!

na kid preschool 3 plus. Pag 3 pataas. Kahit sa mga newborn na kid preschool 3 plus na, ito ang advantage ng DHA dahil sa Pona Kid Preschool 3 plus para sa batang may laban. Lalagay ng fruit, tapos ilagay ang para ilagay ang soft drink na.

para iinumin na orange. Sarap. Tang. Sari-saring flavors. Sarap katas. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2. Para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na.

Magdel Monte Spaghetti. Para iluluto ng spaghetti, para kakainan na kaya masarap na. Masarap. Del Monte Spaghetti, pa spaghetti kainan handaan para sa birthday.

0: adds more to our playtime kapag masigla siya. Mas masaya siya and he learns more. At para tulungan siyang maging masigla, kailangan niya ng pagkaing rich in iron. Kaya I give him improved Cerelac with Iron Plus. It has half of his daily iron needs. Siksik pa sa sustansya na kailangan niya. Para tulungan siya, maging siksik sa sigla. Improved Cerelac with more iron. Big nutrition for small tummy.
1: Mag Del Monte Tomato Ketchup. Sa tomato ketchup. Tapos lalagay ng sausawan sa tomato ketchup sa French fries. Mmm, masarap. Del Monte Tomato Ketchup. French fries sa tomato ketchup.
2: Mag-Kopi ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Kopi ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

Magtang para ilalagay ng prutas sa powder. Tapos ilagay ang tubig sa orange powder. Para ilagay ang soft drink na. Para iinumin na orange. Sarap. Tang. Sari-saring flavors. Sarap katas. Mag-Zerp powder para tanggalin ng dumi ng damit para sampayan na. Mas pinabango sa powder na. Huwag malinis ang damit para walang dumi. Mag-Zerp powder para sa banggo sa powder.

0: para ilalagay ng itlog ng Magic Sarap. Tapos haluin mo ng itlog. Tapos lulutuin ng itlog para pritong itlog na tayo. Sarap. Lagi Magic Sarap. Itlog sa scratch. Maglagi Magic Sarap para ilalagay ng itlog ng Magic Sarap. Tapos haluin mo ng itlog. Tapos lulutuin ng itlog para pritong itlog na tayo. Sarap. Lagi Magic Sarap. Itlog sa scramble ng Magical. Magtang. Para ilalagay ng prutas sa powder. Tapos ilagay ang tubig sa orange powder. Para ilagay ang soft drink na. Para iinumin na orange. Sarap. Tang. Sari-saring flavors. Sarap katas.
1: Vince's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Vince's Cola, refresh your life.
2: Araw-araw akong kumikilos para sa mga mahalaga sa akin. At sa tulong ng Anlene with Bone Active Formula, kaya ko ang lahat ng gusto kong gawin. Anlene, para sa bawat kilo.

0: Itutuloy-tuloy na, huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifeline at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon...

0: Coca-Cola, great flavor.
1: Meron itong iron, taurine, at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Dapat chumi, itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
3: Unilab quality yan.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob. Umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
4: Mag-Kopi Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Kopi Ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
5: Araw-araw akong kumikilos para sa mga mahalaga sa akin. At sa tulong ng Anlene with Bone Active Formula,

0: Let me cry.
1: I'm sorry, Lodzo.
2: Bakit dito, hindi?
3: Number 7. Apparently, madami sa mga kaibigan ko galing Laguna eh. So, shoutout sa mga Laguneño dyan. Yan na po. Wala na po ang idea. Okay, next one. Top 10. Okay, sabi mo, dagdagan ka pa.
0: Top 4. Si Karen Aistro.
2: Yes!
3: Ask and pray. Top 5 things good from Cebu City. Number 1, Beanie Aya. Number 2, Pre-Apple Tomato. Number 3, Karen Aistro for Beanie Mika.
4: Number 5, TV3.
3: Tama, TV3 Cebu.
0: Kung may number 6, ano, SM, ano... SM Seaside Arena. Ayan,
3: okay, top 3 best things about Jensen. Sa akin ko yan. Ay, top 3 best things about Jensen. Number 1, Geometric Tomato. Tama.
0: Yan, tama yan. Number 2 yan, ano, si Manny Pacquiao.
3: Hindi. Yung top 3, pwede yung top 3. Sasabihin ko sa inyo. Sa top 3, number 2. Ito, number 2. Yung underpass na 3 years na natatap na hindi pa tapos.
0: Boom!
5: Gio, wag mo kalimutan yung flyover sa Ulas, Davao City.

0: more to our playtime kapag masigla siya. And he learns more. At para tulungan siyang maging masigla, kailangan niya ng pagkain rich in iron. M Plus.
1: Mag Del Monte Tomato Ketchup. Ang sa tomato ketchup, sa usawan sa tomato ketchup, sa French fries. Mmm. Del Monte Ketchup. French fries.
2: Mag Copico Blanca. Para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Copico Blanca. Creamy coffee na.

tang para ilalagay ng powder. Tapos ilagay ang tubig sa orange powder para ilagay ang soft drink na para iinom. Sarap. Tang. Sari-saring flavors. Sarap katas. Mag-Zerp powder ng dumi ng damit para sampayan na. Mas pinabango sa powder na. Huwag malinis ang damit para mag-Zerp powder para sa banggo sa powder.

Maglagi Magic Sarap para ilalagay ng itlog ng Magic Sarap. Tapos haluin mo ng itlog. Tapos lulutuin ng itlog para pritong itlog. Sarap. Lagi Magic Sarap. Itlog.

0: Smile Channel, DZX at the Lex.
1: Okay, so magre-review ngayon si Mark Jograd. Anong subject yan?
0: Kasi science.
1: So history, right? Anong part ng history yan? Sino pinag-aaralan?
0: Sa mga Moro Badyaw.
1: Ah,

0: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
1: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
0: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
1: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Kuha ng pera mula sa ID Paluad at padala o padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
1: Magpapadala!

0: mas pinabanguna. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan.
1: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gabing 4 na days, gigabytes for 7 days, para YouTube, Facebook, Telegram. Nasa app ng 8 sa Google Play. Adam Orellar
3: Telecom. In Cromo Mini Biscuit!

0: Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores, at nang malapit sa inyo.
0: Ada mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At nang rich with vitamin E, Adam Orelar po. Todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya na buhos.

0: na niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may Lifeline at D-Complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana, teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot-amot sa anumang uri ng sakit.
4: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, ayang kaya ng pangligo niya, para buhos ng sabon, with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
5: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo, binat, at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte, bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte, bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifetime at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZE-X1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
4: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orelar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store. Download na yan. Adam Orelar Telecom. Mabilis ang signal para internet.

0: Magkasa strong and long. Fast shampoo sa habas ng buhok with regular use versus non-conditioning shampoo.
1: Haba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo. Sunsilk.
2: Ako po si Sarah Guardian po.
3: At si Adam Orellar po.
2: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
3: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kayang-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0852 545 0469.

0: lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
1: Narito na ang pambansang Tita Baklita ng Bayan, ang Queen of Late Night Radio. Handang magpayo, magparinig, at magpatawa. Ito ang nagmamahal Tita Chupeta, ang Queen of Late Night Radio sa T1206 AM.
2: Mga bakla!

0: dahil nahalata ako ah.
1: Dami nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.

0: Ito, sobrang ano sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
1: Suta ka!
2: Pet mo.
3: Siyempre, pet ko.

0: bakla nga. Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.
1: Mabuhay ang mga bakla!
2: Ang saya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
3: Nagkatuta na ba kayo?

0: Ayan, how are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Did you miss me to the highest level?
1: Ayan!
0: Alam nyo, nagpapatawa lang ako kasi kagabi, akala ko matiteki boom boom na ako. Sa totoo lang, oo. Nangyari kasi yan, like Sunday, I'm sorry, Monday morning, pagising ko Monday morning, iba po yung heartbeat ko, yung tibok ng puso ko, parang may naiiwan. Alam niyo yung may naiiwan na isa, gano'n. So, ni-research ko, nagkaroon ako ng ano kahapon, ng arrhythmia o irregular heartbeat. Kaya syempre na-shocked ako. Pupunta sana ako ng heart center kanina. Pero alam nyo, praise God, hallelujah. Pag-gising ko ng umaga, wala na siya. Salamat sa Diyos talaga. Kasi yun na talaga ang plano ko. Sabi ko, pag hindi pa tumigil itong irregular heartbeat ko, nasa lahi ho kasi namin mga iniibig na may mga problema dyan sa puso-puso. Kaya, sabi ko nga last week nagpa 2D echo na ako. Monday morning, pagising ko, bakit ganito ang tibok ng puso ko? Para akong in love. Alam mo ba, thank you nga pala, ang dami nag-message sa akin. Talaga naman, super mahal nyo nga ako. To the highest level. Wala akong masabi, ha? Siguro mga 30 to 50 messages na natanggap ko kagabi. Salamat, salamat mga chupenatics kong mahal, ha? Thank you, thank you. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil baka maubos yung airtime. Masisermon na naman ako ni Henrik Val Oliva. So, ayun, awa ng Diyos eh. Okay na po ako. Ha? Salamat sa mga nag-pray sa akin. Ate V, Athene Manabat, thank you sa prayers mo. Ha? Ganun din kay, Maring Angeli Gutierrez Santiago. Maring Deng Opleda, thank you sa prayers. Oo, pero sa Thursday ko pa makukuha kasi yung result ng aking 2D echo. Oo, sana okay, no, para tuloy-tuloy ang broadcast natin. To the highest. Anyway, I'm not here to discuss about my heart problem. Marami ho ang tumumbling today dahil nag-increase ang diesel natin ng 10 pesos. Diyos ko Lord, balik na naman ho tayo sa experience natin nung March, April, no? Kumbaga, kahit pa paano bumabalik-balik na sa dati, biglang ayun na naman, gera na naman. Kaya, kapit lang tayo, mga iniibig. Kapit lang talaga. Huwag ho tayong mawawala ng pag-asa. Ito ang Simon Alvarez, eh. Gusto nang umombag sa inis ng ulo niya. Because let's face it, the system is so broken. Talagang tulad niyan, yung mga presyo ng pagtaas ng presyo. Mga old stock naman yan eh. 3 months so ang stock ng mga ng mga petroleum products na yan. Yung mga petroleum companies. 3 months so lagi ang naka-imbak sa kanila. Tataasan. Hindi naman bago yung stock ninyo. Luma na yan, diba? Sihaw. Kita nyo kung paano nila pinagkakataan itong krisis na ito. Imbes na nga, diba, Christian nation tayo, dapat nga masiisipin nila, o kawawa naman yung mga ordinaryong tao. Pero sa tingin nyo ba, they care? They don't give an F. Wala silang pake. Kahit magutom tayo, kahit tayo maglulupas ay dyan, basta sila ay kumita. Yan po ang nangyayari. Eh, kasi nga yung domino effect nga niya ng problema. Siyempre dahil ang gas po natin nag-increase ng 11 pesos. Grabe ano? So, magmamahal na naman ng LPG niyan. Magmamahal na naman yung gasol. Mga bilihin natin ng mga pangluto. Siyempre, dahil magmamahal lang bilihin ng may karinderya, tataasan din niya ang presyo ng kanya paninda. Ganun lang yun eh. Domino effect. Pero sa mga mayayaman, walang effect sa kanila yon. Mayaman pa rin sila, di ba? Oo, ay, nako. Parang nakakalungkot, ano? Nasaan na yung puso ng tao? Nasaan na yung Christian heart ng mga negosyante? Parang pera-pera na lang ba? Profit-profit na lang ba? Di ba? Nakakalungkot. Oh, hindi nyo naman ho madadala yan sa impyerno? Oo. Sa tingin nyo ba sa dami ng kinamal nyo nga sa lapi, sa tingin nyo ba pupunta kayo sa langit? Baka tanggihan pa ka mo ko ng pwesto. Di lang maget mga iniibig, bakit may mga taong sobrang-sobra yung pagiging sugapa nila sa napakadaming pera.

0: My point is, may kabusugan po tayong lahat. May hangganan yung kabusugan natin. Hindi ko lang maget bakit wala ho kayong kabusugan sa salapi.
1: Ayaw!
0: Diba? Anong gagawin natin kung ganyan na lang? Kaya ang nangyayari sa lipunan, regress ang lipunan. Yung mga mayayaman, lalo silang yumayaman. Yung mga ordinaryong tao, sila yung nananatiling mahirap. Hindi ho pantay eh. Hindi ho pantay ang equitability ng blessing sa mga tao or oportunidad. Huwag na ho kayong umasa. Tulungan na lang ninyo ang sarili ninyo. Mag-sideline kayo, mag-doble kayod kayo. Paghanap pa kayo ng ibang pagkakakitaan ninyo. Wag ninyong kalilimutan ang edukasyon. Magandang edukasyon ang inyong mga anak. Pero education na makakabangon from yung hirap ng buhay, mga inibig. Yung mahalaga po yan, ha? Yan ang pagsasakripisyuhan po ninyong mga magulang. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Tita Chupeta. Pero sa totoo lang, seryoso ako doon. Oo, let us focus na lang sa buhay natin. Paano tayo umangat sa buhay? Lahat po nadadaan sa tiyaga. Iba ho kasi mga kababayan natin, gusto nilang umangat sa buhay. Pero sa panlilin lang at panglalaman, pangloloko naman ng kapo, mali din naman po. Magpawis ka din, magbanat ka.

0: Kaya lumaban po tayo ng patas. May pangarap nga tayo. Gusto naman natin tapakan yung kapwa tao natin, di ba? Huwag naman. Sumabay tayo, lahat tayo lumaban ng patas. Ha? Huwag ko tayo manlalamang ng kapwa. Bagkus, tumulong pa nga dapat eh. Ang sarap pa yan ang feeling na tumutulong ka. Pero yung nga, minsan di ba, paano ka tutulong eh? So, sabi nga sa English, you cannot give what you do not have. Oo, unahin mo muna ang sarili mo. It's not na ikaw ay nagiging makasarili. Pero uunahin mo muna lagi ang pamilya mo, saka na muna yung luho. Oo, ibang Jack, kilala ko eh, painom ng painom pagdating sa pamilya, ayan, di ba? O, nasa na ba tayo mga iniibig, ha? Mga baklitos ka?
1: Ayan!
0: Ang bilis ang oras na lang, hindi kasi ang 1 hour sa atin, ano? Kasi talagang nakatahi na ho yan sa puso ko. Talagang gustong-gusto ko talaga magbigay ng payo. Kasi nakakagaan ho yan ang kalooban eh. At higit sa lahat, yung relasyon natin sa Diyos. Kasi misa nga para nawawala na tayo ng pag-asa. Pero ang taong madasalin, ang taong hindi nakakalimot sa Diyos, ay malalim po ang pananampalataya niyan. Matatag ang relasyon niyan sa Diyos kasi kumakapit ka pa rin. Kaya kayo mga baklito sa hindi na lang puro luhod na pisikal. Okay? I-try nyo rin ang luhod na spiritual, ha, ng mga baklitos kayo. Lalo na yung mga pare-pare. Pare-pare, subo ko na pare. Nakakalarki. Okay, dumda ko na aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang-bonggang-bongga to the highest level. Are you ready, mga baklito? A 1, 2, 3, go!
2: Mga bakla!
0: Magandang, magandang, magandang!

0: Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Sa lahat po natin mga chupinatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, from Aparito, Holol, from Batanes Group of Islands to Patikul sa... Patikul.
1: Bawal yan.
0: Masyado malayo. Bawal dyan. Ayoko dyan. Pero natutuwa po ako. Napakadami na nila. Mga members po na mga certified chupinatics yan po sa Patikul Sulu. Grupo nila ay Team Patikul.
2: Ayaw!
0: Nakaka-lurky to the highest level. Sherpe, hello na rin sa ating mga original chupinatics. Mga diehard chupinatics. Mga solid chupinatics. Certified chupinatics. Forever chupinatics. Global chupinatics. International, ha?
2: Ayan!
0: Chupinatics, mga iniibig.
1: Mga bakla!
0: Worldwide chupinatics. Legit chupinatics. Unlimited chupinatics ng Tondo. Blind chupinatics, napakadami po niya na sila-sila pala nagkikwentuhan. Yung mga blind chupinatics po natin, mga contacts nila sa ibang lugar. Uy, makinig ka rito kay Tita Chupeta. Kaya naman yung nagpa-survey po ang IBC, DWAN. Ano ang pinaka-paborito mong programa sa Diwan? I am so happy to report to you, 90% po ang lumabas, nagmamahal, Tita Chupeta. Thank you to the highest level. At syempre mga silent chupinatics, madlang chupinatics, youth community, bio chupinatics organization Iloilo, interangay at chupinatics, pasupinatics. May mga baklitos na pare-pare malalaki ang katawan.
2: Ayaw!
0: sila na tubo.
2: Ayaw!
0: Baka naman favorite nila ice cream. Ligsi lang suko. Tropang chupinatics. Ano ba? Grupo na Papana. Alam nyo yung Papana. Din po ay a group. Bakit Papana? Pare. Kuna. Baka yung mga mueble sa labas ng bakit. Ano ba yung latest? Sumo chupinatics. Hindi po sila mga learn. Gusto din sila sumo. Bakit sila isumo? Huh? It's

0: itong ano to eh, nung 90s early 2000 super hunk ito dahil kasagsagan na kanyang showbiz kagang at mga sick role well. Pero go by para nagwe-way na yung pagiging hunk para nag-disappear yung ano niya macho-macho niya hanggang eventually nga nag-asawa. Ang nakaka-lurky, kanyang love line. Birds, uwi sa jiwalaya.
1: Ay!
0: Yan. Nga, ang chika nakaka-lurky. Sabi ng aga, naloka daw siya. Minsan daw ay may isang commercial brand na kinuha siyang ambassador. Pero tumumbling daw to the highest owner, yung production team, kasi ang laki ng ipinayat. Oo, hindi daw nila alam kung napumayat dahil sa depression. Kasi hindi daw niya bagay eh. Before, laki-laki ng katawan, machong-macho. Pero ngayon, ang beauty daw niya parang ano, parang sinipsip ng 100 baklito.
1: Ayaw!
0: Nakakalurky. Oo, super payatola daw siya na bulong-bulongan ng mga baklitos mo kayatang na-depress. Dahil wala na siyang family. Oo, kaya ang laki ng pinayat at saka mukhang ano, nagpapa, under siya ng psychiatric, ano, session. Sa mga may pera, okay lang yan eh. Pag may mga family problem, pumupunta sila sa psychologist, psychiatrist. Pag mahirap po may problema, dinadaan na lang sa alak.
1: Ayaw!
0: Oo. Para kapag na, ano na, na siyonglet na ay masyosyolog tegi, siyolog na lang. Ay, hindi naman uso sa mga hirap, yung pupunta ka pa ng psychologist, gastos lang yun. Unahin mo na ang bigas.
1: Ayaw!
0: Unahin mo na yung mga gatas ng bata, di ba? Bakit ako pupunta sa psychologist? Spelling nga, hindi ko pa alam eh. So, ayun na nga. Ang laki daw ng itinanda para ng mukha siyang lolo. Klo. Sino itong dating super handsome hunk act, dramatic actor na ang laki ng ibinagsak daw ng kanyang katawan, ng kanyang kalusugan. After nga sila maghiwalay ng kanyang misis, at yung ano kasi, yung custody ng bata nasa babae. True legend to the highest level. Kaya parang hanggang ngayon under depression pa rin siya. Nakakalungkot ano? Klo. Yung dati daw super macho ay parang sinipsip ng 100 baklito. Klo. Read my lips, ha? Ano ang abbreviation ng, halimbawa, di ba may dadaanan kang, katulad dito sa amin sa IBC. Ang state po kasi namin ay corner ng Zuzwaregi, di ba? Napakahirap big kasi, Zuzwaregi. Zuzwaregi. Pero yung tapat namin ay Capitol Hills Drive. Pero pag tinignan mo sa ano, abbreviated, ano po ang abbreviation ng drive?
1: Ayaw!
0: Yun na mga baklitos kayo, ewan ko lang kung di nyo pa mahula. Ah.

Hiel, baka kalimutan pa rin ba, nyo ba pa rin ba, makakalimutan pa ba natin ang ating inaabangan yung segment? Liham kasaysayan na nagtataka ako, karamihan na sumusulat kayo, puro kayo mga baklito. Oo, paisa-isa lang yung mga tunay na lalaki, mga tunay na babae. Karamihan sa inyo ay mga money. Hindi money, ano, Pacquiao, ha? Money nipsip ng lakas. Karamihan sa inyo ay mga manang. Hindi yung mga manang na conservative, ha?

kay mga manang. Manananggal ng salawan. Oo, ano pa ba iba? Mga manang. Manang, manananggal ng brief. Nakakalurky kayo, ha? Oo, part 2 ito. Two parts ito. Kasi nga, dapat nga 3 series to eh. Gagawin ko siyang 2-part series. Oo, ano ba pangalan nun? Diyos ko, Lord, mga baklitos kayo.

0: Ayan, ang letter sender natin ay... Ang pangalan niya... Ang pangalan daw niya sa umaga ay Julius. Parang naalala ko tuloy si Julius na may utang sa akin. Oo. Julius sa umaga, Julife sa gabi. Nakakalerky ka, Julife. Naalala ko tuloy si Tita Julife Navarro. Oy, siya daw ay taga Talavera, Nueva Ecija, 27 years old. At siya daw ay may supplier ng buko juice. Ang supplier ng buko juice niya, ang kanyang straight na papa. Oy, straight yung papa niya. Oo, papa, papa subo. Ay, nakakalurky. Ang pangalan ng papa niya, ang pangalan ng jowa niya ay si Joshua. Isang installer daw ng internet provider company sa kanilang lugar. Oh, classmate niya pala si Joshua nung high school lah. O, tingnan natin kung ano ang kwento na kanilang love life. Dahil ito daw si Julie Fan ay happy-happy puwet-puwet horay. Puwet-puwet horay siya. Dito sa kanyang jowa na super straight. Ibig sabihin, tunay na lalaki. Okay? Ibig sabihin, pag tunay na lalaki, ay ang priority niyan ay mahilig kumain ng nilagang mani.
1: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Or adobo mani na hindi masyadong marami ang asin.
1: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: At dahil straight siya, mahilig siyang tumambay sa EDSA. Dahil napaka-trapet!
1: Trapet!
0: Nakakalurky ha!

0: Okay, basa po muna ako ng yung mga mensahe, mga ini. Ay, by the way, last Saturday, ay nag-podcast shoot na po kami ni Nyora Pasita. Naloka ako doon, na-showgod ako to the highest level. Nag-start kami mag-shoot ng alas 2, natapos kami ng alas 9 ng gabi.
1: Ayaw!
0: Bakit? Kasi tatlong episode po ang ginawa namin.
1: Ayaw!
0: Nakakalurking. Pero kasi silang YouTube channel na Sabit Sari. Yan, Sabit Sari. Yan, please support yan, Sabit Sari. Yan ay under sa company ni Nyora Pasita. Eh, gines nila ako doon. Siyempre, may talent fee ako doon. So, ayun. Tapos, maliban doon, siyempre, dahil may commitment ako, nag-shoot pa kami ng dalawa pa para sa Nagmamahal at ang balang nga Tita Chupeta at Nyora Pasita. Kaya, pag uwi ko noon, alas 2 na umaga. Siyempre, first honor natin.

0: Bryce.
1: Ganon din, hello, hello, hello kay Bryce Bobon. Ayun, bumabati na si Bryce, ha, hindi na ko ano-ano sinasabi.
2: Ayaw!
1: Good evening, Tita Chups. Naging anchor ka pala dati sa... Ay! Huwag mo nang banggitin niya. Baklitos ka, Leonard. Kayo mga chupenatics kayo, ano? Hello, I miss you so much, Tita. Sabi ni Emil Adora. Yahoo! Sabi ni Alvin Quijado. Present evening... Mga chupenatics, Pastora, Tita Chupeta. Oh, oh. Pastora, Profesora, Instructora, Life Coach, Chef, Darnita, Peanut Butter, Buko Juice, Coco Jam Supplier. Ay, nakaka-lurky ka, Alvin. I love you 5.5 million times a day. Talaga naman. Bryce Bobon, ewan ko kung ano pinagsasabi mo dyan, ha? Kompleto ng aking gabi. Nandyan na po kayo. Love you po. George Basilides, hello, hello, hello. Good evening, Tita Chu. Napakadaming letters. Say, George, thank you. Love you, love you. Best film, fine. Emil Adora, hello. Dominic Arcanio, hello, hello. Good evening, Tita Chupeta. Dominic Tagasaangkan. Ovino Fedan, gandang gabi, Tita Chups, at sa lahat ng mga alien, ng mga baklito. sabi ni Bryce Bobon, welcome, Tita Chupeta, show Mr. Handsome. Ay, bakit ba ako tinawag na Mr. Handsome? Nakakalurky ka. Tita, nag-playback po ako ng ilang 20-25 episodes po ninyo kasi nakakamiss po kayo. O, yun ang, ano, yun ang chika ni Alvin. Ron Herbon, yahoo! Ganda gabi, Tita Chupeta and all the Chupenatics. Na-miss ko po kayo. Hope you're feeling better na po. Awa ng Diyos, ha? Thank you, Ron Herbon. Love you, love you, love you, love you. Alvin Quijado, please, my dear Chupenatics, please pray for our beloved Tita Chups for her good health and strength para matagal po siya makapag-broadcast sa radyo. Thank you, Alvin. Love you, love you, love you. Emil Adora, kamusta mga Irok from Nueva Ecija? Uy, nasa ano ka ba ngayon? Nasa Nueva Ecija ka? Chodoro Kalubag Francisco Jr. Sabi ni Alvin pa shoutout down kay Sir Elgin John Perez, Ginong Maria at Sir Jovino Fuedan. Emil Paulino Men-

0: Magandang gabi, Tita Chups. Itago mo na lamang ako sa pangalang Julie Fair. Pero ang tunay ko pong pangalan ay Julian. Julio sa umaga, Julie Fair sa gabi.
1: Mga bakla!
0: Tita, ako po ay taga Talavera City, Nueva Ecija, 27 anyos. Hindi niyo po na itatanong, tita, hanggang dito sa amin ang lakas-lakas na inyong signal. At tawa po ako ng tawa tuwing ako po ay nanonood at nakikinig sa inyo. Dahil po sa sumisikat na po ang inyong segment, Naliham Kasaysayan, ay minabuti ko po kayong sulatan, tita. Dahil may kwentong baklitos din po ako. Yes, tita. Gusto ko munang balikan ang nakaraan. Sa ngayon, tita, ay meron po akong jowa-jowaan na super strange. Yesterday, once more. Ang pangalan po niya ay Joshua. Pero palayo niya po ay Josh. Although may mga Josh na mga baklitos na. Josh ang pangalan. Josha daw, Josa. Hindi ka naman mukhang Josh na mukha kang kargadora. Yes, tita, bago po ikwento sa part 2 na po yan. Si Joshua po ay classmate ko po nung high school pa lang kami ay matagal ko na po siyang crush na crush, tita, to the highest level. Maliban sa crush ko siya, sikat na sikat kasi siyang basketball player sa aming school. Siya po ang center sa basketball team. Ibig sabihin, siya po ang dumadunk o sumasalo sa mga bola kapag ito ay pababa na. Hindi nyo na itatanong, tita, bakit crush na crush ko si Joshua? Sapagkat nung high school pa lamang kami ay talaga namang lantad na ang kanyang pagiging super guwapo, as in, bumbayin nga lang, tita. Bumbayin na kanyang beauty. Pero hindi po sila ng pamilya niya nagpapautang. Hindi po sila nagpapa-5-6. Hindi rin po sila nagbebenta ng mga kulambo at kaldero. Yes, tita. High school pa lamang ako ay crush na crush ko na si Joshua. Dahil

0: Noong, mukhang bombayin. Ako, naalala ko tuloy yung ex kong bombayin.
1: Ayaw!
0: Napakalaki rin ng ano noon, ng notches.
1: Ayaw!
0: Nakakalerky to the highest level. Maliban sa napakalakas ng kanyang sex appeal, tita, dahil sa kanyang pagiging moreno, matangkad at maganda ang kanyang pangangatawan, tita. Actually, meron siyang abs. Walong pandesal, tita. At ang nakaloloka dito, tita, to the highest level. Pag siya po ay naglalaro ng basketball, talaga namang kumakalembang.
1: Ayaw!
0: Nakakalern. Kaya anong kumakalembang? Ano ba yan? Yan ba ay kalimbangan ng tore ng simbahan? Talaga naman doon pa lang, tita, ay obvious na itong si Josh ay certified Bukol Region at Felix Bacan.
1: Ayaw!

Yes, tita. Tuwing nagba-basketball po si Joss ay halatang halata talaga na crush ko siya. Dahil ako po ang kanyang number one cheerleader. Wala akong pakialam kung ano sabi ng mga girl na loon. Kaya super sigaw ako. Lalo na kung nakaka-score na si Joss, tita. Talaga naman naglulupasay ako to the highest level. Dahil pala doon, tita, ay napansin ni Joss na ganun na lamang ang paghanga ko sa kanya. Kanya naman, one time may pagkakataon na nakapag-usap kami dalawa while kami po ay nagmimeryenda sa aming school canteen. Together with my friends, biglang siniko ko ng aking amigang bakliton. At sabi, Julie Faye, papasok na si John. Pagkita ko palang sa entrance, tita, ay talaga namang kinilig na ako. Pumalakpak ang aking sipit-sipitan. Nakaka-alert ito the highest level. And then nagulat na lamang ako ng papalapit itong si Josh at sabi sa akin, "Uy, thank you ha. Salamat sa pag-cheer mo sa akin. Salamat sa suporta mo." Habang nagsasalita pa lamang siya, tita, ay basang-basa na ako. Ay! Nakakalerky. Yes, tita, basang-basa na ako kasi walang aircon nung araw na yon. Pawis na ako, tita, sa sobrang init, kaya basang-basa ang aking likod. Kaya, tita, nung kinamayan ako ni Jones for the very first time, ay talaga namang nakaramdam ako ng kakaibang init. Alam niyo po yung feeling na nakikipagkamay ka sa palad ng isang lalaking type na type at crush na crush mo. Ganun pala ang kamay ng mga basketball players, tita. Lalaki ng kamay nila. Ang haba ng mga daliri. The highest level. Until hindi ko mapigilan ang sarili ko at sabi ko, nagmeryenda ka na ba? Sabi niya, magmimeryenda pa lang ako eh. Sabi ko, sige, samahan kita, bili ka ng gusto mo niya, ako na ang bahala.

0: Sabi niya sa akin, napakabait mo naman. Sabi ko, it's an honor na makamayan mo ako. Talaga namang hindi ako mapakali as of this moment.
1: Ayaw!

Okay na nga, tita. Lalo po ako naloka dahil nang biniro ko si Joss. Okay lang ba sa'yo na you join us in our table? Sabi niya okay lang, walang problema. So ayun na nga, tita. Puro tukso ang inabot ko ng araw na yun. Dahil ang pinakagwapong basketball player sa school namin ay kasabay kong magmeryenda. Kaya namang ang sarap-sarap ng feeling ko nung araw na yon. Ang saya-saya ko, talagang basang-basa na ako noon, tita. As in, basang-basa na ako sa pawis pero dead ma lang to the highest level. Hanggang sa biniro ko siya, okay lang ba maging Facebook friend kita? Sabi niya, wala yon. Sabay kuha niya sa aking cellphone. At inad niya ako, tita. Talaga ba, inggit na inggit ang aking mga kumadreng, mga baklitos. Dahil ang pinakagwapo sa school namin ay nagbigay sa akin ng friend request. Simula nung tita ay lagi na kami nagkakamustahan. Lagi kami nagte-text-text sa isa't isa. At mga forwarded messages. Talaga namang na-overwhelm ako, tita, dahil sino ba naman ako? Isa lamang kong hamak na baklito. Pero ine-entertain ni Joshua ang aking mga messages. Marahil siguro dahil paminsan-minsan ay pinapadalan ko siya ng pangmeryenda niya through GCash. Kanya naman siguro, tita, yun ang nag-magnet sa kanya para mag-reply. Isa nga, tinatanong ko siya, nagmeryenda ka na ba? Sabi niya, hindi pa nga eh. Ay, ganun ba? Sabi ko, mahalaga ang health mo. Ito, padadalang kita pang merienda mo through GCash. Kaya, through our texting, tita, ay naging close kami sa isa't isa. Pero nagulat na lamang ako ng one time nang sabihan ako ni Josh na may importante siyang sasabihin sa akin at kailangan namin magkitang dalawa. Nervyos pa ako noon dahil nagkita kami ng the following day, tita, at ang sabi niya kailangan dalawa lang kami dahil sa akin lang niya sasabihin. Kaya nakipagkita ako sa kanya na may kasamang nervyos and excitement. At nung makita ko siya, tita, basang-basa na naman ako. Dahil sa pawis, tita, nagtatakbo kasi ako, baka malate ako sa usapan. Ay na nga, tita, nung nagkita kami, sabi ko, what is the problem, Josh? At sabi niya, magsisimula na kasi ang aming laro next week. Baka pwedeng ikaw ang mag-sponsor ng aking basketball uniform. Yun lang pala, akala ko, tita, sasabihin niya sa akin na love niya ako. Uniform lang pala ang kailangan niya, tita. Pero dahil love na love ko na siya, sabi ko, okay lang, magkano ba? So, napadala ako sa kanya ng budget for basketball uniform.

Super thank you sa akin, tita. Nagulat na lamang ako nang bigla niya ako niyakap. Talaga naman, tita, nanginig ako nung ako'y kanyang niyakap. Sabay, hinalikan ako sa pisngi. Tita, nung ako po ay kanyang hinalikan, ay doon ko naramdaman na siya na ang magiging papa ko. At sa susunod aking kwento, tita, dahil nakikita ko na 3 minutes ka na lang, ay ikikwento ko bukas kung paano ko siya naging papa, kung paano ko siya naging jowa. Yun lamang, tita, aabangan ko ang pagbasa mo sa aking liham kasaysayan bukas para sa

Hello, hello, hello, Kaya Hendrick Val Oliva. Sabi niya, praise God, tita. You're still alive and virgin. Siguro yung virgin hindi na kalay. To the highest level. Maring Arlene Ochoa. Tita, sana okay na po ang iyong pakiramdam. Thank you, Arlene. Love you, love you, love you. Sino pa may nang message sa... Leonard, Correctus Benedictus, Leonard. Emiladora Correctus Benedictus. O, pasensya na, hindi ko na humababasa yung iba. Bukas na lang po ako babawi, ha? Dahil kahit na imaraton at imaraton ko, hindi pa rin magkakasya ang isang oras. Okay! To the highest level. It's 1 minute ako makalipas ang alas 11 ng gabi. Praise God, hallelujah, salamat sa Panginoong may kapal. At nairaos na naman po natin ang ating Tuesday edition. As I always say, mga iniibig, ha, ang sekreto po ng mahabang buhay. Tahimik na buhay, masaganang buhay. Malwalhating buhay, tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Palitan mo yun ang pagmamahal, palitan mo yun ang pag-ibig, at higit sa lahat, matuto po tayo magpatawang. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: narito ang DZEN.
1: Tulog na, baby. Matulog na tayo. DZEN. Mapapakabatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Kayo po ay nakikinig sa DZEXM26. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.
2: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's all

0: grows in beauty. Glow naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor-A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orellar po. Para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
4: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
5: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: kakainin ako. Sarap, Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
1: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan nang malapit sa inyo.
3: 3,

0: With three balanced meals and exercise. Teabag refers to Teabag Catawan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and Teabag Resistencia nutrients. Burr brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Para sa anak niyo yung mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 046.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Ako po si Sarah Guardian po.
2: At si Adam Orellar po.
1: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa Creamy White.
2: Para ilagay ng Coffee Beans ng Classic at Original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki. Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
3: Alagang yunilap yan.
4: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sabi-sabs po, magpadala ito. Hindi makakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala. AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
4: Terms of conditions apply. Padala na tayo, Pilipinas, ang padala ng bayad.
6: 3,

0: every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: but I feel strong and well. Fast shampoos have a couple of regular use versus non-conditioning shampoo.
1: Ang Burr Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa.
2: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
2: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
3: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
4: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng
5: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.

0: Tikman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Kain tayo sa masarap?
2: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
3: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Hey boy, araw na Miyerkules. July 22, 2026. At narito na mga buwena manong balita. NBI Director Melvin Matibag humarap na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng prosekusyon. NBI mayroon ng persons of interest na maaaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap ang mano ni Duterte para paslangin ang Pangulo ayon kay Matibag. Defense team ni Vice President Sara Duterte tinawag na trial e-publicity ay sabi-sabi lang ang binunyag ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon ng persons of interest na maaaring tumukoy sa hitman na kinausap pamano ng Vice Presidente. Vice President Sara Duterte nasa the Netherlands ngayon ayon sa Office of the Vice President. Ambassador ng China, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pananakit ng China Coast Guard sa mga sundalong Pinoy sa Iyungin Shoal. Pero Chinese Ambassador nanindigan na Pilipinas ang unang nang udyok kaya inauwi sa konfrontasyon ang sitwasyon. O dalawang araw na tigil pasada ikakasan ng grupong Manibela simula ngayong araw para igikit na pagbigyan na ang taas pasay sa jeep. Panibagong tensyon namumuo sa isa pang bahagi ng gitnang silangan. O grupong Houthi na kaalyado ng Iran nagdeklara ng naval blockade laban sa Saudi Arabia dahil sa umano'y panggigipit sa Yemen. At Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete hinirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station. DZWD594 Super Radio. At quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay. Tatawa ka na, tatalino ka pa. Dito na sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever. At dito po ang programa ng Pot-Pot and Friends mga kabarangay. Kasama ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo. Kasama si Papa Jepoy mga kabarangay until 9 o'clock. Yehey! Meron kami mga social media. Pwede na mag-join. Pwede na mag-shoutout. May mga request ba? May mga gusto ba kayong marinig? Message na ako sa Facebook, Papa Carlo 08. And Instagram, Papa Carlo 971LS. And TikTok, Papa Carlo 1. Ayun, let's go mga kabarangay. Arat na. Galaw-galaw. It's now 6:06 mga kabarangay. Ito ang programa Potpot and Friends sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Magandang umaga!
2: Magandang umaga, mga Lodi! Kamusta na, mga Lodi?
1: Ayos ba tayo dyan?
2: Ha? Ayos na ayos.
1: Ayos na ayos, very good.
2: Oo.
1: Maganda ba ang mood mo ngayon? Mukhang maganda gising mo ngayon, ha? Very good yan.
2: Yes, oh. Mr. Chair.
1: Yes, Mr. Chair! Magandang umaga, attorney.
2: Oh, mukhang nakakalamang ka ngayon, attorney, ha?
1: Mang-torney.
2: Nakakalamang ka ngayon, attorney, ha?
1: Ano bang natutunan natin ngayon, mang-torney? Mukhang marami na namang attorney sa Facebook, ha?
2: Siyempre, attorney, natutunan natin ngayon, wala pa rin nakukulong sa blood control. Yun lang yun. Tawa.
1: Oh. Sa mga nag-almusal, commercial lang tayo, dalawa na lang tawag kay Alice, babalik ang pot po ni Fred.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neosep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neosep C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
6: doctor. Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
7: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
8: United Home.
5: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Barangay LS 97.1
11: Number 1
10: Number 1
11: Stronger than you.

0: 6:33 ang oras sa Bomberengay. Magandang umaga, Metro Manila, Manila, Potpot, and Peso, ang inyong mapakinggan. Ngayon po ay, mayroon sa July 22. Randy! Kanina pa ako 5 a.m. nag-aabang ng jeep. Going Monumento, transport strike pala ngayon, aray mo.
1: Oo. Naman, gusto nila mangyari kasi taas pasahe.
0: Oh. From 13, di ba?
1: Oo.
0: Talagang tataas mo.
1: Kasi nagtaas kayo ng gasolina, ba't nyo...
0: Magkano nga, 80 plus? 87? 85?
1: Oo, mga ganun. Natural yan.
0: Aaray ka talaga
1: Oo, natural yan na mag-ano talaga yan, tigil pasada yan. Tapos, tinataasan nyo
0: 13?
1: Oo.
0: 13 lang ang pamasahe.
1: Paano nyo naisip yan? Tinataasan nyo yung gasolina, tapos yung pamasahe. Sabay yan. Diba? Diba?
0: Kawawa naman yung mga pasahero, ano?
1: Pasahero din, oo.
0: Pasahero, lahat!
1: Apektado lahat!
0: Good morning! Ikaw ba yung babiyahe? Ikaw ba yung paluwas? Ikaw ba yung magjijip? Transport strike, ilang araw yan? Hanggang bukas?
1: Oo.

0: So ilang ang gusto nila idagdag? From 13 pesos magiging 15, 16?
1: Oo, ganun.
0: Tatamaan naman, pasahero.
1: Pasahero naman yung tatamaan. No? Lahat. Lahat. Hindi nyo alam yung mga ginagawa ninyo, ha? Kayo, ha? Oo. Gusto nyo, kayo lang umaman.
0: Ang hirap. Ang hirap. Mga buwelo pag ganyan.
1: Mm.
0: Alam yan. Alam yan, mga nakikinig. Hirap bumuwelo. Mag-live tayo sa Facebook. Napapanood na kami. Barangay LS Facebook page. Uy, naka-live na pala. Punta kayo sa Facebook. Napapanood na kami dyan. Sa mga papasok sa school, good morning. May homework ba? May assignment? Excuse letter. Nakagawa ba kayo?
1: Ha?
0: Baka nakalimutan. Excuse letter.
1: Hindi, doon na lang yan sa pagdating sa, ano, sa school.
0: Doon nagagawa ng homework o ng excuse letter?
1: No, homework kasi meron ng ano doon eh.
0: Kukopyahan.
1: Kukopyahan.
0: Doon pa kayo magkukopyahan.
1: Oo. Hindi kasi pwede gawin yan sa bahay kasi siyempre busy ka doon sa kakalaro ng Roblox. Busy ka doon sa kaka-TikTok.
0: Ibig sabihin na...
1: Busy doon sa bahay, hindi mo pwedeng gawin yan.
0: Nakaka-apekto. Eh, ba't tinawag pa homework yan?
1: Oo. Saka, ba't mo rin... Ito lang. Ba't nyo rin pinapa-homework yan?
0: Oo.
1: Kaya nga sila pumupunta dyan sa school eh, para dyan gawin eh.
2: Aray ko!
1: Yung asa ko nagagalit na talaga eh.
0: Ano sabi?
1: Ah? Puro na lang homework, puro na lang homework. Kaya nga ano eh.
0: Sa school yan.
1: Kaya sa school niya ginagawa yan eh.
0: Kasi
1: pag sa home, pang papahinga yun.
0: Ah.
1: Oo. Yun yung time na magti-TikTok.
0: Ah, kasi, para lang masigurado na yung natutunan mo ay may uuwi mo sa bahay.
1: Hmm. Parang sinasabi mo na itong, ano, embalsamador.
0: Oo. Iuwi mo yan, trabaho. Para sigurado na alam mo pa rin yung trabaho mo.
1: Oo, oh, sa bagay. Patay tayo dyan.
0: Oo, oras natin ay 6:37. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung kakabukas mo lang ng radyo, kakatunin mo lang. Maraming salamat. Naalala mo, Barangay LS. Ngayong Wednesday, it's July 22. Good morning, Gina Arsenilla. Good morning kay Emmy. Papa Carlo ng Bulacan. Rosalie Dionisio, Kape-Kape. Angelo Redaha. Good morning, Papa Jepoy. And Papa Ace. Ano Papa Ace? Laki-laki ng pangalan. Maroon ka bang basa?
1: Wait lang. Ano sabi niya? Good morning.
0: Papa Jepoy and Papa Ace from Team Fruit Salad.
1: Excuse me lang, Brad, ha? Anong tingin mo sa akin? Totoo lalaki to, Brad. Panatang kita dyan, eh.
2: Aray ko.
1: Nalilitan ka pa sa akin? Nalilitan yata sa akin to, ha?
0: Ang bihira naman, oh. Kitang-kita naman, nakasulat to, nakasulat daw, no, sa baba, o, yan, o.
1: Oo.
0: Alang ay, Papa Carlo, Guding.
1: Gusto mo makita abs ko?
0: Alang ay, si Papa Carlo, Guding. Ang layo naman, si Papa is Bading.
2: Aray ko.
0: Papa Carlo, Guding. Itan niyo naman yung diferensya.
1: Guding.
0: Guding.
1: Oo. Hindi sabihin, mabait. Si Papa Ace, bad ba?
0: Ang ganda talaga. Good morning. Malapit na ang birthday ko, Jakey Sparks.
1: Sino yan? Si?
0: Jake, ano to? Jakey Sparks. Good morning.
1: Jakey Sparks. Birthday mo ngayon?
0: Malapit na daw.
1: Malapit na.
0: Pwes. Pero,
1: pwes.
0: Wala kami pake.
2: Aray ko.
1: Saka Jakey Sparks, hindi mo ba maririnig na babatiin ka namin ng Happy Birthday, Jakey Sparks? Ano ka? Siniswerte ka para batiin namin ng Happy Birthday, Jakey Sparks?
2: Aray ko.
0: Alvin, magandang umaga. Parambo po. Bakit aga-aga? Papa Carlo, pang-artista ang pogi, ah.
1: Ah, syempre.
0: Rolando
1: parang
0: Rojas.
1: Bago tayo ng bago, ah. Para nakakita kayo ng ano, Joshua Garcia.
0: Joshua.
1: Okay, magalit sa akin. Nagagalit kayo sa akin eh. Sabi ko lang, sinusuportahan ko si Sarah. Tapos nagagalit kayo sa akin, ha?
0: Joshua!
1: Okay, magalit.
0: Yun ba yung issue na yan? Shiner niya yung ano?
1: Oo. Eh, opinion ko yan eh. Siyempre.
0: Shiner niya na...
1: Oo. Na parang sa TikTok yun.
0: Oo. Binura niya ba?
1: Di ko lang alam. Pero sabi daw ay binura daw eh.
0: Ah. Oo. Pero maraming ebidensya na screenshot.
1: Oo. Pero pakialam nyo.
0: Ah, sabagay.
1: Oo, oh, pakialam nyo ba?
0: Yun yung gusto.
1: Oo. Oh. Di ka nga pinapakialaman ni Joshua eh. Sinusuportahan mo si ganito, ganere.
0: Sabagay. Oh. Choice niya yun eh.
1: Choice niya yun.
0: Oo, oh, tama.
1: Ano masasabi mo, Mr.
0: Cheer? Ano, Mr. Cheer, sometimes you have to bend the boat.
2: Aray ko.
1: Oh ha, mamaaway kayo ha. Baka mamaya may mga nakikita kayo na ano.
0: Tanong lang. Naguguluhan ako, Mr. ba o Miss Similea?
1: Ah, paulit-ulit na namin okay. Sinasabi yan.
0: Nakita namin yan dito, Ladyboy.
2: Ladyboy.
1: Ano yan? Sa, nakita namin yan sa Thailand Embassy. Ladyboy yan. Sinabi na namin yan.
0: Kawawa yung mga DJ dito, sinisiraan lang. Si Papa is gooding. Ayan sa Ladyboy.
1: Ladyboy. Ah, baka may itanong kayo kay Dudot na.
0: Huwag niyong binubuli si Papa is, hindi nga.
1: Hindi nga eh.
0: Sinabi lang namin na, gooding.
1: Nagalit tuloy yung fan ba yan ni ano, Papa Ace?
0: Ewan ko.
1: Naku, nagalit sa'yo, Papa
0: Good morning! Uy, si Jeland! Jela, kalaro ko to kagabi sa Toa. Magandang umaga, idol.
1: Ano kayo? Basketball kayo?
0: Oh, nila Boss Ging.
1: Ah, yun yung Hoopers 40s. Talagang hinahilad nyo yung 40s, ha?
0: Hindi, mamaya pa yun.
1: Mamaya pa yung 40s.
0: Tuesday pa.
1: Sumasali ka dun sa 40s? Hindi ka naman 40s?
0: Hindi.
1: Oo nga. Ba't si sinali dun? Si Raulo yung admin dyan, ha? Nakita ko yun, ha? May GC ng 40s?
0: Nag-live nga ako, eh.
1: Nag-live.
0: Traffic daw, nagtahan going to Mabini Bridge. Pabati po, TNVS driver. Galing kay Dave. Nagtahan going to Mabini Bridge. Saan papunta yan? De Ocampo? Diyan ba yan? Pamalacanang? Yan ba yung...
1: Oo, diyan banda.
0: So nagtahan
1: sa Arellano. Malacanang.
0: So kung galing ka Ligar, directo, Ligar, pag diretso mo, nagtahan yan. Mm-hmm. Yung ilalim.
1: Mm-hmm.
0: Going to Mabini Bridge. So Malacanang yan sa area na yan. Santa Mesa.
1: Mm-hmm.
0: Okay, yan. Traffic daw. O, saan pa ang lugar? Ang traffic, sabi ni Alvin, Papa Jepoy, magaling ba si Papa Dudot? Sakto lang.
1: wait lang. Sa anong larangan ba yung tinutukoy mo?
0: Magaling saan?
1: Yun nga. Antayin natin yung reply. Anuhin natin kung ano ba yung tinutukoy mo, kung saan ba siya magaling.
0: Nung huli kami nagkita, ang tawag niya sa akin, idol eh.
1: Idol.
0: Pops! Idol!
1: Idol! Wakula na lang, lumuhod ah.
0: Ikaw na mag-judge.
1: Ikaw na mag-judge.
0: Okay naman siya. Sa akin, okay lang naman. Sabi ko, just give up
1: the good work.
0: Lala mo naman ang papa mo. Oh, sa basketball. Ah, hindi nagbabasketball si Papa Dudut, hindi nagbabasketball. Ang sport ni Papa Dudut ay shooting.
1: Firing.
0: Galing. Nakasama ko yung mag-firing si Papa Dudut. Yan ang sport niya. Sila mag-asawa. Yung asawa niya asintado. Sabi ko, naku Diyos ko, yari ka.
1: Yung asawa ko rin gusto matuto dyan eh. Hindi ko na dinadala dun. Delikado.
0: Anong vitamin? Dami niyang tanong ha. Anong vitamins ni Mama Bell?
1: Bakit?
0: Si Mama Bell, ano, Pansin niyo si Mama Bell kasi naparbo yan eh.
2: Aray ko.
1: Okay. Ah, okay. Yung vitamins ni Mama Bell ay immunobest.
2: Aray ko.
0: Napakilaman nyo lahat. Lahat nilang inaano nyo. Maganda po ba si Jana Chu? Si Jana Chu Chu, ladyboy din yun.
1: Ladyboy din yun. Pero nga, OG yan, si Jana Chu Chu. Kumbaga, 1970s.
0: Oo.
1: Oo.
0: Hoy, wag niyo ginaganyan si Mama Bell. Kayo nga nagtatanong eh.
1: Sinasagot lang kayo ni Papa Jeff.
0: Inabi ko lang kay recover pa na parbo.
2: Aray ko.
0: Huwag kayo magtanong.
1: Oo nga, tanong naman kayo ng tanong.
0: Tanongin niyo siya direkta kung kamusta kayo. Ako tinatanong ko lang, ay tinatanong niyo ako. Tapos ngayon pag sumagot, hoy, wag. Magtanong. Kung hindi kayo ready sa sagot, huwag niyo kong itanong. Pag hindi kayo marunong kayo magbigay ng tanong, dapat marunong din tayo tumanggap.
1: Ngayon, nung binigyan na kayo ng sagot, ayaw niyong saluhin.
0: Oo.
1: Nagagalit kayo.
0: Kaya kayo, dapat kasi dapat every 3 months, magpa-deworm kayo.
2: Aray ko.
0: Ha? Pa-deworm kayo, puro kayo na eh. 6:45 ang oras sa buong barangay.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Barangay LS
7: 97.1.
8: Stronger
6: forever.
9: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
10: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
9: Mas malinaw na ba kahit gabi?
10: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
11: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Barangay LS 90.
12: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
13: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
12: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
14: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Delivery! Maria Jose!
19: Akin yan? Ang laki ng box!
18: Surprise!
19: Yes! E ba't ka nasa loob ng box?
18: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
20: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
19: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Welcome back to your boy show, Potspot and Friends of Zimbabwe, Jeff Boy.
1: For the man, si Papa Carlo.
0: Welcome back to the number one show, Potpot and Friends. Naka-live tayo sa Facebook ng Barangay LS. Ang dami nyo active ngayon, ha? Nagulat lang ako, ha?
2: Wala yata sila pasok, ha?
0: Dahil transport sa strike? Tama ba?
2: Tama.
0: Oo, kanina, nakapointuhan na natin na dalawang araw to. Hanggang bukas, transport strike dahil lang gasolina at diesel. 80 plus na.
2: Oo. Alam mo kung ako lang yung ano pa ba, Jepoy? Sige, wag na natin taasan yung pasahe. Baba na lang yung gas. Baba ko na lang yung presyo ng gas.
0: Kaso nga lang, hindi sa atin yung supply, hindi tayo nagdidikta eh.
2: Oo. Wala eh. Wala na magagawa. Kung ako lang talaga eh.
0: Kung may ibang option lang na transportation, hindi sana problema yan. Diba? Halimbawa, tren.
2: Ngayon, ang ano dyan, tapos pag ganyan, may nahanap na libreng sasakyan ba yung tinutukoy mo, Papa Jeff? Libre?
0: Na saka, hindi, yung transportation na maayos, tren.
2: Oo, tren, no?
0: Di kuryente yun eh, di ba? Di kailangan gasolina nun.
2: Yung mga electric.
0: Oh, kahit tumaas yung gasolina, tuloy-tuloy yung tao.
2: Oo.
0: Sa pag-commute. Madaling mag-commute.
2: Tama, electric. Diba? Oh. Naiiyak niyan.
0: Oo.
2: Yung mga mapan na natawag nito? Mapan samantalang.
0: Ayun. No? Diba? Kung may mga mapan samantala kasi.
2: Yeah,
0: may masasagasaan. Yan.
2: May iiyak dyan.
0: Oo, may iiyak. Kaso ayun, alam, ang umiiyak yun, ngayon, pasahero.
2: Pasahero naman.
0: At yung mga driver, ang umiiyak ngayon.
2: Nagbe-benefit yung mga may businesses na ano.
0: Ngayon, kasama pala sa pinagagastusan ng mga Pilipino. Napanood ko yung ano, ha, GMA News. Tanong ko lang din sa inyo, ha. Limang bagay na worth your money. Kasama yung transportation, imaginein mo.
2: Oh, hindi mo na ano yun.
0: Yung gasolina.
2: Doon mo na nalalaan yun.
0: Oh, parang iniisip mo, dapat sagot to ng ano, ha.
2: Gobyerno.
0: Ng tax mo, ha? Oh.
2: Ng tax. Oh, kasi nagbabayad tayo ng tax.
0: Transportation yung... Kasi yung pera mo para sa sarili mo yan. Unang-unang lumabas, pagkain. Tama naman yun. Pagkain. Importante yan. Basic yan.
2: Food, transportation, ano pa? Pampa-beauty.
0: Wait lang, ha? Sa inyo, ha? Gusto ko share nyo rin yung lima nyo, ha? Lima, ha? Lima. Tignan mo, ha? So, ano yan? Housing. Yung mga necessity. Bahay. Tubig. Yan yun, ha? Yung necessity, ha? Tubig, kuryente. Tapos, pangatlo, unang-una, pagkain. Pangalawa, necessity. Bahay, shelter. Tubig, shelter. Electric.
2: Loading.
0: Pangatlo, transport. Pangapat, yung mga miscellaneous activities. Ano yung miscellaneous activities? Halimbawa, gym. Sport mo.
2: Gym. Oo.
0: Yung mga hobbies mo. Aso, pets, mga ganyan yan, di ba? Travel. Yan yan, miscellaneous. Information and communication. Ito yung internet.
2: Cellphone mo.
0: Cellphone mo. Load. Yun.
2: Load.
0: So, yun yung lima, ha? Sa survey, eh, lima.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung hindi kayo tinamaan o natanong ng survey, kami na magtatanong. Ano yung lima nyo? Halimbawa, may pera ka. Saan napupunta yung pera mo? Pagkain? Sa bahay? Kuryente? Sa transportation? Yung gasolina? Pamasahe mo? Pang-apat, miscellaneous, yung hobby mo? Basketball, pickleball, gym, running, ano pa ba? Yung hobby mo?
2: Tapos, travel.
0: Travel, yan. Tapos information, internet, load. Yan.
2: Ano sa'yo?
0: Pagkain.
2: Okay. Mga bata. Education.
0: Education.
2: Education.
0: Pagkain, education. Sa transportation.
2: May dalawa pa.
0: Oo. Ano pa ba? Miscellaneous.
2: Ha?
0: Miscellaneous.
2: Miscellaneous. Tapos, mga lima.
0: Show up.
2: Show up. Oo naman, matik yun. Yung mga bagay na hindi mo pinanginayan. Gusto ko yung number 5 ba?
0: Show up. Monique, show up. The big night. Yung pang-anim sa babae na pupo.
2: Ngayon yung mga hindi pinanghihinayangan ng mga lalaki ah.
0: Napupunta yung sahod sa... Oh, yan nga, Aeronel. Oh, sa inyo, ano sagot niya? Lima. Lima. Papa Carlo, ano sa'yo?
2: Ha? Ah, halos magkapareho din sa'yo, Papa Jeppo eh. Okay. Parang nakita ko naman yung lifestyle.
0: Parcel. Oh. Sabi, parcel daw. Oh.
2: Ah, oo. Marami ako niyan. Mas marami ako niyan.
0: Dami kong parcel pala kahapon. Oo. Parcel, sabi ni Marian.
2: Laki na nga ng utang ko doon sa Shopee
0: SPay later. Later.
3: Aray ko.
0: Aray mo. Ah, ano sa inyo? Sagot kayo. Lima. Pagkain. Pero meron pang ibang sagot ha. Halimbawa, education. Health. Insurance. And furnishings. Ano ito? Mga gamit. Ano pa? Ano pa? Saan na kayo? Saan na? Lima ha? Lima. Tingin nga ng inyong non-negotiable.
2: Sagot. Patingin na ang mga sagot ninyo.
0: Meron akong kilala, hindi nag-uulit ng damit.
2: Ah, parang ano, parang napupunta yung, ako dyan sa ganyan.
0: Yung bawat sweldo, bili ng damit. Talagang outfit ang kanyang goal. Oo. Outfit.
2: Parang ganyan, Papa Jeppoy.
0: Parang Monday to Friday, hindi siya ulit ng t-shirt, ng pants, ng shoes. Talagang outfit. Parang kala mo talagang ano, fashion show.
2: Oh.
0: Yung pera niya doon napupunta. Bukod sa pagkain. So, nasa-sacrifice yung pagkain. Upgrade ng motor. Sabi ni Jules. Ano pa? Lima. Ano pa? Piyesa ng motor. Christopher C. Piyesa ng motor. Ano pa? Papa Carlo, tandaan mo, walang nakukulong sa S-Pay later.
3: Aray ko.
2: Maganda to. Maganda to suggestion ni, ano, ni Clindy Guzman.
0: Ano? Abe, may payabak pong kay Kongan ni Abe ni. FD Sportswear, shoutout. Quality jersey.
2: Isama daw natin sa Bet 88 para lumago.
0: Ha?
2: Sa Bet 88 para lumago.
0: Scatter?
3: Aray ko.
2: Aray mo.
0: Pagkain. Ito si ano, patingin nga direct. Ano pa lang ito, pagkain. Flor de Lisa, foods, bills, education, medical, savings. Yun nga yung pinag... Yan yung ano eh. Yan yung gusto ko. Yun, may lumabas na rin. Savings. Dapat may ipon muna eh. Tabi yung ipon. Tapos kung ano matira, pagkasay mo doon. Dapat may tabi. Ang problema nga lang, sa liit ng kita, wala ka maitabi.
2: Wala.
3: Aray ko.
2: Saka, naintindihan ko yung mga ano eh, yung mga kababayan natin, Papa Jeppoy. Siyempre, deserve nila. Kumbaga, nagtrabaho ako eh. Deserve ko to eh. Parang bahala na, dibali na. Oo. Yung gusto ko naman. Diba? Kaya yung iba, sige, utang, travel, or kung ano-ano pa yung mga, halimbawa, may gusto silang sasakyan, bilhin na kahit
0: si utang. Si Boss King, may negosyo. Pag kumita, nagneto, saan na pupunta?
2: Ah, pinapaikot dyan, bumibili ng mga pyesa yan.
0: Pinapaikot sa mga babae.
3: Anak ka lang po. Aray ko.
0: Anak ka lang po. Carlon, sabi ni ano? Sabi ni pangalan nila.
2: Sabi ko na eh, Carlon.
0: Pagkain, eto necessity, yung tubig, kuryente, wifi, transpo. Si KR Castro to ah. Carlon, food, pagkain, necessity, transpo, yaya.
2: Yaya.
0: Mahirap magtabi ngayon ng pera, Pops. Pero hindi mahirap maghanap ng ibang katabi.
3: Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak ka lang po.
2: Patay tayo dyan. Mukhang dyan tayo malulubog ah. Magbago ka na, Brad.
0: Saan pa? Facebook o Papa Jeppoy or?
2: Papa Carlo 08.
0: Oh, yan. Comment lang kayo dyan. Ano yung inyong five? Paghahawak mo yung pera, limang non-negotiable. Worth your money. Saan na pupunta pera mo? Okay. So, message nyo kami, comment nyo, Facebook or sa Barangay LS Facebook page. Yan. Kung kakatunin nyo lang, ano ang 5 non-negotiable mo? Sa pera, ha? Sa pera. So, tulad nung sinabi ko kanina, bukod dun sa yung basic pagkain, shelter. So, ano pa yung mga kategory mo? From 1 to 5. Ready? Finish or not finish, pass your papers. Let's go. 7:20 hours, babalik ang Potpourri and Friends. My name is Baba Jet.
2: And Papa Carlo. Moonhead
0: and P. Naubos ang pera ko sa vitamins ng manok na pula.

0: Barangay LS 97.1.
1: Stronger forever.
0: O, saan na pupunta pera mo? Top 5, gastos.
1: Basa tayo, basa.
0: Yan ang tanong natin kanina pa.
2: Alam mo bang minamahal ko siya?
0: Pero ayon dun sa research ng GMA News, unang-una is pagkain.
1: Ano, Direk? Kita-kita yung ulo mo, Direk. Yung una ko pa.
0: Inaayos yung camera namin eh. So, pagkain, shelter, yung mga necessities, tubig, kuryente, transportation, miscellaneous, ito yung mga hobby. Travel ba? Sports, collection, music, di ba?
2: Upang maakit siya.
0: Panlima yung, ano yung panlima?
1: Communication.
0: Internet. Information and communication. Mga loads. Sabi ni Alvin, car, food, utang, tuition, brief. Kasama pa yung brief, ha? Tagal na akong dinabili yung brief. Alala ko lang, share ko lang. Oh. Ano yung mga miscellaneous? Mga gym, mga sports mo, ano pa? Kung may hobby ka, travel, vlogging, mga camera, mga ganyan. Mahilig ka ba mag-photography? Mga ganyan. Pag-aaral, skills, training, yan, para sa sarili mo. Personal growth, yan. Mahal pala, alam mo ba nag-inquire ako? Di ba nagtuturo na kasi ako? Hoy! Ito kinakaroon.
1: Oo nga, nakikinig ako sa'yo.
0: Mahal na pala dito sa ano? Nag-inquire ako, John Robert Powers.
1: Ay, oo. Kasi yung asawa ko, ano, gusto niya. Kasi gusto niya personality development. Mahal yun. Kasi gusto sana namin na...
0: Huwag mo sabihin, graduate ka doon.
1: Ha? Hindi, kasi ano, sabi ko sa kanya, in-enlighten ko yung asawa ko. Sabi ko, mahal yan ha. Hindi mo... Kasi ako, graduate din ako dyan sa John Robert.
0: Ano ka? Alumni ka dyan?
1: Tingnan mo naman yung appearance ko, Papa Jeff. Uy, wala. Kumbaga, finesse tayo. Hindi sa pagmamayabang ha, pero... Pag nakita nyo ako sa labas, parang... Spiolo to ha. Parang... Ano to ah, Joshua Garcia to. Yan yung, ano, yan yung binayaran ko, Papa Jepoy. Yung appearance yan paglabas mo.
0: Ah,
1: oh, kita
0: John
1: mo naman
0: Robert
1: ako,
0: Powers
1: diba? Kita mo naman ako, diba?
0: Mahal. Mahal ng ano, John Robert Powers.
1: Ha? Mahal. Oo. Tapos ilang sessions lang yun?
0: Hindi ko lang maalala. 12 or, basta mahal.
1: Oo.
0: Anyway, mahal is... Objective? Tama ba?
1: Oo.
0: Or subjective?
1: Oo, kasi gumagastos ka nga ng... Depende sa iyo yan. Depende sa tao yan.
0: Tama. Well, kung sulit naman, di ba? Imagine mo kung mahal is, kukompare mo sa iba is, plane ticket lang din yan eh. Nakakabili ka nga ng pa-Japan eh. Or pa-Hong Kong. Or pa-Siargao eh. Bakit hindi dito? Di ba? I-enroll mo dun. Anyway. Non-negotiable! Ipon! Sabi ni Lian, ipon, emergency funds, hirap walang backup. Credit card, loan payment, utang, food and bills. Alat daw sa Pag-ibig MP2, HMO, life insurance, konti para sa order ng food. Anak-anik, mga anik-anik online. Ano ba? Panlima pa yung anik-anik. Ang galing nito, gusto ko i-share ito. Sana ma-consider nyo sa non-negotiable nyo. Erson Padua. Very good. Hygiene. Hygiene. Importante. Dentist. Importante. Alam niyo ba? Ang oral hygiene. Ang isa sa cause kung ano man ang magiging sakit mo in the future.
1: Oh.
0: Kung ikaw ay hindi maalaga sa oral hygiene, diyan nagsisimula ang sakit. Kung ano man ang sakit in the future na naghihintay sa'yo dahil sa oral hygiene mo.
1: Ah.
0: Compounding. Ibig sabihin, naiipon. kung ano man yung hindi mo inaalagaan sa oral hygiene mo, maipon yan, pwede ka maging high blood, diabetic, o magkaroon ka ng anong tawag doon? Autoimmune, mga disease.
1: Disease.
0: Na bulate. Kaya nga sabi
1: napapansin ko ngayon sa mga...
0: Kaya nga sabi ko, every 3 months, magpapurga kayo.
1: Napansin ko sa mga ano ngayon, Papa Jepoy, sa mga, itong mga Gen Z ngayon, na maano sila ngayon, na, na yung mga nagpapadental, nagpapaveneers, ganda ng mga ngipin nila, ginagastos sila na. Alam mo ba, ang per ngipin yan, alam ko, mahal. Nasa 20,000, ha?
0: Mahal.
1: Oo, ang singil. Per ngipin, 20,000. Eh, ilan yung ngipin mo? Diba?
0: Pero kung inalagaan mo ipin mo, hindi mo kailangan gawin yun. Yun, kung inalagaan mo yung ipin mo, hindi mo kailangan gawin yun. Ibig sabihin, kaya nasira na. Hindi na alagaan. So, it's time. Oral hygiene, sama nyo sa non-negotiable.
1: Ito, Papa Jepoy, nakita ko, sagot, credit card.
0: Credit card.
1: Oo, puro utang to, grocery, gasolina, kuryente. Grabe, dyan lang napupunta, yung mga ano niya.
0: Sayang.
1: Oh.
0: Investment, ipon. Ito pa, sabi ni Ate Wengay, distributor namin. Sama nyo. Investment, health, wealth, SBG.
1: Matik ka.
0: So 25.
1: Kasama natin.
0: Anniversary natin. Kasama natin si Ivana.
1: Si Ivana lang naman kasama natin.
0: Si Mom Rich, kasama natin.
1: At
0: si Arky, Sir Arky.
1: Si Press, CEO ng Salveo Barley Grass.
0: Yes.
1: Nandun kami ni Papa Jepoy para sa iPhone.
0: Para sa iPhone ni Ivana.
3: Aray ko.
0: Yan, maganda mag-invest sa sarili mo, sa health mo. Yung SBG, maganda magsimula dyan. Hindi ka laki yan.
1: Pero sure ball. Consistent lang.
0: Sama mo din, life insurance, yan. Walang magliligtas sa'yo kundi sarili mo, life insurance. Tama. Siguraduhin mo, di ba? Facebook ko, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Comment lang kayo, invest ng gasoline station, sabi.
1: Pwede. Para hindi ka naman mong problema sa ano mo.
0: Sino to?
1: Sa gas mo.
0: Nag-comment, Papa Juanitz pa, shout out Juanitz.
1: Parang nagtatawag lang ng ano, Papa Juanitz.
0: Papa Juanitz, shout out.
1: Pangkain, grocery daw, bayarin sa bahay. Yan. Pamasahe gasolina.
0: Invest sa crypto. Kamusta pala yung ano? Bitcoin.
1: Ah, yun pa rin, mataas pa rin.
0: Ethereum.
1: Yung Bitcoin.
0: Ala ko sad-sad.
1: Ha?
0: Nakita ko nung nakaraan, ha?
1: Pag sumadsad, bumili na kayo.
0: Yun.
1: Oo.
0: Pag nagdag.
1: Habang mura pa.
0: Para pag tumaas, payout.
1: Payout ka.

0: sa inyo. Sa buong barangay, sarap na marami.
1: Sky's the...
0: Here's...
1: Sana kayang wallet yan, Seiko.
0: Wallet na maswerte.
1: Wallet na maswerte.
0: How's Baba Jeff, boy?
1: And Papa Carlo!
0: Libre lang mga harap.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Ay, nanginginig sa atin si Boss RJ natin, Boss RJ Dulalia. Salamat, Boss.
2: Magandang umaga.
1: Quality materials ba hanap niyo? Kalidad ba? 3G Dulalia Hardware. Yan, shoutout dyan. Nakikinig sa atin at RGenGo Merchandise. Nagdi-deliver yan. Lahat, materials, quality, message lang kayo. Boss RJ Dulalia yan, ha? Pwedeng tumawad kahit walang kasalanan.
2: Tama. Pag may mga gusto kayo,
1: di ba ikaw, anong kailangan mo kanina? Magpapabakod ka?
2: Oo, oh, papabakod ako. Oo, halo blocks.
1: Yan, quality.
2: Meron ba dyan?
1: On the way na. Quality materials. Nung nagpa-cemento ako.
2: Magkano? Ah, sa kanyang pagbawa?
1: Deliver ka agad. Oo, bilis. Walang bayad-bayad. Kaibigan ko yan eh.
2: Boss, magkano yung halo blocks natin yan, boss? Meron kayong barbed wire?
1: Para may sasakaling ka.
2: Oo.
1: Sumanong tingin mo sa akin. Para sa mga isang minuto bago mag-alas 8 ang alam at susunod.
3: This time check was brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
4: Sarsaya. May tamis alat linamnam na kumakapit sa one pot dishes. Kapit ang sarap. Kapit ang saya. Sarsaya.
3: Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Barangay LS 97.1
6: Stronger Forever.
7: Na-discover ko na ang The End of Itchy Sore Throat Solmix Throat Spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan. Tanggal pa ang viruses at bacteria na sanhi nito. Kaya The End talaga ang Itchy Sore Throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmix Throat Spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2-4 times lang. Every 1.5-3 hours ang pag-spray. Benzidamine Hydrochloride plus chlorhexidine diglucanate is the generic name of Sonic Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
9: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
8: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
9: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo. Nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
10: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang kulang sa...
11: Hey, busy moms and dads, alam namin na sobrang dami ng ganap ninyo sa bawat araw. From school drop-offs, work, personal errands, tapos masasabak pa sa traffic rush. Kaya naman ang payo namin, makatutulong kung ang iniinom na vitamin C ng pamilya ay high quality, lalo pag sinabayan ng proper diet and healthy lifestyle. At alam nyo ba, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C mula sa Unilab. Abot kaya dahil 3 pesos per tablet lang ang SRP o suggested retail price. Quality dahil gawang Unilab. Quality na swak pa sa budget. Kaya tuloy-tuloy ang proteksyon sa buong pamilya. May tulong pampalakas ng resistensya.